0: kagawad, nagmanog kagawad. Una sa libtong. Si, duty siguro mo makaroon ay. Or una sa Aklan Rehab Center. Kay Cons Ariel Aye de la Cruz Melgarejo. Ati, kunwa, okay lang. Si Kwan, tawagan mo. Office of the Mayor. Team Brian Chudosyo. Partner, good morning, Jet. Nakabinitor ako now. Imong program. Thank you, Gid, Nung Jix, Okate, Terasona, na sa Albuswang. Good morning, Jet. Kinagreet ko at happy birthday ang amiga nga si Armil Armela Ingilio. Haling kay makagwapo. Good morning ko no, Madam Armila Ingilio. Haling kay makagwapo. Jarquasto. Wow, aton yung mga amigo na sa huyaw-huyaw. Kay Gerald Quasto, kay Jinalyn Quasto, kay Erica Jean Octavio, kay Rector Ray, kay G-Lord Ihoy. Toto G-Lord, good morning. Kay Agabilo ka pamilya Ihoy, una sa huyaw-huyaw. Happy happy birthday gali kay Lola Alicia Salinero. Kay Greta Octavio, na nag-birthday ko no. Oh, happy birthday gid kinyong daywa. Aling kay JR Quasto, galing man kakon. Medyo malisdan gid si Benjoy kontra kay Capnel. Malisod gid man nga pamanawon da. Siyempre, una-una incumbent punong barangay si Capnel Candelario de la Cruz. Presente pa nga kwan, Liga President. Anang magugang pa, is member pa. Pero siyempre, eleksyon da eh. Asang wat ginaproklamarong kumilik, hindi kita naman siguro, hindi kita kasiguro kung sino rong daog at sino perde. Nung politika kami, samtang uwa pat ginproklama, haywa patat nagadaog. So, gato na ton. Kung di ginman mag-atras, ag dire-diretso na si dating kagawa ng SB Binjoy, tan-awo na ton. Kay JB Maturi, good morning, Gid. Una kay Athena Elise Gayavel Agrinery Gray. O mabuhay radyo todo. Ag happy birthday kay amigong Jix. Birthday mo galing nung Jix makaroon. Happy birthday lang. Nung Jix Okati Terasona o nasa Olbuswang. Ag anang twin. May kambal. Tagali si nung Jix nga na. Si Marlon Okati Terasona at Olbuswang. Ma'am Lina Mercado, Blessed Monday man sa Sydney, Australia. Paring Lionel Valencia. Lionel Valencia Vlogs. Shout out Team Junjun Fernandez, itistansya. Kay Maria Jeanette Fernandez de Filipe, happy birthday kay Jonald de la Vega. Happy birthday ko rin kay Madam Maria Jeanette Fernandez de Filipe. Pre Jonald de la Vega, nag-birthday makaroon. Madam Linda Tay, happy Monday. Kay manok kagawad man daw ay. Kinidi de la Cruz sa blog itistansya. Good morning mga istansyahanon. Humid. Ano ra? Humid sa Singapore. I see. Okay. Anong humid? Anong humid? Humid or humid? Madam Skeller Chan. Good morning. Thank you again sa greetings. God bless. I thank you man. Happy birthday Madam Bayet Bautista Yamog. Good morning Bridget. Happy Monday sa imong programa. Todo komentaryo. Enjoy your day. Always good health yang firme kita sa adlaw-adlaw sa atong pagpangabuhi. Ay tama gid. Isaligyang naton kay Lord God. Amen. Totoo Roger Lucero Nagales. Maylay kita party di karon, dugay na tawag nga arta. Ireklamo kon sino agud palinon sa serbisyo ay bawal ro makaron nga ginabatasan it mga empleyado ag opisyal ng gobyerno. Tama ka, Johnny De La Cruz, inilang arta. Arta bingray anti-red tape. Authority ra imaw sandaro implementar or sandaro nag-file case sa mga involved sa corruption. Pero pag-abot sa pagbinatasan totoo Johnny De La Cruz sa mga tagalibak o public market may aton karon nga specific nga layi dong Republic Act 6713 dong ginatawag nga Code of Conduct and Ethical Standard for public officials and employees. So, pwede ni Cormego sa conduct and becoming. Conduct and becoming. Itas ang ka-public officials aga empleyado. Mahugre mo sa RA 6713. Toto Johnny de la Cruz sa mga taga-Libacao Public Market. Good morning, Gid Cap. Yepemio Tim de la Sena. Good morning, Gid. Thank you, Gid. Aga kay Isbinin in early de la Sena. Balik. Ano to? Balik na regular classes at mga unga. Balik man dong mahina nga tubo ditag grupo. Grupo, gripo. Gripo siguro. Resebanos. Ang naghina naman nung tumoy ko ng gripo sa New Washington, MKWD. Pakicheck lang taga Metro Calibota District, inyong tubi na naman sa New Washington. Daw ihi na naman ko no ita kuring. Nagatugo-tugo na naman. Ay, wow. Ano balita, Madam Bing Taranases? Good morning, yak. Kami gapamati kimo sa break room ita Wildflower Court Hospital sa Juneau, Alaska. A break nyo gali makaroon. Agdong oras ay 4:05 p.m. So good afternoon ha, nasa Juneau, Alaska. Kay Madam Bing Taran Aces. Duga pamati kimo, ako of course, si Alni Joy Carillo Obleso, aga si Rilin Itnumansya. Regards na lang sa Tagaklan. O ingat. Okay, safe mo na mga kababayan. Kay Madam Bing Taranases, kay Alni Joy Carillo, at kay Rilin, o nasa Juneau, Alaska. Kay Rije Flores Laurente, shout out mga klanon vloggers at content creator. Good morning. May law, gantay bastos law. Bahayon, narinig ko lang kay Attorney King Chetro King sa Wanted sa radyo. May una pagid, Madam Bill Arsula. May anti-basos law, may RA-6713 pa kita. Kabo-abo nga ning layigon. Gripo. Gripo gani.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning man. Nagapamati gid makaron. Ba, agbat sa ikaw gita ko noon naga... Ikaw kita ko nung naga, naghikayat, ha? Ag nag-endorse kay Kagawad Ferdinand Malakas, matuod ra dating Mayor William Lachica Maninoy, sir. Ay, good morning, ginawa sa pamilya Tibar, ag pamilya Lachica sa Andagaw. Nagapamati, makonimaw. Good morning, iya kami gapamati, Kimo Jujet. God bless. Thank you, good. Dating Mayor William Sokgang Lachica. Kaibahan ka kuno sa meeting ito sa Queens eh. Ha? Kaibahan si Kagawad Malakas ag kita mo Maninoy sa Yudkoro meeting. Nasagap ko akong nga drone Maninoy sa Queens. Oy, si Jojo Ang, si Kong Tedaresco, si Kagawad Malakas. Oh, galing given yun doon. Given yun doon nga mag-endorso man at kandidato si dating Mayor William. Siyempre oposisyon ni Maui. Aga, si Kapitan Onyet, administrasyon, tibiyog, so normal ma lang. Aga, ayan ba nabi, hindi mo magkandidato. Pero kung may gina-endorso imaw, tiwa manit problema. Ay unang-una, oposisyon mata si dating Mayor William Lachica.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano ko na dong? Moiset Green. Moiset Green. Alam mo, kagawad man da. Toto Giovanni Oritami, good morning, Gid. Oh, good morning ko na sa Team Willy Malapad ita Mubo. Ay, good morning, Gid, mga taga Mubo. Siyempre, nasa ako niya mabuot niya classmate. Kay kagawad man da eh. Manog kagawad man, Chari Baltasaryap, o naman sa Sityo Ilawod. Sa Pamilya Ray, ita pro 4 badyo naman siya. Oh, good morning, nag-monitor ka ton. Adlaw-adlaw gid na kay Rayon, Ray Leonel. Ag sa Ray family, ita badyo, pro 4. Madam May Villaruel, oh, good morning man. Ag sa Team Buboy sa Buko man. Ayos ah. Morning, Captain Buboy. Thank you, Jet. Na, kita mo, Captain yuta. Ayos, ayos, what problema? Huwag pa man kita electioneering ay huwag pa man ka mukapal si UC. Good AMJ. Diyang, ah, okay. Sige. Robagong PNPRD, nagakampanya against all forms of illegal gambling ko, no? Pwede ka na sa mga financial challenge na sa Aklan PNP. Abi, kung madakop man dong financial bukis ko na sa kalibong ipapangbanwa, sa lang bisanda sa mga ordinaryong parapol, no? Doon lang rumasarangan para may accomplishment man ko, no? Sa illegal gambling. Sige, bukis sa Aklan. Nakakainsulto sa mga mayan nga klase at PNP. Tarawon tabi rong abilidad, ita bagong RD. Sa kabuabong RD nga nag-aagi. Tarawon tabi kung rubagong RD makaroon na iiba siya sa lahat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning gani sa mga taga Kalibo Cable, ha. Good morning gid mga taga Kalibo Cable. Na kay Toto Arnel Irlampago. Good morning gid Toto Arnel. Sino gali manok ita tibyog sa Mubo? Sa Mubo daywa abi. Wa pa ma-resolbar. Dong na-resolbar kun istansya hay si Richard Militar kuno. Rumubo wa pa ta official. Ti ranang hambag base kun magsuna libre. Eh, matsa, di ba, dong tibyog, wa tatso na libre sa tibyog? Dapat may opisyal nga kandidato? O, di ba, sa Buswang, Mila Taiko ka mo? Bisan nga tibyog man si Kapitan Arvin Ramos. Sa istansya, na-desisyon na. O, Richard Militar. Sa Linabuan, wa pa man ma-desisyon eh. Si Kagawad Richard Igoy at Kagawad Vicente Arminio, ay si La Chica umatras. Pero bumugos ka na si Kagawad Vicente Arminio. Wa pangani ma-desisyonera kung na sinugid si Arminio or si Igoy. Dayang sa tunga ni Nerbiol ag ni Malapad, wa paman ma-desisyon eh. O? Ano parong Old Buswang actually ay tibyog man si De La Cruz. Anong kontrang Kagawad? Tibyog man. O wapat decision man. Igto sa Bacau Norte daw, pariho man niya tibyog. Kapitan De La Cruz sa ganang kaengkwentrong dati man, daw tibyog man, wa man gihapon ma-decision eh pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero masadya sa eleksyon ngarat barangay, hara. Ay doon opposition na be, sige rong scouting makaroon ita kandidato. Agrong standing order, dapat tanan nga barangay, nga may kandidato, dong tibyog, dapat may opposition nga kandidato. Before magpalik si OC, kapingit sa kalibo, tanan nga barangay, dapat may opposition. Tirin dong problema. Kung magdugubli ka mong puro tibyog, tapos may sumingit ng posisyon nga mabaskog, tapos gid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tibyog man dong Team Junjun Fernandez o galing, rong ginkilagat ang opisyal ko ng kandidato tibyog, Richard Militar. Inalsaw na ng lima ni Governor Joen. Inalsaw man ni Mayor Joris. Ha? Pero, Rupi na kalites ka na, siguro mga pinang-andong nagtaliwan, ay mat sa Richard Militar, tara anda nga kwan, opisyal nga kandidato.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Militar ta, militar. Aruanat ta, tibyong militar ta. Good morning gid kay Permabel Simato Navales. Di man atong ginistoryahan katuanay. Ginaobra kong dong suna libre. Wa ko nung suna libre. Wala daw suna libre. Kompleto man among bayan monthly sa MKWD. Pero jakugang tanang service. Matsa pilang dagon yun nga. Problema ro mahinang tubod tubi. Hasta makaroon madali lang maubos. Kulang ro mga ano ra, senador, mahina hapon tubod sa gripo. Masa nag-okay-okay yun yata, Ron eh. Parang nag-okay na ko, nagtaliwan ng mga idinuminggo rong pressure na sa kuhan, water pressure sa New Washington.

0: Tiyaman ni Congressman Marquez ko, no? Balik ka mo. Ito kay Governor, ag kay Mayor Sucro. Ay doong provincial chairman ni Tibiog, si Governor. So okay yuta kay Governor. Nanaog sana kay Mayor Juris. Kung siyang adlaw, siguro mga daywang adlaw, tatlong adlaw nagtaliwan, eh, dahil nga, gin-confirma ko nita provincial leadership, pinakay kay Governor nga, militar sanda, hay malin abi si Mayor Juris. Ang agang kontraho na, ay morong municipal chairman, Itibyog Kalibo. Ngani, Tibyog matagihapon si Mayor Juris, dahil nga, imaro chairman, Itibyog, unless nga humalin temo sa Tibyog. Ah, rumisay ni mga chairman ni Tibiog ag mag-resign ti mo sa Tibiog hayde karon mahambaw tang oposisyon yung tagid imaw. Pero asa nga wa imo nagahalin sa Tibiog ag imaw gihapon chairman Tibiog, Tibiog gihapon si Mayor Jory Sucro.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Wapong morning katudong Jujet. Sino man dumanok it naluok, shout out sa family Andrade sa naluok. Makaron wa pa ita nga gan nga nagagutaw, pero sige rong scouting makaron. Agbangod gani nga dapat kuno may kontragid, ha? Ro nga tanay nga kadero Tibiog sa Kalibo, ti may una gid sigurado eh. Ro dating nga gan nga nagagawa nga inkampod man yani. Abay inkampod man sa ni Kapitan Alngara. Aga inkampod na kato nga plano magkandidato galing mat sa makagawad gana eh. Para mabilog do nga pwersa at mga Bautista sa Naluok. Nag-okay na to, ariglado na, pero may una yata, ha? Nga makaroon na gina-scout ng oposisyon nga ibunggo kay Kapitan Al Bautista. So, bisan mahapo-hapo ron, ha? Bisan nga malisod-lisod ron, nga hampang sa maingkwentro ni Kapitan Al, pero run ng target, importante, may kontra ko, no? Hugaton ay nanaton, Ma'am Rosie Cuabara, before mag-October, at may una ron nga gandun. O ba si next month, may una nga ganyan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Wow, dali lang gida. Ang iba nga mga mensahe, balikan ko. Pagkatapos siya mangkara, ay kabahaba pa tayo eh. Oras sa Pilipinas, alas 8.21. Life Extension Midman Sale Hinaga, Martes, June 16. May 10% discount, especially sa vitamin D3. So, basi malipat ka mo Hinaga, ha? Midman Sale, Eat Life Extension, 10% discount sa anang mga produkto, kapingid Life Extension Vitamin D3. Agto ka muna sa Rescate Building sa Mabini, sa may Tabok It Compounded Hospital, una dong Life Extension Clinic. Maliban sa 10% discount, may libre nga medical check-up. Kaibahan ng mga doktor nanda. Doktor, ha? May nagakombinar it nutritional. Ag konbensyonal nga klase at pagbugong gamit makagwapo rin di kalidad. Science-based ag advanced formulated yung mga natural products na nagalingid sa Life Extension Foundation USA. For longer life, mag Life Extension Vitamin D3 ka na. Alas 8.22 at ang oras nito din sinyo ng RH. Paborito ni Kwanday, Disney Princess. RH. Tapos may inihaw pa, kinasaw-saw sa limon. Sobrang shot ng tropa.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung more power.

probiotic coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Ambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee,

kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng patak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, GoMaker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift!
3: OT!
4: Breadwinner!
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-253384 Series of 2026.
6: Live amidst nature. With wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo kung walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
11: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 8.39 na.
0: ginalsa man nga ni kuno ni Mayor Joris nung aliman ni Ampo Junjun Fernandez. Rotawo lang ro maghusga. Good luck Ampo Junjun Fernandez. Ay, alsa-alsa man ang abi. Pwede man nga ni nga umagto kay Mayor ag mapalsa man akot alima. Ag makandidato man mako na akot kapitan sa poblasyon. Ha? Alsa-alsa man lang. Good luck ah. Good luck sa mga kandidato. Kay Jonathan Bismonte, good morning kid. Pag humalin man sa tibiyog si Mayor Joris, medyo wa magyapon ka na makaperde sa pagka-mayor. Dahil wa manabit makaroon ha, wa manabit mabaskog nga pwedeng bumunggo gid ha, may winability ba yung ginatawag? Kay Mayor Joris Sucro. Ha? Makaroon. Dahil wa pamandong 2020 election. Pero kung humaling gidman si Mayor Joris Sucro sa tibiyog, sa bilog sa ngagan makagwapo, nga ginatanaw nga base kung ibunggo ka na tibiyog. Batang-bata, inkampod naman yan eh. Ay may nagaduso makaroon. Halimbawa man lang ha. Ay total, ginhambay mo kung humalin si Mayor Joris sa tibiyog ay medyo man lang. What makaperde ka na sa pagka-mayor? Na makaroon ginagaha makaroon dong posibilidad nga base si Senior Board Member Mark S. Bautista mapilitan niya pakaan din na to tibiyog sa pagka-mayor kon malang kon matabo.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Actually rin nga ng option nga na tibiyog ginisuryahan yun da sa mga pilang ka mga meeting it mga lideres itibiyog sa kalibo. Pero wapat busina ronghanin si Babaw. Dahil nga lang mga kuhan man lang na, mga posibilidad in kaso por kaso. Pero hamag ko nga ni si Mayor Joris, wama naghanin sa tibiyog. Ag actually, nagapabilin magyapon mo nga chairman itibiyog. Pero do mga tibiyog ko nung ara, nga gadagagan niya kapitan nga agwa, mapili it grupo. Base magsunggod lang ay original sanda nga tibiyog ay natural masunggod ka man itawa kapag bugang tibiyog kapin kon orig ka nga tibiyog ha di sino barong orig ka tibiyog gawa mapili ha ita istansya man orig ba si militar orig ba si Junjun e bukod man sa lahat mga orig gid nga tibiyog di ba ga dati nagumpisa si militar bukod man sa tibiyog si Junjun na seleksyon ko no. Wa man gani magsuporta sa tibiyog. Op. Eh sinabi sa kalibo mga orig na. Si Mayor Joris gani buko mat orig at tibiyog ra. Sa kabatuoran, si Mayor Joris unang papili na kara sa sangguniang bayan. Iyatray mo sa grupo ni dating Mayor William Sokang na Chika. Bago nangin tibiyog ra imaw. O, nag-alsa pa nganit alima si Mayor Joris dati, di ba? Ma-Vice Mayor imaw. Tapos pagkaaga, nagbawi si Mayor at kumandidato sa sangguniang panalawigan. Katuon imaw sumugod sa tibiyog dayon. Si Mayor Joris hindi man originally tibiyog. Iuna ng sugod sa politika. Iyatyagin mo sa oposisyon. Grupo ni dating Mayor William. Di ba ga Maninoy William? Nga iyat na dati kimo si Mayor Joris. Bago nangin tibiyog.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Nagalitik na ng ugo kara. Dapat so nalibre lang agad. What sungguran? Hamat nagpinalitik at imong ugo. Butuhin kita kung si Moni. Ano imong nabutuhan? Ayaw pagpalitik at ugo makagwapo. Eleksyon man lang ron. Kung gustohon it MKWD ngayon so na ng serbisyo, maubrat ananda ron. Matsagi na hungod ta. Akabay panguagi na hungda. Hindi man siguro. Hindi man siguro hungdon ita MKWD nga magbulok ka ng servisyo. Ama, naila ka tayo mo igbata ni Doris nga pag kinakinastigo ka sa social media. Sa radyo ay bulok imong servisyo. Huwag man siguro naila ka rin MKWD. O galing dapat siguro ayuso na ginit MKWD. Naglatag na sandata ng plano. May anang 75 million nga kwan eh. nga pundo para amat-amata nita kay ad ruan na nga mga linya. May plano pa nga ni nga mag transfer sana from groundwater to surface water. O gahugat pa sana tabusina it luwa kuan nang ginautang atong 100 milyones. O galing mahina yang. Mahina yang dong usad ha? Kung raya nga nakalinyada nga mga proyekto, mga pagbag-o it MKWD. Dapat dasig-dasigon siguro at Metro Quarry Water District.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Blessed morning kay dating Ismi Longlong de Aces. Nasa Hibon Abas. Good morning, paring Abel Abilito Prado de la Cruz. More power man ah. Wala sa Purok Dos. Manok ka, gawad man da. Pa-shout out, Jet. Pag-greet po man kami sa huyaw-huyaw naman siya. Especially kay Ronald Kawaling, Leo Fernandez, Agroni Templansa, Munmun Templansa, Habang Kapamati, Gaobra, Tangkit CR, galing yan kay Runski, Ronnie Bert Templansa. Good morning. Una sa New Washington, Ma'am Fis Tanisdao, good morning, Gid. Good morning po sa politika, wa Gid it oreg. Aba ni Ma'am Fis Tanisdao. Dahil nga ni ko, sistema na ito ni Kwan. Sistema at eleksyon sa Pilipinas, Mampi. Bukod na bit two-party system. Multi-party system, abi. Kunta kon mga pariho ta kita sa Amerika. Mga pariho ba sa Amerika nga two-party system ata? Wabat yung pat partido? Kita mo sa Pilipinas, kababong political butterfly. Kung sino presidente, ano partido presidente? Or mga congressman, gobernador, man si gumpat man sanda. Man si gumpat matangkal. Ha? Pag nagbagot liderato, man si gumpat man. Bukon bagat para sa Amerika nga, kung demokrats ka, demokrats ka. Kung republikan ka, republikan ka man.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Arat ha. Ay, ako sigurado itong original katay mong tibiyog, Kagawad Aye. Si Kagawad Aye, Ariel de la Cruz Melgarejo, original ito ko mga tibiyog. Ay, ako kapatid itong original kagating tibiyog. O, tabi si Sir Alin Kimpo, tanda ko paanay di baling maperde basta aton. Tama ron. Kato, tagbuhay pa si aton ni Kimpo. Pero nga, ama tibiyog, galing wao tabi mau eh. Harata, number one ko nga, Kagawad na sa istansya. Waman ra ita kwarta, pero abota karhabuligan sa istansya. Mapakontra ka man ro kapin. Aba, imo kita si Kwan Gili ha. Konsihala, Aye Melgarejo makagwapo ha. Nakita kami ko siyang adlaw ni Konsihal Aye.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning. San o gun bagarong pailingit si OC para sa barangay SK election. Sa November, July 1 abi, mga nga nagpilagid na gaganon ng tiyempo ay hindi mo matagupangdan. Buwan nyo nito mga bear, October, November at December. Karon ay may schedule of activities kita kumilig. Kung tayo yun nga sumailo si Kalibomeo Jorisocro sa grupo ni Harisco, reunion dumangin katapusan ko ng liderato. Dahil mismong Kalibo ay hindi tanan na makonsider ang balwarte. Dahil hagos na nga kapitanes ay tibiyugid ag Marquez pa. Alin kay bagsik ni Juan. Speaking ita schedule of activities para sa beneficyo at mga nagakandidato ara. Ha? Haro nga schedule of activities. Kung may 1 as 18 ay natapos yun nga ni. Tapos yun ng voters registration. Sa September 28. September 28 ha. Umpisa it September 28 to October 5. Tila bang ang September ba asat alin dingdong 31 or 1? So buta mo sang Domingo gang da. 30. Oh, 1 week. Ha? Dong filing it certificate of candidacy. Sa mga kandidato ha. September 28 to October 5 dong filing it certificate of candidacy. September 28, pag nakapile ka na, kuwi mong COC, hanggang October 21. Ay, hindi, basta umbisa September 28, sa October 21, bawal dong pagpangampanya. Gani, bawal, bawal ha. Maglibot-libot ka mo nga, gahambay nga, hindi nyo ko paglipat eh ha, sa barangay eleksyon ha. Bawal. Agdi kara, bawal mga tamiyaw-tamiyaw katon kara. Makaroon okay lang. Pero pag abot September 28, bawal na.
10: Todo komentaryo.
0: Todo komentaryo. October 3. Tara, election period. Ganban. October 3 to November 9. October 22 to 31, rayong campaign period. Campaign period is October 22 to 31. November 1, dispiras it election, aga November 2, hay election day na. Dong pagboto, umpisa alas 7 dagahon, hasta alas 3 it hapon yang.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Yan is September 28, umpisa ulit ay ta filing its certificate of candidacy. Masa hindi nung gid ba nabi mahawiran barangay eleksyon eh. Daw hindi na gid, mahawiran ng barangay eleksyon.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Mayad pa si BM Philip, tahimik lang pero abong post sa social media. Ana ron niya specialty. Makagwapo ni Vice Mayor Pilipino Kimpo. Din nung pumadaog ka na.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Kung dugin istorya nato na barangay eleksyon, harata, sinong to'y swalog, excited yun tayo mo sa 2028 nga eleksyon. Ha? Excited yun ta. Exciting yun ba ito eleksyon nga na 2028? Ha? Nung to'y swalog, rin nagkakatabo nga na makaroon. Kapin pag-upo kung agan nga ni Jojo Ang, nga makandidato at congressman sa 1st District. Ag magpagbilin sa 2nd District si Congressman Tedarisco, maribansa kay Congressman Joven Miraflores, ay sigurado nga, ribansa. Sigurado gid, rematch na. Hindi pwedeng hindi magkandidato ka na si Congressman Joven. Kung kumandidato man si Kong Ted sa 2nd District, mapilitan gid si Congressman Joven nga magpare-elect. Ha? Dahil kung hindi mo magpare-elect, takilid, ha? So, mapilitan ka na at para-elect si Congressman Joven. Kung, marimat si dating Congressman Ted Harisco. Ag kung madayon si Jojo Ang sa 1st District, masadya, exciting gidong eleksyon sa Aklan sa 2028. Kapin presidential election pa.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Good morning sa tanay nga nagapamati, aling kay Ma'am Rose Badana sa Kapitol, Kapitol Istansya. Good morning gid, Ma'am Rose sa Badana. Naka-view ka ton sa YouTube. Tingo gid, Ma'am. Jet, taogang kon kabati ka man sa mga balita. Alin sa radyo. Nga basi ko no si X Kong Lito. Romadagagan sa Kalibo. How true? Please, thanks. Ginapanan-aw ron. Sa bilog ron sa aktwali sa mga ginaistoryahan. Nga, kung si Jojo ang magpare-elect sa anang last term sa Oswag Ilonggo, agdaya, minatod ang inistoryahan da. Ha-istoryahan nyo tara. Ha-istoryahan nyo tara. Kung si Jojo ang magpabilin sa Oswag Ilonggo, ayan ba kung ano, doong Oswag Ilonggo makaroon ay malisod doong pamanawon sa 2028 nga na. Arong kapis sa makaroon, hindi manami doong Plastada it Oswag Ilonggo ni kong Jojo Ang kay Governor Otto Castro. Sayad makita kong puwersa ni Castro Banwa sa Kapis. Sa Iloilo makaroon. Do nagadipinsa lang hugot-hugot makaroon sa Oswag Ilonggo kay kong Jojo Ang. Pero mga dipinsor lang man. Di sa Aklan sa nagkatabo nga ra. Ano pa biro matabo sa Oswag? Ha? Sa sitwasyon nga ra. Daw takilid. Now, Pero kung magpadayon gid si Kong Jojo Ang sana nga pagpara-elect para sana ng last term sa Suwag Ilonggo. Agderetso si dating Congressman Nonong Harisco sa 1st District sa pagpapili against Marquez. Posible ba nwa? Posible nga base manaog anay si Kong Jess. Ag komandidato anay si Kong Lito. So pangutana, ano matabo kay Kong Jess? Kung matabo ah, kung matabo, ginistoryahan yun da eh. Ginistoryahan da. Eh, tagan-awon pa. Pero nung posibilidad nga base bumalik sa pagka-congressman si Kong Lito, ay eh, mapag-on pa tayo mao. Ah, mapag-on pa ta. Physically at mentally, sa edad ni Kong Lito, mapag-on pa tayo mao. Mentally and physically able patang kumandidato si Kong Lito for another one term or three years. Sarong posibilidad, una dong posibilidad.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ah, basta, Jet, itaga sa bato. Ipaputok ang tudlo pag dumaog si Congressman Jojo Ang kontra kay Congressman Papa Jess Marquez. Sure bulit ah, si Papa Jess. Pero kung si mga Jojo Ang siguro, ate Jess Marquez ag Jojo Ang. Pero kung Kong Ted Madayon, matsa Kong Ted versus Kong Lito Marquez yung manumatabo ka ra. Na.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Sin yun to kaina? Dali rin kita. Nag-response ba yung mga doy? Doy dingdong. Agtunan ng abi, doy role. Good morning, Jet. Kinalumot na ang karamihan na direktor at MKWD. Ginagumot. Ayo. Ha? Rebaw na. Pilaon nga kabay buhay at ang direktor. Di ba may term ano kwan? Do pagiging board of director ba may term? Sa kwan? Sa may kwan ba? May term barong director at MKWD? Ay, ribabi, kagabana na bit director. Ay, lima man lang wrong director eh. At MKWD. At yagi yata, hay bayi. Si Director Billy Caliso Kimpo, Chairman of the Board. Director Didi Kimpo. Si Director Toto Sausa. Aga si Director Jean Bilarde. At bayi. Ah? Agsang kagrupo gitsandara. Sambilog lang ruwakyo ng direktor. Si Engineer Romero. Pilang dagon ba? Dapat gapungko ka nga direktor at MKWD. Hindi ba pwede yung habang buhay eh? May una bang habang buhay nga direktor?
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ara, good morning, Jet. Ginagumot yun doong kabuan sa mga direktor at MKWD. Ngayon mga project cannot cope up with the present demands of the customers. Mga 10 years ago, na roplano to utilize surface water as the source. But up to now, still, wa maimplementar. Ay, oo, dapat kabuhay nabi. Term pa ni Kuana, term pa ni dating manager Renato Alvar. Nakaplano gutara. Ray nga nga pagbaylo nato nita source ito be from groundwater to surface water. Siyempre rato na nga sistema makaron underground. Underground rato ginabuan ni tubi. Pasaka si babaw. Wow tagitat mga treatment plant. Natural nga filterization. Pag-abot sa pumping station, pagsaka si babaw, ano lang na yun eh? Chlorinization, inabot ang chlorine. Dong tubi. That's why kung damat, amoy chlorine. That's nga tubi. Do surface water abi, That's why may mga kulay nga kakaiba. Siyempre, mineral si daong minasinuyop mo eh. Direkta ka ba ng abi man. Kung surface water abi, siyempre, may anat ang treatment plant. Nagapatindog at imo treatment facility. Like Datem, gagamit sa that ultrafiltration. So may treatment plant kita mo ginapatindog. Ngayon rin mong tubi, matinaw. Manami, matinaw ro tubi. Siyempre, may filtration. Daya, bidirikta. Chlorine lang. Pagsaka si babaw, chlorine lang dayon.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, okay, okay. 6 years ko, no? Rosang katerm. Pero what limit kung pilang katerm? Araya, Rokwan. Unlimited na gali. Dosang ka, director, gali. Anong nga dag-on? Pag na-appoint ka, ha? Pag na-appoint kang director, roga-appoint na bi gobernador eh. What abi, buko na bit na pala si Takelco. Mayad takon-takon pala si Takelco nga nga. Gina-elect na baga, 8-member consumers. Nag-election ta. Sa MKWD abi, what a gina-election? Gina-appoint siya ta, it gobernador dong director. Ngani kung bukon ka matkalyado, hindi ka man ma-appoint sa MKWD ka director. Dapat allied ka. Dapat tibyog ka. Ay kung kontrapartido ka, oposisyon ka, ay sos, may nakagusip. Ayaw na-expectar nga makapungko ko sa board at MKWD. Dapat kagrupo ka man. Ambag ko, dapat katibyog ka gid. Dapat part ka gid at partido. Dapat kagrupo ka. It gobernador, eh kung hindi, hindi ka man ma-appoint ka direktor. Agdi ka ron sa mga direktor nga ron nga lima, nagapili sa that chairman of the board. Sanda man nag-elect. Kung chairman of the board. Anabi ko no, TBO Group of Companies. Ay, sa akin ko, okay lang. Siyempre, gina-elect tayo ta member consumer. Yatabi, gina-appoint. So, pag-aboy ni governor, kada appoint 6 years. So, unlimited na ron. Asa ka nagaginhawa ka, kaya mo pang magtikang, mag-agto sa boardroom, mag-attend board meeting, pwede ka tingi hapon. Unlimited eh. 6 years, aro appointment. What limit? Ohoy. Dapat kung ta may limit man.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay! Kanamiton doawa nga ron. Gakaan ko na ko't awa. Parang awa mo na, Joine. Okay lang. Bisan awa, importante. May awa. Dali, dong. Ang tunay nga ni sa obos, dong. Nasa obos. Dali lang kapa. Dali lang, gid. Dali lang. Salamat gid kay Captain Joine Maglonso ita sa Gibin Construction Corporation. Ay lang na nga. Akil ko. MKWD BOD gali. MKWD BOD. Iba abis akil ko ginakwanta eh. Gina-appoint. Gina-appoint. Sa akil ko gina-elect. Sa MKWD, gina-appoint. Rin nung diferensya. Dinong diferensya. Okay lang akil ko. Bisan, siyempre, kung gakandidato ka bisa sa akil ko board, dapat allied ka man, kapartido ka man. Ay, kung hindi ka kapartido, imong chansang magdaog nga board, masyadong manipis. Pero okay lang, gina-eleksyon tayo mao eh. Gina-eleksyon tayo mao. Yeah, sa MKWD, ay, Ruyenta, nawa tabi gina-eleksyon eh. Gina-appoint siya tabi't gobernador eh.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Jet, good morning lang, Kimo. Bisan mag-inalin, Jet. William Lachica man gihapon kami. Bisan ano man daya ganong posisyon, mapaprobinsya man, mapabanwa. Solid Lachica man gihapon kami. Halin sa taga Briones, Johnson de la Cruz. Solid Lachica.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang gina. Dali lang gina. Ato na niyong pasamata ng tayong loyal kawarang amigo. Dali lang gina. Thank you, guys, mga taga Sagibin na Construction Corporation. Ah, okay. Sige. Ito, toko mo dong sa Minros. Ano man siya dong. Good morning kay Nini Michelle Pereira Erenia. Akong guwapang classmate kinaga-monitor makaroon. Dali lang dong. Ito, toko mo sa Minro dong. Si ina ba si Kwan? Si Nads? Si Nads lang ba? Si Nads lang back to night. Ama si Nads. Nads, ito ni Maton si Gay Kimpo Joel. Good morning, Jeth. Always kay Mega Monitor sing programa mo. Sa radyo, galing. Anda. Mapoy ako naka-chat. Ay, good morning. Kaya ng Nora Trasmil Tampos. Pamilya Tampos na sa Tagas. Sa Banuha Ita, Tangalan. Ano, Raya? Dali lang. May balita ako. Romasunod ko ng manager at MKWD. Si Jessica Panambo. Mag-retired si Oreta. Anyong kandidato si Malakas? Ah, si Pudinan Malakas, kandidato at oposisyon. Ah, din ito problema pa nga ni siyempre Marquez Daimao. Paano ron? Ay doon nga manok ni Kong Lito at ni Kong Jess Marquez, si Kapitana Juliet. Tapos si Malakas, nga Marquez Gidra, ay makandidato iya sa grupo ni Jojo Ang Agni Haresco. Di papaano ron na kagawad pwede ng Malakas? Butang bangon, mabugag ka na sa mga Marquez kung magmauron sistema.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Doon yung pangotana. Di papaano ron? You're welcome, ha. Totoo, Arnel Rampago. Good morning, kita, mga taga Kalibo Cable TV. Good morning, uman kay Mr. Binje Tokol. Nga nagpamati man makaroon. Kidding aside yang, Jet. To be fair man kay former Mayor William Atsika, mas abo para haubra sa Kalibo compare kay Mayor Jores. Abo man ay Mayor Jores actually. Nakatiwangwang lang. Hindi, matood man. Matood ka, tama ka makagwapo. Itaw ta nato nung kredito mata. Sa mga proyekto mataga, mga programa ginpaarag ko panahon ni dating Mayor William Lachica. Tama ka matimo. Kabuabo matod nga mga infrastructure project nga na-implementar mata sa kahugod matabisan nga kontra na gobernador, vice governor, kontra na SP, kontra na congressman. Siyempre, oposisyon ni Mawi. Pero, nakapatigayon tayo Mawi nga maka-implementar it mga proyekto nga magagko sa Kalibo. Ginpunduhan it national government sana matang pagpatikasog ha. Mahugod na ba mag-uusoy rin mo? Mahugod na mag- pasensyoso tara mag- hinugat to sa mga opisina at mga senador, congressman, mga government agency. Ay nako, mahaba tara na karang pasensyang maghilinugat to. Basta makabuhot project. Tama ka. Abo, tabatol yung proyekto man si nating Mayor William. Hindi man nato may itago ron sa publiko. Public knowledge man doon. Agitaw ta naton ka na rong kredito mata. Sa mga inubrahan mata ni dating Mayor William Lachica sa Kalibo. Ay pagpungko ni Mayor William, mabaho ginbagot Kalibo. Gindugangan yang pagpungko ni... Eh siyempre, pagpungko abin ni Mayor Emerson, krisis. Wakit at nakita nga mabaho nga mga infrastructure project. Bakod gani nga pagpungko abin ni Mayor Emerson, binagyot ta Arsula. Nasunog tindahan. Tapos kumubid pa. Hagos bilog nga term. Hagos bilog nga term ni dating Mayor Emerson. Krisis ta. Eh, COVID tabi. Dung pundot munisipyo. Ay yata, naubos na ita gastos para sa COVID. Hindi ka man basta-basta makapanaw. Ay, do kalibor ang aklan nakakuan. Ano ni dong? Naka... Ano kita ka to eh? Ay, hindi ka kita kagawa at basta-basta. Hindi ka man kapanot basta-basta. Agani, given mata. Time ni dating Mayor Emerson nga, wagin ba tayo implementar doon abo ng mga project? Tindahan kung ta. Kung na dayon. O ay, abo man nga mga chichiburichi. Abo man nga paisti-isti. Ano, discaril parong dapat tindahan ginagamit yun makaron. Pag pungko ni Mayor Juris, ano matangin pa dahil yun ng mga project? Administrasyon la chica. Saludo man kita kay Mayor Juris. O galing, do problema makaroon sa mga project ka ra, kaabuan, nakatiwangwang. Kaabuan, nakatiwangwang makaroon. Ano, dapat da, tapuso nyo da. Gamiton nyo da para mapuslat banwa.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Alas 9:10 ang oras naton sa Pilipinas, banwa. Naka-quarantine kita, ara, tama? Oh, naka-quarantine tapos ay maliban sa naka-quarantine, hindi man tanan naka-quarantine. Maliban sa naka-quarantine, eh hindi kita kagawa itaklan. Kung magsugod ka iya, hindi ka man basta-basta makasugod ay ha? Kinangan nga magpa tusli kasi mong ilong. Magpakuan ka rin, no? Mag, ay siyempre, gina-check ka kung base kung may virus kang bit-bit. May border control kita, ha? Aton yung mga border sa Antique, pati mga Pantalan, may border control, eh. Gin-close, gin-gani. Aton yung mga borders, kato, gin-close, gin-gani. Agad di makasugod yung COVID, nakasugod ba niya hapon? Gani matod, malisod ka tong panahon ni Kwan, ni Mayor Emerson. Makaimplementarit mga programa, irong pondo na ubos ta sa COVID. Dahil kumabong naka-quarantine, igtol tagin gininastos man aton. Ayuda! Ginpanupod yung mga ayuda sa mga hindi kagwa, hindi makatrabaho. Kato na ubos yung kwarta. Itatong yung munisipyo. Hindi ka may makahugag-hugag, siyempre. May kwan eh. Close aton nga mga borders. Hindi ka makatransaksyon ka to. Puro ka to Zoom. Online. Naka-arangkada gang 2022, gapong ko ta si Mayor Jory Sucro.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Sabi ha. Si Junjun, ako no, Rokwan, kapitan ni Makagwapo. Pero ikawid ko no, aye, kung siya lang ayero ang number one nga kagawad. ayos. Good morning, kay Chloe Beltran, nga naka-YouTube ba karon. Salamat. Alas 9:12 banwang oras natin sa Pilipinas, sa Umandong Life Extension Philippines, may mid-month sale. Inagad, June 16, ag may 10% discount, especially sa vitamin D3. Kaya nabisita ka mo sa Life Extension Clinic o nasa Riscante Building Mabini, mag-avail at 10% discount at magpa-check up ka mo at libre sa mga doktor na nagagamit ito nutritional at conventional nga pagbuong. Siyempre, gamit nung di kalibre, di kalidad, science-based at advanced formulated yung mga natural products salin sa Life Extension Foundation USA. For longer life, mag-Life Extension Vitamin D3 ka na. Alas 9:13, oras natin kayo, RH Super ng Shot ng Tropa.
10: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap, Red Horse Beer.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap, Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyang tungod nga ni nga dati gita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay at ako pinag adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaiminom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhon gitam ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kuyawasan nga nagataog gitat at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galapot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas, mga buti ka. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-isa na mga

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makapakaitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday.
9: Pagkatay?
8: Tapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: inang adrasan sa ugnala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Balik sa aton nga pagpangalagad. Okay lang, Jet. Maubos ang kwartat gobyerno ka to. Ay may pandemic man. Makara ubos ang kwartat loan. Nakatingga gihapon. Abo, nga project nakatingga makaroon. Nga ni Mayor Joris, dapat tapusin yun natin ng mga nakatinggang project nga ra. May mga project na tapos yun pero hindi maka-operate. What manpower? So, dapat may diyahan na kanugon nung puntod gobyerong ginastos ko mga project nga ra. Sayang. Sayang na sayang lang. Manami tang leader si nung William. Ngani pwede ka diba mag-gobernador? Sino kapartido ni nung William makaroon? Ask ko lang. Ay, tiro ang kapartido si Jojo Ang aga Ted Harisco. Mabit ga Mobo Garcia. Oposisyon eh. Day James Solano eh. Mga dati naman nga mga kapartido. Ah, dunagdugang malang saan ng grupo si Jojo Ang. Ah, si Congressman Jojo Ang ilang nagdugang. Saan nga grupo? Ah, sa oposisyon. Oposisyon man gihapon eh.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Naka-lockdown pa, tama gid. Naka-lockdown matukod kita. Main Char Pastrana. Good morning gid. Thank you. Naka-lockdown pa batod kita. Paano ka makahugag? Naka-lockdown ka. Tama matay mo nga ron. Amanin makagwapo kay Tres Hermanos. Tama ko na imo, Tres Hermanos. Abot akong taro na maubra na sa aklan. Nung galing, maris na yung si former Mayor William makabalik sa politika. Kugang ganggit sa logistic sa minuto o diyang. Kugang pa sa makinarya. Sa tiyang anay, uman sa manaba. Agod makabalik gid. Hindi anay mag-aspire sa mataas ka posisyon. Nga sigurado man nga, wat pagdaog. May punto ka man makagwapo. Marisod da ibala mo sa gira nga kugang sa bala. Aywan pa sa tabtaban sa ulihi kaya gani dapat isipan na night magawig bukon yang it bara-bara. Tama kung gasaba ka sa politika dapat planado. May makinarya ka. Ah, may organisasyon ka nga mapag-on. Kinangan gidron. Kwarta, ah, makinarya, organisasyon importante sa eleksyon. Pagwa ka karon, magkatugog ka lang.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Gani kon kaka dagagan si Jojo kung gob dapat kuno si Nong William. Amani supporter gid ni dating Mayor William si Tres Hermanos eh.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Morning, ask ko lang kung pwede kong makabuol do 80 years old sa OSCA. Pwede. Aran ang Lilia. Agto ka sa OSCA dahil igto ga fill up. Ha? Igto ng mga dokumento na ginapill upan mo. Kung 80 na. Ha? Kung 80 ko ni Mau, hay, pwede pa maka-apply gihapon. May 1 year dun eh. Pero dapat abi, 3 months bago ka mag 80 or bago ka mag 90 or bago mag 100 dapat ay nag-a-apply ka na, nag-a-proseso ka na at papilis para pag 80 mo maklaim mo rin mo nga binipisyo imong sakiring binipisyo sa gobyerno. Pero pag hindi ka makaklaim 80 ka gun, hindi ka makaklaim, may 1 year ka pa, may hanggang 81 ka pa. Pero pag umabot ka at 82, hindi ka na pwedeng makaklaim ha. Makaklaim ka pag 90 ka gun imon. So kung 80 ka, dapat hindi ka magsubra sa 82. Halimbawa, wa ka nakaproseso before ka mag 80. Okay, paghihapon nun, may 1 year ka pa. Pwede. Agto ka sa OSCA dahil igto ga fill up into. Ito ka ginabuan it photo. Ha? Dayakat imo nga mga valid ID, syempre. O para sigurado gin, agto ka sa OSCA dahil igto ka na ro formas ka ginapill upan. Saan na ro ka interview kimo? Ro OSCA.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Okay, sin pa. Dali lang, dali lang. Okay, Mayor. What problema? Tres Hermanos, Rupangotana, may asim pa ba? si WSL. Oh, may asim pa ba si WSL daw? Pangutana ni bagsik ni Juan Tres Hermanos. Akon man ang mig, bagay man lang si nung William sa posisyon. To be clear, ginaklaro ni Tres Hermanos. Pero ano man lang, bagay man lang si nung William sa posisyon ko no. Dahil agang agad yung tiyempo na ton, sukat nga sukat na bi kita eh.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng...
1: Inagaman! Radyo Todo! Inaga base kon maka manumano ko si dating Mayor William. Update baga sa patag politika. Kung ano gud ang plano? Kung matuod nga ginendorso na si Ferdinand Malacas nga kagawad di Tandagaw nga magkapitan versus Juliet, i-klaro ko na hinaga ka na. Balitaan ko galing kamo. Kung ano ra ang hambal. Nangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Sangagan kong binog nga Foresight Radio Todo Aklan Jet Reyes po lamang nagaiwan na ni kinyo temporaryo. It mahidayton mahilwayon mainit nga gahon it lunes. Hunyo 15 na kita trabaho lang walang personalan banwang nagapamati. Mangin hilway ka.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mga buti ka. Sorihanda sa pag sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amuni nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanis mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, halos, wala, layo sila tanan, sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold pressed extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. You need to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailangan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
4: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala. Kamo na, Sir Boy, no? Especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
1: system.
4: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
3: Amo na kay pictures ang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo nung tumbo katoy ka labuy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
4: sa Mega World,
3: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatas
4: mga buti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag-capric acid, naga-panami sang imong ghrelin, kag-ghrelin hormones, no? Amuni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabinipisyo sa pag-adlaw-adlaw nga pag-tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
5: Yes, exactly.
4: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones, ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gitsang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
5: That's why isagam basa sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
4: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas,
3: magabot ka. Okay, so makatulad to sa atong main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So, sumungad na itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
4: boringot
3: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
4: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Cool.
4: Kung mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
4: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones. No?
3: Correct.
4: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
3: None.
4: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut-derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
4: Para in order to utilize this happy hormones ano ni importantly no, so amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
3: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Anong pagibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putik tahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang, nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin, nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito'y bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
4: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
3: Oy, piki ina, piki na,
4: no? Kag kung naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka-blister pack, naka-banig kag naka-box, no? Ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel pero naka-blister pack, naka-banig. Kaga sa aton nga mga suki, kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigion lang nilang pagtumar sang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
3: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira ako mapamatsag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun bara ako nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee agud dinamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market.

0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom at

0: araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Tatay?
2: Mindoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung...

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radio Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Sa pag-retiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung magsupra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinurinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ng diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
8: Mayong aga, Sir JP. Sa itong yung mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP, dapat nami ginaya kung kada bugtaw na ito magtulok na sa espiyo. Doka nami sa aton skin, no? Ina aton pagistoryahan kung paano na aton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pagigin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
9: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, isil South, isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
9: Batchmate mo si Richard?
7: Ha?
9: Batchmate?
7: Magulang sa sakon, gawa.
9: Ate, okay.
7: Mas manong namon si Manong Willie, Brie Villame, Manong ano pa, manong
9: gabi, manong tong.
7: Now, tantawa bala ang amon nga mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
9: Ah, hindi ka naka-guest, no?
7: Hindi ah! Lantawa bala, lantawa bala, arriba lang ko. Ikumpara bala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa bala ang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin natin, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
8: isang
7: extracellular matrix ang skin natin. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amun isang siyang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacky ni Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inomda, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, gid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, dula man. So, gravitational effect. Hindi na muna kabaskog ang siling tana. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iyan nag-sag, wala nag-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da gagaras. Andi nang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
9: kulong?
7: Eh.
9: Ha? Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
7: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
9: Napitawan Friday, engineer.
7: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling dito DTX 500, Sir Boy.
9: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako, no, correct ni Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay base ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
7: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTS kag
8: Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung manotis nyo ang mga kabataan o kung mapilasan bala,
7: Dasi
8: mas dasi mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagpanubo sa collagen, no? In fact, ang balin Sir JP, nagpanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nagaedad kita ng aton selula, nagaedad man Sir JP.
7: Tira, kung mo konsekwentaan yos kana 50% na lang, mga 40% na lang release mo sang collagen.
9: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
7: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
8: So ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
7: Okay.
8: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
7: Amo mangyapon.
8: Vitamin A. Vitamin C.
7: Gusto!
8: No? So, ang ininga mga vitamins,
7: small amounts, no?
8: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
7: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu Home, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
8: Hindi si Richard de la Torre.
7: Richard Gomez, namin ko.
9: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
7: So, akong babae.
9: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
7: Ang abnormal.
9: Hindi man, ah.
7: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and di pare Piolo Pascual. Okay?
9: Nag-text na ganyo.
7: Sige, daw mahamot sa piki ang gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligang kala niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boys ang ilok?
9: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
7: Mm-hmm. Alright. So, sige. So, agap ako na nga, Pizzer Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi gina pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguog, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
9: Swabi.
7: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkita kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
9: mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, aparihas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
7: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, absolut. Butangan lang nila siyang bulubanyo sang amang Artemisa, ano da nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na.
8: Yes, Sir JP, no? So sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may times nga hindi kita ka utot, hindi kita ka tigab,

0: on para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon, kay ang mga naga-harvest ini sa nga nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
1: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
2: mag-extend yes. Food supplement. Oh, ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young, cause your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit okay. Sang muscle mo.
2: So, sakto lang init, kampiyon ng
1: aromatherapy. Gasudo, gasulod. Sa iyan, malaki ginapangkuha itong mga planakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
2: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
2: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio malang niya, para malang niya sa tangkaso, ubo si Punta Gilana. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Ay butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ferolic acid is also known to protect your skin

0: against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ya, ano mo ba ni Ditribayo? Once matumal mo Ditribayo or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka Ditribayo, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit chan, ano mo brand ni Ditribayo? Extra virgin coconut oil nga makita sa Ditribayo is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo chan, ginalevelize niya ang acidity sa imo chan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo chan, kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga Ditribayo because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Amo ni ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa Ditribayo. So, da mo makita that Ditribayo is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may BCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa gatawag nga underarm body odor. Kaya man papution sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang ka muna nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang Ditribayo para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite, basta naka Ditribayo, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa Ditribayo. Ha? Ditribayo, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the
4: busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:35.
0: Todo balita. Tatlumpung minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Petsa 15 na po tayo sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigawa.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline balitang lokal, transformer na ginagamit sa dating Kalibo Public Market, umano'y nawawala.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, Akelco, hinihinga ng kaukulang dokumento ang LGU kaugnay sa umano'y missing na transformer ng dating merkado sa Kalibo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At 68 years old na lalaki sa bayan ng Burwanga, halos isang linggo nang naiulat na nawawala.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Boracay Katiklan Boat Fair ibabalik na sa 50 pesos.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At dako naman tayo para sa headline balitang regional, Aninii Antique, tatlong beses na nianig ng lindol.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, ICPO naglabas ng pahayaga matapos ang umano'y banta ng pambubomba sa Iloilo City Hall at Capitolio.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline balitang national, bilang ng mga nasawi sa Sarangani earthquake umakyat na sa 61.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, Senator Loren Legarda naghatid ng ayuda sa mga biktima ng lindol sa Mindanao.
0: Todo Balita.
1: At samantala, ina ni Reneva Terbonya hindi tinanggap ang paghingi ng pamanhin ni Coach Tab Baldwin.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At AFP, mahigpit na binabantayan ang aktibidad ng China sa Bahod de Sinloc.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balita international, US at Iran nagkasundo sa ceasefire. Strait of Hormuz muling bubuksan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang international at 12 na patay sa pagbagsak ng eroplano sa Missouri.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, New York Knicks kampiyon sa 2026 NBA Finals matapos talunin ang Spurs.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa headline balitang showbiz, Enrique Hill iniuugnay sa isyong nakabuntis.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para naman sa headline balitang negosyo, 4,476 na aplikante hired on the spot sa araw ng kalayaan job fair ng DOE.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At para naman sa balitang pangkalusugan, record-breaking na init, ikinabahala ng mga eksperto.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Alas 11:30 in webinar at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Nawawala umano ang transformer na dating ginagamit sa lumang Kalibo Public Market na pagmamay-ari ng lokal na pamahalaan ng Kalibo. Lumutang ang usapin matapos talakayin sa sesyon ng sanggunian bayan ang pangangailangan ng transformer para sa bagong Kalibo Public Market. Ayon kay SBO Sanggunian Bayan Member Raymar Ribaldo, matagal na ang hinahanap ang naturang kagamitan at sa kanyang pagkakaalam ay may kapasidad na tinatayang 75 kVA ang naturang transformer. Bukod dito ay operational pa umano ito at maaari pang magamit sa halip na bumili ng bago. Gayunman, inihayag ni SB Ribaldo na inatasan na ang Municipal Engineering Office sa pamamagitan ni Engineer Daniel Marte natukuyin ang kinaroroonan ng transformer at makipag-ugnayan sa Aklan Electric Cooperative na umano'y huling nagtanggal nito sa dating pamilihan. Umaasa naman ang LGU Kalibo na agad matunton ang nasabing transformer upang muli itong mapakinabangan sa mga proyekto ng lokal na pamahalaan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa kaugnay na balita, hinihinga ng Aklan Electric Cooperative Incorporated o AKELCO ang lokal na pamahalaan ng Kalibo ng mga kaukulang dokumento na magpapatunay sa pagmamayari ng transformer na umano'y nawawala at dating ginagamit sa lumang Kalibo Public Market. Ayon kay AKELCO General Manager Attorney Ariel Hefti, mahalagang matukoy muna kung may umiiral na kontrata o anumang dokumento na nagpapatunay na pagmamayari nga ng LGU ang naturang transformer bago makapagbigay ng tiyak na pahayag ang kooperatiba. Aniya, kung walang sapat na dokumentasyon, maaaring ituring ang transformer bilang pag-aari ng AKELCO, lalo na kung ito ay ginagamit bilang bahagi ng distribusyon or distribution system ng kooperatiba para sa mga member consumer at hindi nakatalaga sa isang particular na kliyente. Dagdag pa niya, mahalaga rin matukoy ang serial number ng naturang transformer upang maikumpara ito sa mga record ng AKELCO at makumpara ang pagkakakilanlan ng naturang kagamitan. Sa ngayon, sinabi ni Hefte na nagpapatuloy pa ang beripikasyon ng kooperatiba at wala pang sapat na batayan upang makumpirma kung nasa kustodiya o pagmamayari ng AKELCO ang hinahanapan na transformer.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balita, halos isang linggo nang pinaghahanap ang 68 years old na si Elvis Egiron, presidente ng sitio Loho, Habana, matapos itong maiulat na nawawala noong Hunyo 6. Ayon sa Beruanga Municipal Police Station, huling nakita si Egiron ng anak ng kanyang pamangkin habang palabas ng kanilang bahay. Tinanong pa umano siya kung saan siya pupunta, ngunit hindi na ito sumagot. Mula noon, wala na umanong nakakita o nakapagsabi kung saan nagpunta ang biktima, kaya't patuloy ang paghanap ng kanyang pamilya sa mga posibleng pinuntahan nito. Sa panayam naman kay Police Captain Machon Sabado, hepe ng Buruanga PNP, sinabi nitong wala ring CCTV sa mga rutang posibleng dinaanan ni Elvis, kaya nahihirapan ang mga otoridad na matukoy ang kanyang kinaroroonan. Huling nakita ang biktima na nakasuot ng dilaw na damit at shorts. Agad namang nagpalabas ng flash alarm ang Buruanga PNP sa mga kalapit na barangay at iba pang istasyon ng pulisya upang mapabilis ang paghahanap sa nawawalang matanda. Patuloy ang panawagan ng pamilya sa publiko na makipag-ugnayan sa kanila o sa otoridad sakaling may impormasyon hinggil sa kinaroroonan ni Elvis.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye ng balitang lokal, nakatakdang ibalik ng Katiklan Boracay Transport Multipurpose Cooperative sa dating halagang 50 pesos ang pamasahe sa rutang Boracay-Katiklan o vice versa. Epektibo sa July 1, 2026 mula sa kasalukuyang 60 pesos. Ayon sa CBTMPC, nananatili rin ang mga discounted fare para sa mga kwalipikadong pasahero. Ang mga malinon students at mga senior citizen o persons with disabilities na may valid ID ay magbabayad na lamang ng 30 pesos habang 40 pesos naman para sa non-malinons na kabilang sa parehong sektora. Samantala, ang mga manggagawang may CBTMPC discount card ay magpapatuloy na makagamit ng 40 pesos na pamasahe. Madaragdagan din ang kooperatiba ng 100 na bagong discount cards para sa mga lokal na Boracay workers. Kabilang sa mga requirement or sa requirement, ang working permit mula sa BPLO at may halagang 200 pesos ang card na may visa na isang taon at maaaring i-renew. Ayon sa kooperatiba, layunin itong makapagbigay ng kaginhawahan sa mga commuters sa gitna ng mataas na presyo ng diesel.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lugar, huli ng mga otoridad ang dalawang individual sa ikinasang operasyon laban sa illegal gambling sa sitio Ilaya, Barangay Balabag, Boracay Island, Malay nitong linggo. Inilalang mga sospek na sina alias Jess, 23 anyos na residente ng Ibahay at kasalukuyang naninirahan sa sitio Bulabog, Barangay Manok-Manok, Boracay, at si alias John, 26 anyos na residente naman ng Nabas at kasalukuyang naninirahan sa sitio Ilaya, Barangay Balabag sa isla ng Boracay. Matay sa impormasyon mula sa Malay Municipal Police Station, nahuli umano sa akto ang mga ito na nagsasagawa ng illegal na natupada o illegal cockfighting. Nakumpiska rin sa operasyon ang tatlong panabong na manok, dalawang gafa na may scabbard at 450 pesos na taya. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Malay Municipal Police Station ang mga sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa PD 449 o The Cockfighting Law of 1974.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Arestado rin ang mga kapulisan ng tatlong katao matapos maaktuhan na naglalaro ng illegal na tongits sa barangay Poblacion, Ibahay itong linggo ng hapon. Ang mga nahuli ay dalawang babae na parehong edad 56 sa residente ng barangay Asluma at barangay Poblacion sa Ibahay, habang ang isang lalaki namang nahuli ay 54 anyos na residente rin ng barangay Poblacion sa bayan ng Ibahaya. Ayon sa Ibahay Municipal Police Station, nahuli umano ang mga suspect sa aktong paglalaro ng card game na Tong Eats, kung saan nakumpiska rito ang isang deck ng playing cards at tinatay ang 250 pesos na bet money. Dinala ang mga suspect sa himpilan ng Ibahay na mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9287 kaugnay ng PD 1602 o anti-illegal gambling law.
0: Todo balita. Alas
1: 11:47 na, at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Tatlong magkakasunod na lindol ang yumanig sa bayan ng Aninie Antique noong gabi ng Linggo. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, unang naitala ang magnitude 4.2 na lindol bandang alas 9:06 ng gabi na may lalim na 10 kilometro sa karagatang sagop ng Aninie. Makalipas ang humigit kumulang dalawang oras, bandang alas 11:22 ng gabi, muling niyanig ang naturang bayan ng magnitude 4.3 na lindol. Ilang minuto lamang ang lumipas, alas 11:34 ng gabi, naitala naman ang mas malakas na magnitude 4.7 na pagyanig sa parehong lugar. Patay sa ulat ng PHIVOLCS, ang epicenter ng magkakasunod na lindol ay nasa karagatang sakop pa rin ng Aninie na may lalim na 10 hanggang 11 kilometers. Naramdaman ang mga pagyanig sa ilang bahagi ng Negros Occidental, Iloilo City, Iloilo Province, Antique, Guimaras at sa Capiza. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon at pinaalalahanan ang publiko na maging alerto sa posibleng aftershocks.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag pang balitang regional, naglabas ng opisyal na pahayag ang Iloilo City Police Office kaugnay ng kumalat na bomb threat sa social media na tumutukoy sa Iloilo City Hall at Iloilo Provincial Capital. Ayon sa ICPO, natanggap nilang ulat hinggil sa isang Facebook post na nagsasabing may ilalagay umanong pampasabog sa dalawang gusali ng pamahalaan. Dahil dito, agad na nagsagawa ng investigasyon at verifikasyon ang mga otoridad katuwang ang City Explosives and Canine Unit matapos ang masusing inspeksyon sa mga nabanggit ng pasilidad noong June 14, idiniklara ng pulisya na negatibo ang bomb threat matapos walang makitang anumang pampasabog o kahinahinalang bagay. Nasa pahayag ng sa pahayag ng ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, tinimok niya ang publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at nagbabala na ang pagpapakalat ng maling banta ay isang seryosong paglabag sa batas.
0: Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Umakyat na sa 61 ang bilang ng mga nasawi na sumasa ilalim pa sa verifikasyon matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa bayan ng Maasim sa Rangani noong Hunyo a 8. Ayon sa Office of Civil Defense or OCD, umabot na rin sa 1,403 ang bilang ng mga nasugatan, habang 40 naman ang iniulat na nawawala hanggang sa pinakahuling tala. Sa payag ni OCD Public Information Officer Diego Mariano, pito sa mga nasawing biniberpika ay mula sa Region 11 o Davao Region, habang 54 naman ay mula sa Region 12 o Soxargen. Sa kabuang bilang ng mga nasugatan, isa ang naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, 46 sa Region 11 at 1,356 sa Region 12. samantala sa 14 na nanawawalang individual, 22 ang mula sa Region 11 at 18 naman sa Region 12. Patuloy rin ang pagtaas ng bilang ng mga naapektuhan ng lindol. Tinatayang nasa 173,000 na pamilya o mahigit 724,000 katao ang apektado ng kalamidad.
0: Todo national.
2: Nagtungo naman si Senator Loren Legarda sa Mindanao, particular si General Santos City at ilang karating na lugar upang magsagawa ng relief operation sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng rehiyon. Unang nagtungo ang grupo ng senadora sa barangay Kalumpang kung saan personal niyang ipinamahagi ang mga food pack at kumot sa mga residenteng apektado ng kalamidad. Sinundan ito ng pamamahagi ng ayuda sa barangay Dadyagas North kung saan nakatanggap ang mga pamilya ng bigas, inumin tubig at mga kumot. Naghati din ng kaparehong tulong ang mga kampo na niligada sa mga residente ng barangay Lagaw upang makatulong sa kanilang pansamantalang pangangailangan habang patuloy ang pagbangon mula sa epekto ng lindol. Umabot din ang relief operation sa bayan ng Glan sa Sarangani, isa sa mga lugar na matinding naapektuhan ng kalamidad. Dito ay namahagi rin ang senadora ng relief goods at mga kumot para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan at kabuhayan.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, hindi tinanggap ni Roveline Baterbonya, idanang nasawing basketballistang si Rene Baterbonya, ang paghingi ng pamanhin ni Tab Baldwin kaugnay ng pagkamatay ng kanyang anak. Sa isang pahayag sa social media, sinabi ni Roveline na hindi sapat ang paghingi ng tawad upang mapawi ang sakit at dalamhating dulot ng pagkawala ng kanyang anak. Aniya, ang nais lamang nilang pamilya ay malaman ang buong katotohanan sa likod ng nangyaring insidente. Iginiit din niya na hindi siya naniniwalang simpleng aksidente lamang ang nangyari kay Rene. Aniya, kung aksidente niya ang insidente, dapat ay agad silang nagbigay ng malinaw na impormasyon at mga kaukulang update mula sa mga sangkot sa pangyayari. Dagdag pa niya, mas nauna pa umanong na ipabatid sa publiko sa pamamagitan ng social media ang pagkamatay ng kanyang anak kaysa sa pagbibigay ng impormasyon sa kanilang pamilya. Ikinadismaya rin umano nila na wala silang nakitang anumang larawan o iba pang detalye na makakatulong upang malinawan sila sa tunay na nangyari kay Rene.
0: Todo national.
2: Sa iba pang balita, mahigpit na binabantayan ng Armed Forces of the Philippines ang mga aktibidad ng China sa Bajo de Masinloc kasunod ang pagkakadiskubre ng isang lumulutang na estruktura sa lugar na posibleng maging simula umano ng panibagong okupasyon ng militarisasyon. Ayon kay Navy Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP para sa West Philippine Sea, natutunan na ng Pilipinas mula sa nakaraan kung paano kumikilos ang Chinese Communist Party kaya't mahigpit nilang minomonitor ang mga kaganapan sa Bajo de Masinloc. Binigyang diin ni Trinidad na katulad din umano ng nangyari sa Mischief Reef kung saan nagsimula lamang ang China sa pagtatayo ng mga silungan para sa mga mangingisda, maliit na plataforma at kumpletong estruktura bago ito kalaunang ginawang malaking artificial na isla. Anya, bagamat una umanong iginiit ng China na hindi ito militarisahan militarisahin ang lugar, isang military aircraft ng Beijing ang unang lumapag sa Mischief Reef noong 2016.
0: Todo national.
1: Sa 11:54 na, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo international.
1: Nagkasundo ang United States at bansang Iran na itigil ang kanilang digmaan sa ilalim ng isang ceasefire agreement. Ayon sa payag ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif nitong Lunes, kinumpirma rin ito ni US President Donald Trump sa social media kung saan sinabi niyang kumpleto na ang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Sharif, inaasang magkakaroon ng opisyal na signing ceremony sa Switzerland sa Biyernes. Hindi pa inilalabas ang buong detalye ng kasunduan, ngunit kabilang umano rito ang agarang pagtigil ng lahat ng operasyong militar kabilang ang sa Lebanon. Inaasahan ding muling bubuksan ang Strait of Hormuz at matatapos ang blockade ng Estados Unidos. Dagdag pa, posible muling dumaloy ang supply ng langis sa pandaigdigang merkado.
0: Todo international.
2: Samantala, 12 katao naman ang nasawi matapos bumagsak ang isang eroplano sa malapit sa isang Butler Memorial Airport sa Butler, Missouri, United States nitong linggo. Ayon sa Missouri State Highway Patrol, walang nakaligtas sa insidente. Kabilang sa mga biktima, 11 skydivers at ang piloto ng eroplano. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng pagbagsak ng sasakyang panghimpapawid. Sinabi rin na nakikipag-ugnayan na ang mga kinauukulang ahensya sa mga pamilya ng mga nasawi. Natatagpuan ang Butler, humigit kumulang 16 miles sa timog ng Kansas City, Missouri.
0: Todo International.
1: At dago naman tayo para sa Balitang Sports. Nasungkit ng New York Knicks ang 2026 NBA Championship title matapos talunin ang San Antonio Spurs sa score na 94-90 sa Game 5 ng NBA Finals. Tinapos ng Knicks ang series sa score na 4-1 upang muling makuha ang kampiyonato matapos ang 53 years. Naging dikit ang laban sa dalawang koponan, ngunit na-control ng Knicks ang huling minuto ng laro upang mapanatili ang kanilang kalamangan. Hindi naman nagpatinag ang Spurs, ngunit tinapos sa kanilang paghabol sa fourth quarter. Nanguna sa panalo si Jalen Brunson na kumana ng 45 points, 3 rebounds at 3 assists. Nagambag din si Josh Hart ng 13 points at 11 rebounds, habang si Michael Bridges ay tumulong ng 14 points. Nahirapan ang Knicks sa unang quarter matapos maungusan ng 10 points sa score na 23-13. Gayunman, unti-unti silang nakabawi sa second quarter at nabawasan ang kalamangan ng Spurs sa 5 puntos. Nanatiling dikit ang laban hanggang third quarter bago tuluyang nakuha ng Knicks ang kontrol sa huling bahagi ng laro.
0: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Para naman sa Balitang Showbiz, Balitang Artista, patuloy na pinag-uusapan online ang isyong umaning nakabuntis ang aktor na si Enrique Gil patay sa mga kumakalat na chika at usap-usapan sa showbiz. Lumabas ang usapin sa isang online show ng dating manager ng ex-girlfriend niyang si Liza Soberano, kung saan may mga nagtanong umano kung totoo ang balitang nagiging o magiging ama na ang aktora. Ayon sa vlogger at dating talent manager, may kumakalat ding kwento na nakitang sinamahan umano ni Enrique ang isang babaeng iniugnay sa kanya sa isang doktora. Dahil dito, lalong lumakas ang espekulasyon na buntis ang naturang babae, bagamat walang kumpirmasyon o detalye kung sino ito. May mga showbiz commentator din na nagsabing walang masama kung sakaling totoo ang issue dahil nasa tamang edad ng aktora. Wala pang anumang pahayag sa Enrique Gil kaugnaya ng nasabing usapin.
0: Balitang showbiz.
1: At para naman sa balitang negosyo, umabot sa 4,476 job seekers ang agad na natanggap sa trabaho sa Dole Trabaho Agad Job Fairs na isinagawa sa 61 na lugar sa buong bansa noong Hunyo a 12 bilang pagdiriwang ng ika-128 araw ng kalayaan. Ayon sa Department of Labor and Employment, mas mataas ito kumpara sa bilang ng hired on the spot na naitala sa mga nakaraang taon. Kabilang sa mga bakanting posisyon na punan ang production operator, service crew, cashier, sales associate, guro at customer service representatives. Nakatulong din ang programa sa senior high school graduates, Forbes beneficiaries, katutubo repatriated OFWs at persons with disabilities sa pagkahanap ng trabaho. Sinabi ni Labor Secretary Francisa Tolentino na isang massive success ang job fair at patunay ito ng patuloy na pagpapalawak ng oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa balitang pangkalusugan ng health news, nagbabala mga siyentipiko na patuloy na tumitindi ang global warming na nagdulot ng aktibidad ng tao, kasabay ng pag-abot ng ilang climate indicators sa mga record high na antas. Ayon sa isang bagong pag-aaral, umabot sa himigit kumulang 1.39 degrees Celsius above pre-industrial levels ang global temperature noong 2025. Sinabi ng mga eksperto na posibleng maabot ang 1.5 degrees Celsius na antas ng pag-init pagsapit ng 2030 kung magpapatuloy ang kasalukuyang trend ng greenhouse gas emissions. Tumaas din ang antas ng dagat at dumami ang marine heat wave days dahil sa patuloy na pag-init ng karagatan. Nagpahayag ng pangamba ang mga siyentipiko na nanganganib din ang mga climate monitoring system dahil sa pagbawas ng pondo sa ilang mahalagang observation programs sa mundo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 12 en punto na. At inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life. At aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita. Katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Store, Tangalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, imponto alas 12. Standby sa ating pagpagalagad, programang Todo Action.
0: Todo Action. Todo Action. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo Todo. Dire-diretso. Walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Action. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo

Ayad-ayad nga tuadlaw sa mga pinalanggang atag party, nagkapalaya kita sa kanginan programang Turaksyon. Lunes nga presentation at aton nga pagpangalagan. Biya, pangabihan sa inyong regular anchor man sa reyang programa. Itong Rinald Banjula, temporaryo kita nga magpangalagan magkaroon nga daw. Tayo na ito, ipaghatod kinyo't nagkakasibo nga mga impormasyon. Nagkahinabuya sa aton nga banwa ang bilog nga probinsya Itaclan. Ayon na aton sa Master Control Broadcast Engineer Ding Dong Robeso, Broadcast Engineer Reggie Plasio, Broadcast Engineer John Albert De La Cruz, and Broadcast Engineer Geranio Misina. Todo Aksyon. Likewise, pagkaibang kita mga abiyang kung aton nga partner sa PELD. Anang mga natipon man nga mga police report at mga follow-up development sa pila ka mga insidente at aksidente. Anang kinabo mga abiyang iya sa bilog nga probinsya at Itaclan. Masi sa nakarecord official sa bladder entry. Tagsa-tagsa ka mga municipal police station iya sa bilog nga probinsya at Itaclan. Katodong Jisrael Nervar. Todo Aksyon. Mainit rong panyimpo makaroon niya sa Banwa at Kalibog. Ang isang mga abayan nga may pag-uganuan kahapon at hapon na pila ka mga area kung aton nga probinsya at Itaclan na pila ka Banwa at Kabarangayan. Karon nga agahon mga abyan maaton mataw pangdan mabatsagan rong tuman ka init nga panahon. Todo Aksyon. Likewise mga abyan na iya sa aton nga pagpangalagad paabot kita at pagpanamyaw sa aton mga pinalanggang at tagpamati mga kabarangayan nga kunsin todo pahaong mga abyan. Para sa aton nga pagabuton nga barangay and iske election. Pero nakasintro mga abyan nung aton nga mga incumbent mga aspirant candidate for barangay kagawad and for barangay captain for iske chairman and likewise para iske kagawad. Mga abyan, may mga opisyal kitang nag-scout yun. Sinorong anda nga mangin manok sa pagkabarangay kapitan sa tagsa kabarangay. Scouting on anda mga abyan, doon andang mga manok kung sinorong may potensyal na ibunggo sa sangka incumbent. Mga ginapahaumuan mga abyan at mga incumbent natin nga mga barangay kapitan o dahil mga abyan sa makaroon nga panahon mo nga mataupang dandrong mga paglumbayag arong presensya kung aton nga mga incumbent barangay captains tagsa ka mga sityo na nakupan sa anda karang mga barangay. Everybody would like to say hi, hello and happy listening gate sa aton nga mga staff at aton nga sangguni ang bayan. Especially mga staff at Office of the Vice Mayor at Banwa at Numansya. Nagapamati man makaroon nga truadlaw. Salamat kit gali sa paghimos ko na aywan ko. Pamati kita mga abyan po dahil imbitado rong Minro officer at Banwat na Numansya dahil nag-conduct sa dati ginatawag bang inspection base sa ginpaabot nga concern sangka abogado mga abyan. Natuoy sa anang obserbasyon sa anda karang dumping site, open dump site. Nakikita ba mga abyan na medyo
nag-amat-amat yun it taas rong basura. At the same time, na-experience siya na rong hindi manaming nga hugom. At pangayba, observasyon, mga abian nga may nagasuga, gihapot basura sa nalikod nga porsyon. So, ginimbitahan mga abian rong Minro officer. Aton nga sanggunian bayan kun nanugon rong plano. Aton nga local government unit. Para sa aton nga basura. At alin rong response sa ginpaabot nga concern itsang kaabugado mga abyan. Na residente man ito at sambit nga lugar nga apektado. Doyon rong ginta tawat ito pagod kagayin ako aton nga miyembro at aton nga sanggunian bayan. Na aton nga talakayon diya sa aton nga pagpangalagan. Para may update na aton aton nga mga pumuyo ayrong pinakapuntos mga abyan ita Barangay Badyo. Napit sa lugar mga abyan. Kanda nga sakupan gin mismo. Kanda nga open dam site. Dapat gitanga mag-usoy it lugar. Nasay luhan rong it hagabuyat basura o ginatawag nga landfill. Tawal man makaroon open dam site eh. Mga abyan sa ginatawag nga contention it anda karang nga budget for 2027. Amo rin natawag priority nga makausoy it lote malayo sa mga residente ay hindi makaapikto sa mga pumuyo. At supurka sa mga abyan nga may basurahan yun nga pagabutangan. Or shall we say may landfill yun kita nga makita. Ang dapat hindi malayo suno sa kay former mayor House SB member Toto Templo Nuevo. Dapat hindi manat pareho mana sa kalibong malapit mana sa mangrove. Pator mga abyan nga ginatanaw mga abyan kung aton nga miyembro at sanggunian bayan. Istoryahan tanong doon na biya kabahin rong aton nga local government unit it Banwa it Kalibog. Uso pahaumun mga abyan para sa mga aktibidad at mga programa nga ginaigapatigayon. Nga pagabuton nga kapiestahan ni Senyor San Juan de Bautista. Pahaumun rong aton nga kaganaan sa plaza. Dapat ag-angay may award ka man. Kakatuwa-award ha hindi ka man maka-enjoy sa pagkaon at mga manami nga mga minyo. Sundayag sa kaganaan sa plaza. Doon yun rong aton nga dapat ag-angay nga preparahan man.

pihak nga bahin. Wow. Natamyaw nato nanay si Barangay Kagawad Michael Villanoy Basulina. Nga nagatabid ka ton makaroon nga true adlaw nagaayat it ilabas. Nagatabid man ka ton mga abyan nung taga Germany. Ma'am Elizabeth, no, nagapamati magkaroon sa nang bilog nga pamilya ina sa Germany. Sa nang pamilya iya sa Barangay Badyo nga nagapamati man magkaroon nga true adlaw. And of course, sa kay Roger Lucero Nagales. Good noon katodong Rolly Herrera. Happy Monday. Have a blessed today. Sir, enjoy your day sa imong mga matodo aksyon. Always good health. Ang permis, Sir Rolly and God bless. Salamat naman. Kay Roger Lucero Nagales. Kay katodong Rinald, tara nga programa. Nagkita nagsaliyang, anay kita temporaryo. May mga follow-up, imaw kayo na sa Batan. May follow-up na ako kayo na to sa Numansya. Naging agaw kayo kita, basi makon maagang-agang si katodong Rinald. Kay Chuna Francisco Maming ina sa Isla It Boracay. John John Francisco gapamati man makaroon taga Boracay, ha, nasa teritoryo na day Madam Chuna Francisco Maming. Always nag-tune in sa Radyo Tudo. Yun tayo guwapo. Sa aton nga mga listeners, sina sa mga watchman naton, ha. Agi-historyahan naton pag-abot sa ginatawag ng mga watchman, kini mga job order employees or sanat LGU Kalibo. Ay, sa makaroon nga bungan itunyo, pagkatapos itbungan hunyo, wow, hi. Sa iyo ninyo, basta bungan itunyo. Renewalin ko ang mga kontrata, may mabugat nga requirement at mabugat gin para sa ato nga mga job order employee. Naka-charge ka ng mga abyan nung dapat agangay bayaran pag-abot sa renewal. Sa ato nga requirement. Listen to learn yun na. Pero dahil mga abyan na may mga halimbawa nga nakikita, eh. Ka mga empleyado, mga abyan nga na-implicate o anda nga mga pangangan sa ginatawag nga illegal nga droga. Nagkagadakpan mga abyan. Mahira makaroon sambato sa mga requirement for renewal of contract. Makaroon nga renewal, ha?

nga si Mr. Leonard Cristobal. Isang maturo na sana nga gin pasayod sa mga empleyado. Kung nakataliwan to, tanan nga mga pasaway. Na-reminder sa nasa ng mga responsibility, duty and responsibility, I wish you to know. Nagyapon man nga mga pasaway, man na katudong rule. Sambato mga abyan sa mga ginpasayod sa aton nga mga job or employees, kapin pa ang mga watchman, mga kalibo auxiliary police or cop. Dapat ag-angay nga mag-undergo at ginatawag nga drug test. Sambato ron sa mga ginatanaw na aton mga abyan, nga matsama abante, matsama atras, through iba karon nga mga empleyado. Abaw labi sa tanan, rung ang bagayran, hay halin mismo man sa mga job order employee. Mga rin niyo. Bagayran sa drug test, mga abyan, charge sa mga empleyado. Nga sa nabuo naton nga information halin sa mga job order employee, ang ipasayod nga kinangan nga mag-undergo kamo it drug test before kamo i-renew orong inyong nga mga kontrata. Ay harun yun. Bugat man manasir kamo ni charge mo. At kido basi nabugatan ka po dahil gamit ka man itdroga. Ano nga sa yuron mga abyan gihapon, no, sa pila ka mga development nga buo natin na sa ato nga municipal hall at LGU Kalihu. Ay ko after the kung nga independence din ano itong adlaw gani Friday. Oo. Si Mayor Juris take off nga daan pa Manila eh. After sa event niya sa may aton nga Pastrana Park. Hapon sumakay sa airplane sa Manila. Makaroon kung si nakabalik, makaroon nga daw Lunes oh. Kung nakadalika to sa munsipyo, makaroon nga gahon. Kung nakatuto, kayo na sa munsipyo at alat naman siya. Pia Gabay, number one most wanted person sa probinsya at Aklan. Ay nakup gilang ron, ay naraga pinding roon ang warrant of arrest. Ay kaso ibaw nga pagpanghimuhos. Palakpan sa Nueva Vizcaya. Ay ni mambay naton mga abyan nga mahaba rong alima it aton nga kasuguan. Aton nga batas o aton nga layi mahaba ro alima gani naabot kiti mao bisan ito pa mao nagakubko bisan Nueva Vizcaya.

Pero nga ito nga pagkatawas, ito pa ang udriya sa ito nga pagpaglagad banwa sa ito mga pinalanggang at pamati, no? O sa ito nga lang mga kalibunon na kaklanon, Wrong Life Extension Mid-Month Sale June 16 Tuesday, no? May 10% discount, no? Especially sa vitamin D3. No? Gani, i-avail ninyo rin discount, no? Nga 10%. Ay gina-offer ng mga abiyan at Life Extension, ha? Inasa para sa ada kalang mid-month sale June 16. Ano magkaroon 15 na aga, Tuesday, Martes. May 10% discount especially sa vitamin D3. Ay, tama-tama agad ay 15 sweldo. O pagka 16, pwede ninyo ma-avail ng 10% discount, no? Sa nag-maintainer at gamit it vitamin D3, it Life Extension, i-avail ninyo nga daan. So, yun, no? So, okay. When we come back mga abyan, sa mga detalye ko atong mga headlines, agro-report ko atong mga partners sa field, matapos kailangan rupila ka mga pahanom dumalin sa atong technical partners sa Master Control with Broadcast Engine.

0: Dingdong Robes, oras sa Pilipinas, alas 12:26.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaibigan, ngayong June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines, na nagbibigay ng free medical checkups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ng lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas, na magpa-regular medical checkup para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na matuklasan o ma-detect ang ating mga karamdaman at maaga din mabibigyan ng lunas para maiwasan ang paglupa nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkapantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magparegular medical check-up na para sa malusog na sambayan.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot at malaki na ang nagasto sa medical treatment at intervention. Magandang balita! Kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses, at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dahil pinagsasabi kasama namin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines, ang Life Extension Foundation 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural based on true science. Advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies, at exclusively available lang ito sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches.
6: Pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ulitin ko lang po, pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Life Extension, Vitamin D3, the number one recommended brand of Vitamin D3 by the medical doctors.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette Singh, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga kaibigan, ngayong June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer lives.
5: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
13: Kami!
5: Meron!
13: Saan?
5: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
13: Araw-araw
5: for longer life.
14: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
15: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
16: Samphone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Yansang Sumag, isda ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
16: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
18: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: Southon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malo,
20: isang ka-teacher.
19: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
13: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
21: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo Aksyon!
22: Alright, so balik niya sa ato niya pag-pangalagad, programang Todo Aksyon. Sa gihapon ninyo kinapamatian niya sa 88.5 FM, Radyo Todo Aklan.
13: Todo Aksyon!
22: Shout-out ko no, shout-out anay sa Nayas Meat Shop, no? Ang lechonan dyan sa may Punta Tulay, Makato, Iping 7-Eleven, ag bread and butter. Salamat kin sa pagtao at discount firme from Chuna Francisco Maming. And of course, happy viewing, happy listening kay Ma'am Chili Tempurasa, no? Taga Tibiawan gin, si Chumangatong, sa may Paris Triba. And Lina Mercado, no, nga nag-monitor man makaroon nga through adlaw. Happy listening again. Alright. Well, mga abyan, rong aton nga Menro officer gin-imbitahan it aton nga miyembro it sanggunyang bayan it banwa it naman siya. Matapos mga abyan nga may gin padagang nga suat alin sa aton nga naka-address na ganira sa aton nga DNR o PINRO, no? Aga ginbalik sa aton nga MENRO, pinaagi sa aton nga local government unit it banwa it numan siya. Agriang sugat halin kay Attorney Remo Alindato dated June 8, 2026 address sa aton nga Department of Environment and Natural Resources o kundi DENR PINRO Aklan re the lingering and worsening problem of improper garbage disposal in Numansia Aklan. So rung aton nga MENRO designate itbanwat naman siya si Mrs. Aisa Fernandez. Ag kung matandaan ko nakataliwan nga inadlaw, nag-conduct it inspection kung aton nga MENRO matapos babaton rin ang nasambit nga complaint, no, or observation. And even kung aton nga miyembro itsang gunyang bayan with the regular presiding officer, the vice mayor, ibahan nga nag-adto man sa aton nga open dam site.
13: Todo Aksyon!
22: Para tanawon po dahil sa abo nga mga nakaabot nga mga reklamo, hindi at dayang sugat halin sa kay Attorney Alindato, kundi may mga nakaabot man nga mga reklamo halin sa mga apektado ng mga residente malapit mismo sa api, sa aton karang ginabuyan it basura ina sa banwa it numan siya.
13: Todo Aksyon!
22: So di ka to nag-trigger kung hamaan nga nagdalikat ginsa ng mga abyan nga mag-adto ito sa aton nga ginabuyan it basura ina sa may demo farm. An. So kaina si Mrs. Fernandez ginpangutanan ni SB member Jerome Vega kung nanugon rong disposisyon it aton nga minro officer tuoy sa problema sa basura. Nanurong development ay according sa kay SB member Jerome Vega nga gin nakunta ko ng darong supplier it nasambit nga pyrolysis machine no ag willing nga magturo para mag-operate na nasambit nga machine inasa aton nga may dumping site agree marunangin sa Batman sa mga pagkutana kung anong development ay according sa kay Mrs. Fernandez nga willing wrong supplier nga mag adto iya sa banwat naman siya kahit isang araw lang para nga mag-train it operator it nasambit nga machine. Nan. Gani, nung pangutan na ita, miyembro isang gunyang bayan, kung willing, sano, dapat ag-angay nga makontak as soon as possible para magamit rung mga rung ginatawag na machine nga ina sa aton nga dumping site. No? Ang maka turo sa empleyado kung paano i-operate ay nasambit nga machine. Ay sunod sa kay Mrs. Fernandez nga kinahanglan rong maintenance it nasambit nga machine. Una, bagay luhan it mga bearing, bagay luhan it pump belt. No? Doon. Ay pilagin abay manarong bearing, pilagin anarong pump belt. Suno man kay SB member Olong Enero para magamit yun rin nasambit ng machine para masulbar ng problema natin sa basura samtang nag-ausoy kita it lugar nga aton nga pagkasailuhan it aton nga basurahan yun rin ana nga sabat ni SB member Olong Enero kung problema sa pamasahe ako galing mapamasahe ka na back and forth sa rin nga supplier nga mag-training iya sa para mag-operate it aton nga machines iya sa may basurahan na pamtang. So nagpasalig si Mrs. Fernandez nga tawagan it uman. No? Nagpasalig sa aton nga miyembro at sanggunan ng bayan. Nga tawagan it uman wrong supplier. Mga abyan, para nga iskedyol rong adlaw nga pag-adto iya sa Banwat Numansya para mag-training it sang ka-operator para mag para nga magamit yun rin nasambit nga machine. Nan. Ay mabaho man manara nga bueltada para sa LGU case-to-case business nga mag-operate yun manara yung nasambit nga machine. Eh. O. So doon yung pasalig. Rung ato niya lang hugaton kung saan o maadto. No? Kung saan o maadto iya. Na, schedule lang ba? Kung saan o na schedule. Pero magamit na yun. Pero, saan na kaya na nga ma... Kinatawag nga regular ang session sa naka-agenda. Ay sa bato sa ginat... itemize ang darong... mga priority projects nga naka-program sa anda kara nga annual investment plan base sa ginpagwa nga resolution at Municipal Development Council o kun MDC nga may budget nga ginpain para sa tag sa mga project naging identify nga tawan it priority ang sambato sa namensyonar wrong mga drainage at the same time wrong bagakon nga lote para himuon nga landfill ay bawal man rong ginatawag ba nga kuno open dam site kuno ani landfill na kinangan so yun gid nga lugar. And may mga suggestion si SB member Toto Templo Nuevo nga kung nagbaka kita it lote kat hindi it pareho nga iya sa kalibong nga nangin problema apektado katayong may mga may mangrove no sabay bakawan so yun ano nga ginhimo nga alimbawa kay na sa anang presentation no advice na na sa aton nga taga Menro no kung nag-usoy it lote kat lote nga hindi makatao it halit o apekto sa mga residente sa baturon mga abya no nga gin mentionar kay na sa nga deliberation aga pag itemize no natun-an na daro ang nga budget or programa para sa 2027 kabay nga before December may diotrin na acted sa by 2027 diotrin na acted ron ang budget kundi may inout ang budget sanda mga abyan by 2027 ay amak mo 2025 2026 reenacted ang budget sipa ba nga hindi ginanda magamit yung andang mga pundo sa alin man nga proyekto nga ang programa para sa manwat naman siya po dahil reenacted roon ang budget. No. So, sa anda ka rin pagtuon gihapon, it anda ka rin annual investment plan, kapin parehang programa, no, ag proyekto, ag pila ka mga services, no, and activities. Kung aton nga LGU naman siya, nga halin sa 20% development fund, para sa 2027 nga gina-formulate mga abyan ko aton nga Municipal Development Council no nga may nakatuka nga pundo nga og gintagan nga pundo pa nga kapin sa 46,388,000 samtang rong anda karang annual investment program or AIP for 2027 is 662,732.123 pesos and 66 centavos. So malumanay man kay naro andang deliberation only ginaklaro man lang na darong gina-itemize kung pila agsiin na pamtag rin gina-identify nga ginpainan it budget plus ka mga drainage diin to napit no? Din to dapat angay nga unahon kat ginabahaan ginabaha-baha it ang nga lugar dapat unahon ba ito ni SB member Toto Templo Nuevo oo oh. So, okay man, no? Ano nga, smooth man, ano nga deliberation kayo na, wamat makauna, alin-alin na lang. Oh, may mga problema lang, parte sa, kung nga dapat ayusun, pero sa basura, ay may letter complaint yun nga na baton, kung aton nga local government unit, it banwa it naman siya. So, ruyon sa bato, no, nga nakita naton. No? Agrong, aton gali rin na nga basurahan, agre yung machine ay may pantagali ron na may panyo sa DENR na nagtawag gani karawa ECC oo may ECC tagali no? Bureau Environment Compliance Certificate nga sarang tanong na magamit turong nasambit nga machine nga dapat paningwaan gin nga magamit as soon as possible once nga may matrinyon kita nga tao para mag-operate ito sambit nga machine. Isang bato man gani nga gina panghugtan may gani ni SB member ulong Enero. No? Nga kahit siya magadisponer. No? Para kang matigayon nga magamit nga hindi maging white elephant yung nasambit nga machine ina nga napahamtang sa aton nga may demo farm. No? Puro man at papasahe para mag-atrain, para mag-training sa ariyang at mga empleyado pag mag-operate. Ako tama na gagimana ng presenter. Ako tama papapasahe ka na back-import. Pilagin man na rin pump belt nga ron, pilagin man na rin bearing nga ron.

0: So doyon balwarong gin istoryahan man lang kay ina, matawhay man lang ah. Anyway, happy listening gali kay Lionel Valencia Vlogs, mga pamati, makarong hapon. Thank you gid ah, sana bilog nga pamilya nagamonitor man makarong hapon. Salamat gid. Paring Lionel Valencia Vlogs siyan. Vlogger yung gali makarong ibaway. Ang sambato sa mga nakita naton nga agno obserbahan naton ina sa sanggunian kay ina, may mga bisita abi kay narong aton nga sanggunian bayan eh. Dahil wala kami miyembro at Philippine National Police, pero before sa nag-start ko ang topiko sa nang agenda, in-entertain ang darong bisita kay ina na sa sanggunian bayan, no? Ag parang nag-courtesy orang aton nga taga dito, taga Napulcom yata yun. Nag-abot kagainay na sa aton nga sanggunian bayan at LGU naman siya. Sa pilapagid na aton ka mga nataupang dan sa makaron, iya sa Banwait naman siya, bawahay rin ang LGBT LGBT, parang ano yun, parang ganun, no? LGBT, na dati, iroon nga iya sa may plaza, ga, tambay-tambay man gani, sa kalibo, sa may shopping, o, nagapagmasahe dati, iroon na. Bahay naglala, itong ginpos ko ba sa, kung nga nagaligid, ang nag-iigod sa tungat karsada, naging bully gani, taga MDR, RMO, ako ato nga naman siya police, nga mapabinit, agin butang sa lugar, binit, agin pursuhan, no, gintawat first aid, no, ag gin bakan it pamahaw, pakaon, no? Para makakaon. Ay, kainan, ito tayo mawag sa plaza, kainan ito naman siya, ho. O, mata, kaluoy yan. Ay, alinan mo ay ginatatapang, taga Bulwang gali ron, no? O, pabayan tatana nga, pan, pamilya, Bulwang, panda ginatatapa. No? Mga naman siya na nyo tahagos, medyo naluoy, magtanaw ka na, ay ito sa may, kuha nagaligid, no? Kilaga abin na, si na, Baliling, anang pangagan, kilaga ginan na si Baliling, o. So, ginkul gani irong atensyon ka na kung aton nga social welfare, pero matsawa ta sa buot ko aton nga taga social welfare, medyo gahupad anahay MDR mo at agro aton nga please, no, ang marka magani dapat man karon haray rong nagaakto ta man karon haray ta aton nga taga MSWD hindi ta man to nga taga MDR mo todo action ay alinon ko ta ko alinon nga taga MDR mo na dapat alalayan ita aton nga taga MDR mo, pero rung may pudel kita karon mag asay kaso supposed biro aton nga social welfare eh. LGU. Oo. So ambaga rito ano, kapilaw na abi mana na ginhimos na mon katudog ruling ginhatod yung ganin namon mana to hay. Iya mataga balik matagi hapon. Ayro problema siguro man kon sandat ang lugar nga wa at kanat naga asikaso o nagatatap. Napabayaan na daga pilinanaw at ang pilinanaw. Sa makaroon ito tayo nagangakot sa banwat naman siya. Todo action! Matsagin na pistahan at magagay na sa banwat naman siya rin si Baliling. Oo. So, doon malang banwa, no? Anyway, hindi na aton man nga tawat ito pangod rayang sambato sa mga gina pagbagag man siya, ginadisairihan ko aton nga mga job order employee at LGU kalibo. Dahil sa announcement at human resource nga before the renewal, dapat may attachment kung andang kontrata at result at drug test. Naan. Amaan, kinangan yun nga ipedaw maanay sa drug test kung aton nga mga job order employees at aton nga LGU kalibo na ano rong rason. Siguro ka muna kasayod man, no? Nga may mga empleyado, mga abyan, involved sa ginatawag nga illegal nga droga.
1: Todo aksyon.
0: No, makapilagon nga nataw pangdan nga may mga empleyado nga job order involved sa illegal nga droga.
1: Todo aksyon.
0: Ay makarmang abyan, kinangan antes kamo mag-renew it inyo nga kontrata. Kinangan mag-undergo kamo it ginatawag nga drug test.
1: Todo aksyon.
0: Nan. Kung magpositibo ka, patay kang bata ka. Maswerte ka kung mangin negatibo. Pero may mga suggestion ka nito aton nga mga ibang mga job order mata, gambang man. Dapat man naging announce tamahan na ron hay 2 days or 1 day before the renewal. Ay malay mo basi tamahan na makapahaom sa naman na agindit tamahan na ma-detect nga nagagamit sa dait illegal nga droga.
1: Todo aksyon.
0: Doon dong sambato magabihan nga mga komento nga na-intercept naton ina sa aton nga LGU kalibo. Balikan naton ron, no? Bayan bay mga abyan. Pati daro report ni Katodong Giselle Nevar matapos nila marupila ka mga panumdom alin sa aton nga technical partner sa Master Control with Broadcast Engineer Reggie Lasio. Oras sa Pilipinas, alas 12:59. Agriyang oras sa ginatod ka aton at RH Super ang shot ng tropa.
1: Todo aksyon!
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: ng gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko ninyo yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay na sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Mga kaibigan, ngayong June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Set June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
6: Mal, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kitang-kita.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Samson Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malou,
8: isang ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Samson Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkadito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarapin namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow.
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon.
15: Alright, so para kaya sa aton nga pag-alagad, programang Todo Aksyon. Happy viewing no sa aton nga mga followers and viewers na sa bahin it pabahay no sa Tibyawan nagapamati magkaroon nga hapon. Salamat kid. Okay. Alright, and i-check na ito na si Katudong Giselle na kasamay na ay para diretso-diretso kita sa aton nga one topico no para mas okay na sa doy kaya nag-like standby no sa kay Katudong Giselle o dahil may kwan sa kwan may nasagap mga abyan ng aton nga taga MDRMO nga sang ka mangingisda mga abyan nga daw ang adlaw kuno nga pautaw-utaw ag nagapautaw-utaw sa lawod ag nasapuan no? Nga it ato nga tangalan NDRMO no? Rung nasambit nga mangingisda mga abyan no? So rung detalye i-try naton nga i-activate no agisirans kay Katudong Giselle Nerbar pura siya nakapakigangot mga abyan sa aton nga taga MDRRMO it banwa it tangalan
14: Todo Aksyon.
15: Okay sa aton nga mga viewers and followers no, mga listeners naton rong live extension mid-month seal ay hinagang adlaw Huwebes or Martes Tuesday no may 10% discount kapin pa sa anda karang vitamin D3 nga produkto. Again, live extension mid-month sale June 16 Tuesday may 10% discount especially sa vitamin D3.
14: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
15: Alright, nasa linya na mga abyan, si Katodong Sir Nervar. Sana nga mga natipon nga report mga abyan. Standby, Katodong Gisrael Nervar.
14: Radyo Todo Live Report! Report!
15: Katodong Gisrael, please go ahead.
3: Katodong Roli, no, matawahay ka nga nasalbar ita parias ka nga mangingisda. Rosang kagagaki matapos ka nga mas stranded katodong nga Roli. Noong nakarasato nga ita baybayon nga sakop ka rita baybay tangalan. No, kahapon na katodong nga Roli. Raya nga nagagaki isa nasa legal matimura nga pangidaron. Aga residente mo rita barangay Bugtong Bato sa Banwa karaita ibahay katodong nga Roli. Based sa report, no, itatong ka nga MDR mo tangalan ay nakita rin mo katodong Roli. Raya nagagaki nga nagapanod-anod ka sa tunga karat baybayon. Ita pilaman ka mga mangingisda karakatudong Roli, no, nga mga taga-residente tanira ita barangay Kalibo ita Banwat Kalibo rung nakakita ba katudong Roli sa nasabitan ka nga biktima. No nga insigida matanda pagkakita anda katudong Roli isa insigida matanda ka nga ging buligan, no, aga sambilog ka ra isa ginghigtan nanda rung baruto nga ginasakyan ito sambitan ka nga biktima dahil base information mga daywang adlaw ta aga daywang gabi imando rin nga nga biktima nga nagapaan
15: ginguyod lang tananda.
3: Ginguyod lang na katodong Roli, rung baruto. Ito sabitan ka nga biktima. Posible na samaran mo ra katodong Roli, ita baruto baga. Sa tunga karata kagawuran, gamayad matangani ka ra is insigida baga nga nakita ka gamaw. No, ita pila ka mga kapareho na nakarang mangisda man. Ito ka ra sa tunga karata gawod. No, aga kung siin, ay pag abot ka ra sa may baybay, sa may kilid ka at baybayon, nga sakop ka ra ita barangay baybay tangalan, ging insigida ka katodong Roli nga nagtawag, no, ita katapoy MDR Remo rung pila ka mga residente particular do mga nagasalbar ka na gaging paidawom ka sa tawag ka sa pag-check kita na karang pagkonsulta baga ita na karang gawas katodong Roli base baga kung sa ditong dayong adlaw nung o dayong gabi nga naka-stranded ni Mau ito ka sa baybayon base kung naka nagka-angkon ni Mau ita pila ka mga masakit baga katodong Roli siyempre wakit na kasay kung huwag mo't kinaunda, huwag mo't ininom karang tubig, posible matang may mga bagon imaw, no, pero siguro bukon man ita igo sa dayong adlaw kara aga dayong gabi nga pagka-stranded, ito ka sa tunga kara ita kagawuran katodong Roli, ag sa pagpatigayon nga assessment, no, ito tong karang MDR Remo tangalan, ay nasa yuran matanga, o nasa okay mata katodong Roli, nung sitwasyon na samitan karang nga biktima, aga matauhay mataimaw nung ging hatod sa andang mismo nga panimagay, una matakar sa may barangay Bugtong Bato sa Banwa ita ibahay katodong Roli. Samtang sa piyak pa nga balita mata no sa nakabaton man ita TDC certificate tumagkapin kara sa 179 ka mga aspiring drivers matapos kara katodong Roli rung free nga 15 hours nga theoretical driving course TDC o kung TDC katodong Roli no nga ging patigayon kara sa Ibay Sports Complex no ka 11 at 12 katodong Roli. Norong programa nga ra, ging pangunahan da katodong Roli ita Land Transportation Office o kung LTO Region 6 Traffic Safety Unit kibahan man katodong Roli rung Ibahay Municipal Advisory Group rung Ibahay Municipal Police Station dong LTO Western Aklan District Office rung Aklan State University aga pila ka mga lokal government unit ita Banwa ita Ibahay. No, sa sugod kara ita daywang adlaw nga gipatigayon kara nga klase hay kibahan kara katodong Roli sa aktibidad rung pagturo sa mga sambitan kara nga mga nagpartisipar sa mga pangunaon kara no nga mga batas trapiko baga dong mga gapanguna kara nga mga batas kung ikaw ba katodong Roli nagadrive no ita o kung nagamaneho kara ita yung mga sakyan sa pilatong karsadaon niya sa probinsya Itaclan kibahan kararong Republic Act 4136 o kung Land Transportation and Traffic Code no pati man katodong Roli pila ka mga sundanan sa maging maayos no aga safe nga pag drive it pila ka mga sakyan katodong Roli. Matapos kararong ipatigayan ng aktibidad, nakabaton dong mga nagiyintra, itanda karang TDC certificates nga sambilog abira katodong Roli no sa requirements no sa pagbuog ita student permit no magaling kara sa land transportation office ka doon rin. Naging smooth man, aga naging maayos. Mm-hmm. Pero pag panugupod ka rin ita TDC sa pila ka mga nagpartisipar sa nasabitan matakara, nga aktividad ka doon roli. No? Samtang dugang pa nga balita, no? Sang ka 50 anyos ka nga kiruging aresto no itatong ka nga Malay Municipal Police Station matapos maggabag no sa nasambitan ka nga kaso kon na natawag ka nga Republic Act 1199 katudong roli o kon social
15: na kuan mo imong signal katudong Giselle katututulohan na nga signal na duga. Hindi man ako kung isang problema, kakaduga. Kapin pa ako nag-standby ka ron, nagbabuhay ka i-acknowledge. Ah, puto imo signal. Ubus para imong data.
14: Todo, aksyon! Todo, aksyon!
15: Katutong Giselle, no? Sa 5-5 lang guro para diretso-diretso. Oo. Ay man isa di nato mas charong signal kita aton nga kwan sa wifi no or data okay so again no eh aktibidad sa kwan lang doy sa balagoy lang siguro kun di mo makakwan gid oo si katudog Giselle. Okay, na kawan? Papanig kita pa? Okay. Standby mga abyan, no? May mga development pa si katulong Giselle follow-up na tuwi mga abyan sa accomplishment kung aton nga mga kapulisan, no? Sa makaroon nga adlaw nga na counter ni encounter na ano na buni katulong Giselle. Katulong Giselle, please go ahead.
8: Yes, katulong Rolly, no, balik na sa atong karang mga pila ka mga balita. Then ni nga sang ka 50 anyos nga katulong Rolly nung lalaki nung naresto ni kan sa kasong RA 1199. Bawya ka sa Banua kan sa Kaliboy mura naka naresto katulong Rolly apang ro nag aresto. Isa rato na karang Malay Municipal Police Station, no, yakar sa May, abahin ka rin sa barangay stansya, yakar sa Banwa, ita, Kalibo, katodong nga, Rolly. No, rin rin nga, suspitado, yung kilakar kay Alias Hill, no, ag, singutanyo, sa residente, Timura, ita, Zone 4, Barangay Yapak, sa Banwa, kara, ita, Malay. No, rin pag, aresto ka na karang katodong Rolly, is, pinagi ka rin sa mandamento de aresto, naging nagawa ka rin ng karang Regional Trial Court Branch 5, ko Hunyo a 5 para kalo dong aroli o sin may piansaman nga nakatagana sa sabitan ka nga ano karno temporaryo ka nga kailuayan ito sabitan nga suspect nga magkapin sa 72,000 man kadulong nga aroli no pag aresto ka sa sabitan ka nga suspitado ay insigidan nga dagara sa tong karang Malay Municipal Police Station no para man sa dokumentasyon man agito nera kalo dong roli i temporary ni karang i-kustodiya bago kara i-atubang sa korte sa pila karang mga adlaw katodong roli. Samtang sa dugang pangabalita sa Banum na Karta naman siya, nag-panumdom rong barangay Dungon East, Dungon West Council no katodong roli matapos kara sa mga pila pagigabang report. No, ita panakawan kara ita manok no nakarasasabitan kara nga barangay katudong roli. Mm-hmm. Based atong kara nga information nga nabuo no is magkaping kara sa San Domingo won katudong roli nga sunod-sunod rong mga reported kara nga panakawan ita manok nakarasasabitan kara nga barangay kaya nagapadumdum gid no rong atong kara mga miyembro kara ita konsoy atong kara nga barangay Dungon West nga maging alerto gid katudong roli no agi secure gid
15: pero mga alaga mga barangay barangay tanod deactivate eh
8: sambilo po yung katudong roli no ginapatuman man no ito tungkarang barangay ito tungkarang barangay Dungon West no pero pag kalit ka natong karang barangay tanod magkapin ka katudong roli kung aga-aga baga siyempre natawag ka rung mga manakaw kung manurong ka panakaw

0: lugar o kung mao sarang isa nagakaduga ng katong rolling agawa pa kata mga suspek at mga suspect na ginatumod sa sambitan mo kagara nga pag panakaw no kung matandaan na tong kanagtaligad man nga mga nga dinagpon o kung kalasir ang katong rolling man ay makaraman doon natabo una karo sa sambitan ka nga barangay kaya uman man nga nagapadumdum no ratong karang barangay doon na West Council nga permigigil ng rolling nga bantayan atong karang mga alaga na nakara sa inyo karang mga ugsaran, sa inyo karang mga printed mga panumagay sa likod man, kulungan, nga pirmigid nga kung aga-aga nga ra, kung makabati kita, pila ka mga gahay nga ra nga sa idato nga bukot normal, no, adlaw-adlaw ka katabo, katabong nga roli, ay insigilat ng karang tanawunjid, no, itong karang palibot, at base, bula kita man katabong roli, o masunod, nga mabiktima, ngayon mga nag-ulagaw, makasansa, manakaw, marang mga laban, mga tinuga.
1: Laban abe ginatakaw, hakan yung inubuhang taga manok?
0: Hmm, bring it ay, mga pangbuhang ng mga manok. Oh, o ginatarget ka rin mga sambitang mga hospitado.
1: Dagatan dat sa ako.
0: Oh, may nangawa na yung dati ka rin, kaya tananda ka rin nga magpamukal doong role, baga it bulyuman mga. Nga, kung imaw mo lang man ay isa ka rin doong nagdaga, paano ba na nakarag-kargahon, no? Kaya kapin para mga nasiguran na binatong doon, pila ka mga bagayot victim mga rais, medyo magayo-gayo ba akong sa karsadahon. Medyo may kayo, at kung nakasako man, butang tigat doong role, mga 15 bilog nga pato, paano na, paano na karakwa to nga imugamang isa ka?
1: May sige, may kabaw. May sige, kaya doon, may ginatawag ng, ano tawag, top down doon sa tangin na simo nga service. May, may lookout pa roon. Pero antes na mag-atake, antes na mag-atake, a day before, or sunod, primerong adlaw, ano na yung sorbihon, kung din sa na maagi, diyan pilang bilog ng manok, ano target nga manok na higot di karon.
0: May mga tawag ba sa nga nga getaway vehicle o mga lookout dito sa gawa ka sa karpadaon nga ng bilog at akaramasugod dito man sa area pag ikarga nga nga yung sigida magpulagyo sa lugar katodong nga roli. May ato niya ni karanga nanuman nasa agap man karanga informasyon na karasabarangay doon West kung nagtaliga dito nga katodong roli man nga hindi kita magkasaga siguro mga December no may aktuhan kita ni karanga kawatan man ita manok na sa barangay Dungon West nga ganyan gas kita nga katatong roli ita mga barangay Tanod na sa lugar kasi naaiwanan pa nga ni nga motorsiklo baga ita natabitan ka nga tawatan matapos ka nga una lang nanakaw mo katatong roli na sa may barangay Katibiyugan sa may Sityo Katibiyugan na sa barangay Dungon West tapos ka tumabok mo yung sa may barangay Dungon West kaya ka nakampi sa may na magapit ka sa kartada agasundan tabagay mao. No, mabiktima pa kung tayo mo eh. Kaso lang, kita tayo mo karang nagpanaw ka ng motorsiklo, binantayan tayo mo apang nakita ka kay, kita ta suspect nga, nabantayan imaw, ag nakadagagan tayo mo. Kaya, we, muna dakpa na pang ng motorsiklo is na-recover da. Aga, yung dala pa ni Katodong Roli, nakarang motorsiklo, no, nakarang sa itong karang anuman siya, PNP, apang nga rin ang suspitado ka rin isa na tigay yung nakarang makadagagan, no, nakarang sa nasabitan ka rin natabok, nakarang sa may barangay doon. So, rin Katodong Roli, nagpadumdum gid. Ato yung karang barangay council at barangay Dungon West nga maging alerto no sa mga pinaka mga tao man nga wag bukong kita pamilyar kaga pero may ginatong karay secure kung so, kung makasapatan man para man yung katodong roli di kita masunod na mabiktima if na yung mga kawatan yung katodong roli. So, dahil siguro itong matod nga report ng mga itong area of responsibility sa pag-secure natin baka mga municipal prestation sa itong nabukos sa probinsya naging matutaway man no agawang magkarpambang manubugid ng incident-accident niya krespondian at itong karang mga otoridad. Para sa todo aksyon, ako man, dito itong G-Serial Narbar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Salamat kita, katodong G-Serial Narbar, sa imong mga natipon nga report. May ginpaabot ka ito nga balita. Rong aton nga local government unit at Banwa it Makato no? Si Mayor Leoncito Mationg no nga hinaga may schedule it opening of Makato Animal Bite Treatment Center no nagaron nga daw no ginapasayod gani na tanan nga mga pumuyo o Makato noon nga mag-offer sa medical services for animal bite incident closer to home the center is committed to provide a to provide proper treatment, vaccination sa mga kasapatan, no? May schedule of clinic schedule sa every Tuesday, Friday, agrong operating hours is 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon. Nasa may second floor at Makato building facility.

0: sa poblasyon. So, ang gina-offer ng mga services, rabies post-exposure, prophylaxis, no? Wound dressing and management, tetanus, toxoid immunization, comprehensive animal bite care. Mayroon na mga kinakater ng mga services. Inaga, pagabuksan doon ang animal bite center sa poblasyon sa Banwa at Makato.
1: Todo aksyon!
0: Ang aton nga mga job order employees at LGU kalibo, nagkakabaga ka sa makaron. Sa personal ko ang observasyon ha, dahil required rong aton nga mga job order employees nga magpaidagom anay sa ginatawag nga drug test, no, before sa andang renewal of contract. Ang charge sa empleyado rong bayaran sa pag-undergo it drug test.
1: Todo aksyon!
0: Ro iba matsa mapa-renew, ro iba matsa hindi. Kunta ba na dahi, adi before sa nag-announce nga mag-undergo it drug test, ng random drug test ba? Pwede magkapahom, basi man na magkapahom sa daag, mangin negative.
1: Todo aksyon!
0: Ayan yung bugubantayan. Agbantayan man nato nung pila ka mga ginapahom ng mga aktibidad ko atong local government unit ban at kalibore ang aton nga pagabuton ng selebrasyon ni ta kapistahan ni Senyor San Juan de Bautista. Ayan. May kaganaan sa plaza ha? Doon, kung may kwarta ka, na kurwa kat kwarta, ay nga nga.
1: Todo aksyon!
0: Pero kung may wawart ka, ay may enjoy mo gid imong kagalingon. Pero dahil may kwarta ka, makaon mo dapat nimo makaon sa ano man yung mga putay o mga menu nga ganda display sa kaganaan sa plaza.
1: Todo aksyon!
0: Dahil mga abiyan gyapon raton sa nga selebrasyon, no, gipaam ko atong LGU kalibo sa reyang pagbuto nga kapistan ni San Juan. No, happy viewing, happy listening kay Dongdong Boyes Bilyo Silyo sa nang bilong pamilya na sa Tondo, Manila. Thank you for watching live. Ag kay Ma'am Elizabeth, may nabatian man akong reklamo kay Idol na 150 na manok na duga pero wa man kuno tandat nakita ang sagakyan na batian kung paano nanda madaga o 150 ka mga manok. Ngayon lento kin magic.
1: Todo aksyon!
0: Wala na't oras! Salamat kayo sa ito nga mga followers, listeners, at mga viewers na ito sa ito nga live broadcast. Salamat man sa ito nga partner sa field with Katodong Jisrael Narvan. Sa Master Control with Broadcast Engineer Reggie Plasho. Samahan ko inyong regular anchorman with Katodong Jisrael. Katodong Rinal Banjula. Temporaryo nga nagpangalagad pagkaroon nga Lunes katlao, katudong Ruli Boy Herrera. Nagpasaya, nagpasaya matin, mabog sa man. Hasta la vista.
1: Todo aksyon! At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo aksyon! Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it more power coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng more power coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya more power coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe amo ang early medical consult, early treatment so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount on lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
7: Man, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kitang-kita.
9: Ganado kaya malusog.
8: Kitang-kita.
9: Timbang ay mabigat.
10: Mula batok hanggang tike.
8: Kitang-kita.
11: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
10: May kontrabaho formula pa.
12: Walang amoy.
8: Kitang-kita.
9: Ang pangarap ng pamilya.
11: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
3: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
13: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Asyenda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Asyenda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
14: Sanfon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ansa Sumag, isda ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
14: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
16: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
14: Sanfon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
14: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500, garantisado,
1: epektibo,
2: Aramis TDX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time. May 41 minutos yun. Nagtaliwan sa oras. It alauna.

0: Com sa Lunes nga edisyon, pagpangalagad programang Palautwasan. Of course, and still, with you mas sinadyahon! You're beautiful and cute! Tita Lilos de la Cruz, kumusta ka mo mga palangga? Bow! Ah, na-miss man ako. Ka mo ba? I hope nga na-miss nyo man ako. Welcome makaroon nga Petsa 15. Aba, Petsa 15. Tagali makaroon. Sana all. Yung iba nga, Petsa 15, ginakagang kaganya mag-abot. Ang iba, daw sa waay lang ba? Ha, partner? Daw sa waay lang. Ginawa, hindi excited pagdating pag-abot at Petsa 15. Ang iba, hindi excited. Oh, marami ko rin kinapabot sa takot Petsa 15. Tulog na lang. Kung hindi lang wala mag-skip ang Petsa 15. Laktawa na lang Petsa 15. Ay, nako, that's life. Matatapos din yan, partner. Sige lang, push lang. Padayon yang kinanda. Matatapos din yan. Ay, nako, sa mga kay kumurang tanga. Excited makaroon yung Petsa 15. Take good luck. Kami pang magbuhay at inuras sa inyong mga pangad o inyong mga grasya. Mabuhay at inuras. Pasigan yung pagkakaroon mga manong suko. Tagahugat na sa inyong opisina. Pagkani-garilis na sila do. Nagahugat yung una mga manong suko. At paano pa magbuhay at inuras sa pagad mo kung... Nagahugat yun, gahugat yung oras sa inyong opisina, rin mo nga, ano, hinugaman or inutangan. Seldo. Seldo. Aha! Sige lang ah! Importante, buhi! Diba? Actually, waman it magain sa nagautang. Importante, tiguan kita magbayad. Oo. Kung medyo agang-agang, ti pangayo ang anidispinsa sa hinugaman mo or sa... inutangan mo, hindi ko mag-suko inaway. Kaya ikaw niya nakapamirwisyo, ikaw parang mang away, medyo buko matama. Pagpaubos yan, total ay ikaw rin nagkinahangan, ikaw rin may kakuhangan, ikaw rin may kautangan, ay te, ano lang eh. Pag ano lang nang, kumbaga, magpakumbaba lang kay alinun mo nga ni, no, ay... Sinaman abi ko ta nga tawo na ila magutang kay syempre kung totoo sin wa makita nga di ko ta na ila ang mag ano gani na magpamirbisyo hindi man permisyo ko ta ginamin ko is ano ganit may tawag ta karon eh no mag I don't know no kung ano may term kita ko ni wa makita na ila ko ta maliban sa istorbo baga wa makita ka ta na ila nga mag pag-istorbo sa aton yung isig katawo nga sa oras mo aton nga mga kakugangan baga ay magapit kita kanda no or maghinyo kung may andang sugo sobra nga makadisponer sa imong kinahangganon o galing kay siyempre alangan man kaysa sa manakaw kita o di ba mas malalaro kung nagpanakaw ka para sa kinahangganon nimo eti kung may madagaganan ka, may mahugaman ka, eh. Ang may nagapahuga, may much better na doon yung option, no? And then, syempre, kung mag-hugam na to, pag hinamba mong utang, ikaw nagkakaturang pagad. Ano ba partner ka na nabasinghanon? Walang matira. Wala naman talaga matira. Pero basi, kung naano gang, may bahaw-bahaw gang. Diba mo, magkita ka tayo na ila nga di pa may wisyo man dun eh, kaya siyempre, aton yung mga friends, kakilaga, magkita kita na ila kung kanta-kanta nga mang istorbo ba gano, sa aton yung magkinahanganon, galing lang kay, sa kakuwangan man aton, may mga emergency yaman kita, ay natural gid lang dun, ay kung uwa kong balibaran kita, di pasensya, di kung makahugam kita, ti thank you Lord, no? Kay may tawo nga nagsalig nga pahugamon sa imong kinahangganon o sa imong kakuganan. Dinra ako niya point. importante ya, nga katigo kita magdumdum sa aton yung mga buka katugida matudra. O basi kung tanangaw ta siguro na. May tanangaw ka nag-sot-sot sa ako niya, ano? Nagapanugod sa ako niya pangat. So, basta importante, hay, kwan niya nga, magtinguha, no? Maghutohot kita sa ating pagpangabuhi, di ba? Ay, importante nga, wag ang kita ginasamantala nga mga taigmanghuran ta para sa ato niya mga personal nga interest or para sa nga personal nato niya kwan ba nga in, ano nga tawag ano nga sa ato niya personal nga yung pabor ba nga kato no nga magamit ka pat ibang tao para sa pagpabor ko imong kaugalingon ran pero may term kita karon may mga term akong hindi madudumduman. Wow! Makaragid man siguro kati nagkaedad man kita hay may mga bagay ka man nga hindi man tanan niya madumduman mo agad-agad, no? Madumduman may ima, mga makalipas siguro mga inuras. Ay, tapos na programa. Hindi ko na naman isingit. Sige lamang kapalangka. Kabay pa nga rong ato adlaw itlunes. Rong makaroon nga pangatlong adlaw itlunes, pangatlong Domingo man ra, no? Pangatlong Lunes sa buwan itunyo, hay naumpisahan naton it masadya, manayanaya, ag matautawhay nga pagpangabuhi. Kay importante nga may aton nga ginatawag nga peace of mind. Ag nai-enjoy ang naton ng aton nga pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Nando, pinaka-importante, no? Doesn't matter kung ano man niya klase nga enjoyment, mas importante ma-enjoyment doon niya mga simple nga mga pagtipon-tipon or may nagawa ka sa sarili mo na na-enjoy mo na, kumbaga, nagiging happy ka. Ito yung pinaka-importante. Ngayon, sa mga pag-idaro na ito niya mana kara, good morning, good afternoon, Sir Gary. Okay. Sa aton niya pagpagabuhi, particular sa aton niya pag-idaron niya manakara, mana aton niya mga pag-idaron niya na. For me, it's high time na nga bigyan din natin ng priority yung ating mga sarili. Marami nang, imagine na, kalahating centenaryo ka nang like me, 50 anyos, yun ako. 50 anyos to nga sa sentenaryo kung ako nga nagapangabuhi si Babo ay kalibutan para magkonsumisyon pa ako sa pangabuhi it iba man. Di ba nga John Rufin? John? Oh. Kaya, reibo ka itong message ka kung kabi, it doesn't matter. No problem talaga sa akin yun. Okay, si June Galing magbe-birthday on June 21. Oh my God! Speaking of birthday, may ano pala, may nagpatamyaw gali ka kon it's a birthday today. Basi malipatan ko baga pagbalik ko igto sa ano. Pagbalik ko igto sa resort, hindi una na ako makilala ba resort. Pagbalik. Hindi una ako na makilala. Sige. Happy birthday, kid gali, kay ano, kay Sir Hernan Rapiz. Di ba ka, sir? Kay Sir Hernan Rapiz, wrong operations manager at MM Convention and Resort. Inasa may Banwa, New Washington. Sa sitio... Ano lipat niya ni ako sa address ito. Nakakalok. Ganit na. Sin niya ni nga si John. Nalipat ako. Basta una sa ano ah. Sa Banwait, New Washington. Basta si John sandar una sa poblasyon New Washington. Okay. Malugo yan. Sa may sitio malugo, napahamtang nung Rung kagabanan ka rin na, naka-agtool man ka mo, naka-visit man ka mo, nagiging venue man kung ano man yung mga occasion meron kayo. Sa MM Convention and Resort, o nasa sitio Malugo, sa poblasyon ni Washington. So, Sir Hernan, Rapis, nga nag-celebrate ko, ano nga birthday today? I'm sure siguro, today na birthday kasi, rung ginpadagang ako niya greetings. Kahapon, wait, date. So, it's either yesterday or today, ano nga birthday ni Sir Hernan Rapis. Nga nag-celebrar, kung ana, nga birthday today!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday, Sir Hernan!
1: Happy birthday!
0: Oh, alin doon lang sa imo nga mga staff, una nga mga very accommodating and very approachable nga mga staff at MM Convention and Resort. Oh, Maria Mercedes na naroon sa Masitio Malugo sa poblasyon ni Washington. Si Sir Hernan Rapis, imaura rong Operations Manager of MM Convention and Resort. Happy birthday, good sir! And thank you so much, good sa very, ano, good, ano? Ano ganira ho? Matinatapon nga, nga, anda nga mga, ano, matinatapon na nga mga staff, pag-abot may nasa, ay, tabi kami kahapon, gintreat kami ko ako niya, sister. So, rung family, gintreat ito sa MM Resort, kaya, nakatugbong kan ito kahapon. Sa Sitio Malugo, yan, sa Banwa, ita New Washington. Sa poblasyon, Sitio Malugo, poblasyon New Washington, Aklan. Thank you so much, Gid, sa ano, sa, ay, may paano kami kahapon, parang meron kaming freebie. Sa kaabuon na binamon, nagka-freebie kami. Kasama siguro sa kanilang package yon. Pag umabot ka sa ganitong number of packs, nga mag-visit sa andang lugar. So, naka, meron kaming, ano, may free admission kahapon, tatlo ka person. So, sa kaibahan ng dali. Kundi libre ro bayad sa tatlo ka. Tako, imagine that. Savings pa ron. And, naka-save kami because of sa tatlo ka person nga may free admission. Yehey! Thank you so much, Gid! Sa mga taga-MM Convention Resort, mga palanggers.

birthday, June? Lamang birthday pala siya on June 21, Sunday yun. Wow! Advance happy birthday, June. Kasi baka, siyempre, wakit program kung Sunday, no? Siya, advance ko na gagawin. Makaroon niya, grabing advance. Yung concern mo kagabi regarding sa, ano mo, regarding sa celebration mo, just go ahead. No? Tuloy mo yan. Enjoy your celebration. Huwag mong isipin kung ano-ano pa man, okay? Basta importante na enjoy ninyo rin yung mga special day, okay? Sa mga nagpa-birthday today, sa mga nag-birthday today, happy birthday kinyo tanan-tanan. Hopefully nga ma-enjoy ninyo rin inyong kaadlawan. Another year, another blessing nga gin-provide kinyo it Ginoo. Opportunity, so grab it. And of course, syempre, kailangan nyo ring i-ano yan, gamitin sa mapinuslanon yung mga butang rong inadlaw, inoras, nga gin-extend it Ginoo, nga gin-tao sa ato niya kabuhi. Extension yan. Diba? Hindi po yan karapatan na madagdagan ang buhay mo. It's a blessing nga halin sa aton nga Ginoo. Tawanan at extension no aton nga kabuhi. So walang batas sa mundo na may karapatan kang pahabain ang buhay mo dahil lahat po tayo ay mayroong hangganan. Walang batas po na nagsabing gusto ko hanggang 100 years old ako. Ay hindi pwede yan kung hanggang 99 lang ang nakatakdang edad para sa'yo. Di ba nga? Ay gusto ko hanggang 65 years old lang ako. Ay hindi pwede yan. Ex na ng Panginoon, magiging 67 ka. Aabot ka pa siguro ng 70 or 80. Sa meaning, wala pong ganon. Kung nagabuhay or nagagawig man, rong aton nga kabuhi, yas sa ibabaw ay kalibutan. Hindi po yan dahil karapatan mo, kundi dahil po yan sa awa at sa blessing it Ginoo. Kung pagagitawan pa na kita opportunity to live. Okay? Gintawan kita na oportunidad nga mabuhi. Ibig sabihin, may pwede ka pang gawin sa buhay mo na mapinuslanon. Mapuslan ba nga? Mapuslan doon kabuhi mo. Hindi ka pariwara. So, wag nyong isipin na kasi nag-birthday ka mo, magpakamatay ka mo sa kung ano man klaseng celebration. Enjoy the gift of life. Inyo nga, may una, may bang ginatawag ng reflection? No? May una ang ginatawag ng reflection sa kabuhi mo nga hindi lahat, hindi tanan, ay gintawan ito oportunidad nga umabot sa edad kung pila ka man makaroon. Dahil dong iba, hindi na nga naka, di ba? Buo niyan nakakita at kalibutan, sa tiyan pa lang hindi na naisilang. Yung iba, hindi na nga nakaranas na maranasan ang mabuhay sa mundong ibabaw. Wala na. Yung iba, nabuhay man, paikli lang din, pinaranas sa kanila ang paano ang mabuhay sa mundo. Yung iba, although humaba din ang buhay, naranasan na nila ang saya, lungkot, tuwa, ligaya, di ba? Kasawian sa buhay. Lahat yan naranasan nila. So, bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong kwento ng buhay. Kung mauno man kahaba o katagod rin mong pagpangabuhi sa ibabaw at kalibutan, aton yung anaron niya, nakatakda na po yan sa ating buhay. Nakataga na sa aton niya kabuhi rin doon niya mga pangyayari nga hindi po dapat natin nga ikasorpresa or ikagulat. Diba? So, kung yung iba nagagulat na, ay, too old. Ay, namatay. Ay, istoryok, pamahan-pagaman. Ay, mukha hapon. Grabe, no? Ako, pag may mga nodo, sa isip ko is, diba? Ang buhay talaga ng tao. Ay, hindi mo talaga piho. Kapareho kong kanta ni Rico Pon. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho. And that's correct.
di ba? Always kumadun kinyo nga ginahambag. Hindi man aton masairan. Wala nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas sa susunod na mga araw. And even ngayong araw, hindi rin natin alam kung ano mangyayari mamaya, mamayang gabi, bukas, walang sinuman ang nakakaalam. Importante lang kung ano ang buhay mo ngayon at present, ha? Gawin mong makabuluhan ang oras mo, ang buhay mo, at syempre, huwag mong kalimutang mag-enjoy sa life. Bisan maikli ng mga inoras sa imong kabuhi, try to smile. Magibayag man ka mo. Oo. Kung wala kayong kakwentuhan para makangiti or makatawa man, manood kayo ng mga video na nakakatawa. Marami dyan sa social media. Marami dyan sa internet na source of laughter. And laughter is the best medicine according sa aton nga mga and even the doctor says that. Diba? Sa't mga doktor nagahambal? Kasi, iba kasi Roana nga epekto kung happy heart ka, masinadyahon ka, iba Roana nga effect sa imong aura, sa imong nga mood. Diba? Pag masayahin ka, maugan rin imong nga mood. Magaan lang yung pakiramdam, maugan yang sa imo nga pamatyag kung masadyar imo nga adlaw. Although hindi mo man ma-perfect nga buong araw ay magiging masaya ka, ang importante lang sa isang araw hindi mo nakaligtaang tumawa or gumiti man lang. Oo, tumawa or gumiti ay malaking bagay na yan nga maobra na mo sa sarili mo, nga maobra mo sa kaugalingon mo, di ba? Nga imo nga ma-enjoy, no? Nga ma-enjoy more imo nga life while you are still breathing. Di ba? At di kung kaginawa, ma-enjoy mo pa, eh patay ka gun, ma-enjoy mo para imo, wala ka ng buhay. So, di mo na ma-enjoy. Kaya, ito dyan para talaga sa'yo itong sinasabi. Kaya huwag mo nang isipin yon kung ano pa man ang iyong kinukonsiderang mga bagay. Okay? Kahit hindi mo birthday, pwede pa rin tayong mag-joke. Nag-worry, abigin si John. Kaya, before abe, bago pa it, ano nga, di ba naghahambang ako nga birthday na naraya nga month. So, may ana nga promise abe nga, once nga mag-birthday imaw, hi, ma-video okay kami, ma-enjoy, ma-celebrate kami ito sa, kung sino pwede nga maka-enjoy lang, simple lang, ay paano may nag-plano nga iba. So, nag-iba yung plano. Kaya, wag mong isipin yun, John. Naiintindihan ko yung ganong klaseng mga bagay. Ako pa! Hindi lang naman birthday ang pwede tayong mag-banding with the Palaot Masters. Alright? Sige, araw ako malang aron, ginapain pa dumdum ko man lang kinyo nga sa nambal ko gani, nga pag may chimpo ka mo, nga mag-enjoy, grab nyo gid ana. Kay, hindi naman yan araw-araw, no? Pag may libre ka mga oras nga, lagay nag-work ka mo, and may libre ka mga oras para nga makipag-banding with your family or with your friends, with your colleagues. Do it even here in the office. Isn't sa mga opisina ninyo? Even sa inyo nga mga sa inyo nga mga opisina? Yeah, may pag may time nga, like sa break time nyo, magpag-chikahan ka, magkipagtawanan with your colleagues. Malaking bagay yan mga palangga. Pag i-hype mo yung kanilang, mood. And then, para hindi sila, yung pang ma-feel na lang pa, mapagaan din ang kanilang mga pakiramdam. Mapaugan man ang daro ng mga pamatsyag kung may una nga icebreaker ika nga masyadong seryoso un sa trabaho te, you need din also nga may una nga somebody nga makapagising ng inyong mga masyadong naseseryoso na mga cells. Inyo nga mga cellula. Yung mga naboboring at mga
tinatamad din yun ng mga selula. So kung merong somebody na makapagpapahype ng inyong moral at nang makapagpataas ng inyong makapagbigay ng good vibes and mapabago ang inyong mga mood, ay nako, maganda yung ganong ano. Maganda yung ganong mga moment, diba? Kasi ang trabaho, andyan hindi naman yung trabaho na yan eh. Meron niyang mga post na nababasa natin na you devoted all your life or all your hours, your rin mga tiyempo, rin mga oras sa taran, sa trabaho, no? Hindi mo na naisip na mag-enjoy, hindi mo na nabigyan ng yung break yung sarili mo. And nagkasakit ka, namatay ka, oh. So, dahil nga nasubsob ka sa trabaho, yung company mo, pwede maghanap ng ibang empleyadong papalit sa'yo. So, wala ka na. Dahil wala ka na. At hindi mo na-enjoy yung buhay mo. Diba ka? Nag-gets nyo ako niya ginamin. Ang trabaho, andyan yun yung trabaho. Okay? Andyan yung trabaho. At sabi ko, pag may pagkakataon kayo, nga pwede ka mo nga mag-relax, bigyan nyo naman ng dawan nyo man diskanso ng inyong gawas. Importante yan. Diba? Para makapag-recharge man, makaguginawa man ka mo at ibang hangin. Makahakbo man ka mo at ibang hangin, hindi lamang sa four corners of your office. So, ganun lang naman ang buhay natin, mga palangga. Huwag kayong magpakamatay sa inyong trabaho. Dahil ang trabaho, once na mawala ka, pwede kang palitan. Pero hindi mo na-enjoy yung life mo because nasubsob mo yung oras mo, yung araw mo, diyan sa pagtatrabaho. Pag magkasakit ka, ha? Pag mawala ka, sabi ko nga, pwede kang palitan ng iba. Pero yung enjoyment na pinalampas mo, yung break na dapat na ibigay mo sa sarili ni mo, na pinalampas mo, hindi mo na maibabalik, pinalampas mo na eh. Hindi mo na yung maibalik. Gusto mo na mag-enjoy, hindi na kaya ng katawan mo, nagkasakit ka na because of hard work. Nagkasakit ka na because every time nga, may una nga mga halimbawa, may mga gatherings or outings sa inyong office or yung family, ay hindi ka mag-join kay masako ka sa trabaho, may mga kailangan tapusin, something like that. Nga pwede namang magawa yan kinabukasan kung hindi naman as in ganun siya ka-important. O, diba? So, anyways, mga palangga, ron is a short reminder, gidyamang dun katon, and hopefully magiging eye-opener man sa ato ni may kagmura niya masyadong tutok sa andang nga trabaho na nakaligtaan yun man, anda, nalilipatan yun anda nga mag nga tawan man it chimporong anda nga mga galingon nga mag-relax. Kailangan po ng katawan natin yan, mga sir and ma'am. Okay? Kinahanggan man kung aton niya sarili nga makipag-socialize. Aton niya kabuhi, hindi gamang siya nag-evolve sa aton niya trabaho. Kung nag-trabaho man ka mo, kailangan niyo na makipag-socialize. Okay? Makipag-halubilo. Diba? Kailangan nyo rin yung makipag-chikahan with your, kailangan nyo rin makipag-chikahan with your friends, with your neighbors, with your, basta! Rung gusto nyo, basta importante yan, magiging normal bagaroin mo nga kabuhi. Kasi kung puro ka trabaho, hindi yan na normal. May iba ka mang dapat nga tauan at aspeto sa imong kabuhi. May dapat ka mang tauan it priority. May dapat ka man nga tauan it oras sa imong kaugalingon at hindi lang puro trabaho. Okay? So hopefully, ma-realize ninyo, mga palangga, nga iisa lang naman ang buhay natin. So, huwag kayong matakot na mag-explore. Hindi ka mo mahadlok nga mag-go out on your box. Diba? Dahil hindi nyo alam na sa paglabas nyo sa comfort zone ninyo, mas mai-enjoy nyo at ma-appreciate nyo talaga ang buhay. Mas ma-appreciate nyo at mai-enjoy nyo rong kabuhi na iyak ka sa ibabaw at kalibutan, diba? Pero doon yung manami ka feeling, may maiambag ka rin once ngayon mga nag-istorya.
Maimo ba nga ma-share? Maimo man nga entry nga ginatawag, di ba? Maimo man nga ano? Maimo man nga amot nga istorya kaya experience mo personal, di ba? Kiti kun wa man imo na experience at personal, hindi ka man makarelate sa kung ano ginasuryahan kay imo mga kaistorya. Ano man? Ano kuno? Pero once again, experience mo kung ano yung pinag-uusapan nila, may iambag ka. O diba? May share ka. So, kung nakakatawa, edi makatawa ka din kasi nakarelate ka doon sa kwento. Pero kung hindi mo yung experience kung ano yung pinag-uusapan nila, para kang ano, hindi mo talaga alam kung tumawa ka man, hindi mo alam kung ano pinagtatawa na. Ay, naku nga naman. May 15 minutos yun. Nagtaliwan sa oras, it alas 2, mga palanggas at kapagpangalagad. Sa atin yung mga viewers and listeners, ipanagagid gamang doon inyo nga mga greetings, pa-shoutout. Sa atin yung pagpangalagad, makaroon niya adlaw it Lunes. Kaya sa atin doon yung pagpanumbalik, atin pagtawaan itchem porong inyo nga niya mga greetings sa inyo nga mga loved ones, sa inyo nga mga friendship. Pagkatapos gid gamang it mga importante reminders. Of course, this time check was brought to you by Life Extension Mid-Month Sale. Oh, mayro Life Extension. May igapatagayon sila nga Mid-Month Sale tomorrow, June 16, adlaw nga Martes. May una nga 10% nga discount, especially sa vitamin D3. Ay, di doon nala ako mabili tomorrow it vitamin D3. Kaya may 10% ka discount. Isam, kung mag 10 pesos abi per soft gel, kung may 10%, edi 9 pesos lang imaw, di ba? O, sipin mo yan. Malaking diskwento yan. Kung bibili ka ng 10, instead of 100 ra imong ibayad, ibayad mo is 90 lang. So, sa 11 piraso, 100 pesos lang ay yung babayaran sa vitamin D3. Hinagaroon mga suki, rung Life Extension Mid-Month Sale on June 16, tomorrow, Tuesday. Hay, maiga patigayin sa dangam. Sa danga 10% nga discount, especially sa vitamin D3. Thank you so much again sa Life Extension Philippines. Bago kita mag-post for a commercial break, mga palangga, eto po muna yung katanungan para sa ating pagpanumbalik. Meron na kayong naisip na maisagot sa aton niya pangutana sa makaron nga hapon. Eto po ang ating katanungan. Ang tanong! Pwede mo bang mahalin ang isang tao kahit hindi mo naman kailangan sa buhay mo? Huh? Pwede ba yon na mahalin mo ang isang tao kahit hindi mo naman siya kailangan sa buhay mo? Ay, maganda pag-usapan yun mga palangga. At doon na pag-discussion lang pagkatapos gidyamang. It's importante nga mga reminders. Kindly stand by.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, nanakas. At gaganda ka pa.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nag-amay ang akong ngabuyon.
6: E3 Bio.
4: Ang D3.
6: Yung may Vizio.
4: Vizio.
6: Yung may D3.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makapakaitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
10: Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
11: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
10: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
11: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
10: Mm-hmm.
11: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin, talagang nakakaginhawa, ano, Kuya Boy.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isda ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga

mahalagad. May 33 minutos yung taliwan sa oras it alas 2 sa ato niya programa sa mga bago gidya mga nakabukas sa mga monitor. Well, hindi pa naman po kayo nahuhuli. Kasi may oras na mga natitira. Kasi yung nahuli talaga yung tapos yung programa. Although, hindi pa naman kayo nakapag-monitor ng pag-umpisa. Okay lang naman yan. Kasi ang pinaka-main topic naman ay sa second part itong programa. Hello and good afternoon, good una sa ako niya mga kasimaryo sa Barangay Baybay, sa Banwait, Makato, Mayraayad, gid ng hapon, sa mga kaiping natunan ng mga barangay na Vitas, Barangay Alibagon, ano pa ba? Ginaagyan ka parmi, Albasan, Camansi Sur, o Camansi Norte, Barangay Badyo, yan. Mga area nga ako na ginaagihan pag mag-uli ah. Ay, syempre, parang kay Bulwang, hindi ginmalipatan. Hindi ako nag-shortcut. Kaya kung may nagkabantay ka ako, naman ako yung mga agagyan. Bantayan ninyo ako una karon para ni. Bahala, utagaling ka mukha ko. Ginasugod ko agi, rakon niya mga ruta. O, diba? Nga na kami masamang bala kayo, alam niyo na kung saan niyo ako babantayan. Tapos binantay niyo ako sa may Kamansi, tatagla ko nag-agit man siya. Apo,

kami na age. Basta pagyapon albasan, o diba? Pwede man ka sa may bubog. Ay, naku, marami talagang madaga. Nagasanga-sanga ko, nakarating again. But anyways, mga palangga joke, walang ako na. Pero kung gusto din man ako abantay para magpag-greet, no problem. I-greet ko kita na kamuro na. Ikamu pa. Alright, sige. Sa ato niya, mag-asuki ka mga tagpagay. Matiwa na sa may barangay. Sa may Kalipo Shopping Center. Sa mga taga-Kalipo Public Market. Good afternoon. Sa ato niya, mga taga-tapari gobyerno at privado ng mga opisina. Alright, sige partner. Okay na. Alright. Sa ato na nga mga... Sa ato niya mga listeners, sa mga terminals, Eastern and Western Side, kat nga Provincia at Aklan, good afternoon man, una kinyo tanan-tanan. Thank you so much again sa inyo nga pag-monitor sa pagpangalagad. Pagpangalagad, kung aton nga programa sa makaroon nga hapon. May nagkit nga hapon, gali una sa ana nga, ano, sa asyenda ni, ano, sa asyenda Robiso, sa Lina Buansur, abaw. Thank you so much again, Tatay Matt, sa imong, birthday nga to, kaya nakabisita ako na sa Lina Buansur. Kaya sa Robiso, ano, sa Hacienda Robiso. Thank you so much, Gid, sa pa-dragon fruit. Sa pa-dragon fruit, sa pa-saging sab-a, sa pa-pomelo, sa pa-lemon. Oy, ang sarap lamang. And of course, sa banyos. Nga mahumot.

kapugusan kong provincial aklan sa mga OFWs naton, sa mga aklanon sa iba't ibang party kong aton nga nasyong Pilipinas. Mayan ayad gid ka hapon, gabay parang pagpakamaayo at ginuuhay aton gid nga ma-experiensyahan today, alright? At susunod pa nga mga inadlaw. Sa mga gusto pa nga mag-greet sa ating pagpangalagad, pwedeng-pwede pa mga palangga, mag-send ka mo kanyo nga mga greetings. Ay aton pagkatawan doon itora sa aton nga programa. Again, our question, aton nga pag-isuryahan this afternoon, pwede ka bang magbahal ng isang tao kahit hindi mo siya kailangan sa buhay mo? Yan ang ating pag-uusapan sa oras nga alas 2:37 oras atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, ang kaping aalagaan ng ating kalusugan. Hindi kanya pahihirapan, bagkos kanyang pagiginhawain ang ating pakiramdam. Yan po ang epekto at More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Pag araw-araw mo imo nga ginainom, adlaw-adlaw ka pangapika, ay di mag More Power Probiotic sa 8-in-1 Coffee Mix ka na mga palangga. Kay Raana Gagkaranga purpose ay mapanamirong aton nga pamatsyag kapingid sa aton nga stomach or sa aton nga tiyan. Diba? May mga discomfort ka mga nabatsyagan sa inyo nga mga tiyan. So, try nyo ang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Kay maliban sa na-enjoy mo na rin pagpangape, ay may una pa yung mga health benefits nga maitao sa aton nga gawas. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix available una sa Joy Store sa Tangalan Public Market, una sa Belyoni Store sa Makato, Poblasyon Makato Aklan, sa Lezo Multipurpose Cooperative nga namtang sa Lezo Public Market, sa Maypas Drug Store inagigyamang dun imaw sa Poblasyon Makato. Poblasyon naman siya alang the highway gidron, tabo kagigyamang it naman siya Municipal Police Station. Una sa Cherry and Alex Litchin House sa Malagam Banwa East, sa naman siya man along the road man dun, along the highway man, and of course the Carlos Pharmacy sa Bulwang naman siya branch may available makita una nga kape. Sa shopping center una sa ANC Drug Store available do kape naton, ag sa Carlos Pharmacy Kalibo branch, no? Ana man do sa shopping dikara sa may Martilino sa Trahi Pharmacy, sa Regalado una sa St. Anne's Pharmacy, iya sa may Mabini una sa Atubang o Katabok, I mean it, Provincial Hospital, sa Mia's Drug Store ag sa Thea's Pharmacy. So daywa una ka mga butika rung available doon kape sa Mia's ag sa Thea's. Magkatunog, no? Pero magkaiba nga establishmento. Parehong butika, parehong may baligya nga kape. Rung common denominator nila, pareho silang may bentang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sa Puok Kalibo, una sa Barangay Puok, sa All-in-One Convenience Store. Tabo kita sa may Banwa at Banga, sa J3M3 Drug Store, una sa Poblasyon, sa Banga Public Market, sa Neck Store, sa Libaco Public Market, and of course, the last but not the least, una sa may Pukid Store sa Altavas Public Market. Sunod doon ang aton nga mga tindahan, butika, nga pwede ka mong makabakal, eat More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, of course.

0: alas 2 mga palangga sa aton nga pagpangalagad. Oras na para tawaan ta itchim por ang aton nga mga palautwasers. Nga kaina pa man nag-say hi sa aton nga programa. Again, our question para sa benepisyo itaton nga mga kaigmanghuran at mga palautwasers nga bago gidyamang nga nakabukas ano mga monitor. Para maiambag man kamo pa si may inyo nga gusto nga basi gusto niyo man yung mag-share or mag-ambag sa ating pangutanay sa topic naton. Pwede mo bang mahalin ang isang tao kahit hindi mo naman siya kailangan sa buhay mo? Alright, sige, yan pang ating katanungan. And ito po yung ating mga greetings from June. Good afternoon, good Monday afternoon, Tita Leos. And to all palautwasers around the globe. Happy hour to all. Let's start our weekdays with a bang. Just stay safe and be the best. Ate Baby, rako niya hipaguna sa Barangay Albasan. Sa Banway 8 naman. Siya may dad nga hapon git te. Belo na sa Hong Kong. May dad nga hapon git girl. Bunny June. Yes, Tita Lils. Grateful ako. I'm 62 years old. Kaya lang pornada ang plano ko na mag-video okay kita. Okay lang yan, June. May ba niya nilang kung amat nga rawa sa plano ko? Kaya nadadayon. Alright. Good afternoon, Tita Lils. And God bless us all. Ma'am Betbet sa Germany. Good morning, ma'am. Okay. Bakit sir na pornada? Hambar ni Ma'am Betbet. Sige. Grace Gimaray. Watching live in Kahilo. Happy listening to John Michael Rituba and to Miss Row Una sa Malinaw Public Market. Hello sa mga tagag Malinaw Public Market. May daigid nga hapon. And of course, happy listening ko no kay Michael Rituba. Halin dun kay Grace Gimaray. Sa matigid, Madam Grace. Hello and good afternoon man kay Sir John de la Cruz. Pariente! Baka na pariente man kita. Ay, de la Cruz. Good afternoon po. Tamyaw mo man ako iya sa Tondo, Manila. Nagapamati sa live. Hello po, Sir John de la Cruz. Una sa Metro Manila, sa Tondo. O nga nagapamati o nagapamantaw sa aton yung live program sa Itradyo Todo. Aklan 88.5. Alright, abi ko touch screen. Ginamakaroon. Alright, ito yung sagot ni June sa ating katanungan. Kung pwede mo bang mahalin ang isang tao kahit hindi mo naman siya kailangan sa buhay mo? Ito kasi yung naisip ko kong katanungan kaina. Kasi sabi ko nga, mas madali mo siyang mai-elaborate once you experience it personally. Oh. So alam niyo na ibig sabihin nun. Alam niyo na ibig sabihin nun, na-experience ko siya personally. Sagot ni John, para sa akin, pwedeng mahalin ang isang tao kahit hindi mo siya kailangan. Dahil binigyan tayo ng puso, isip at intellect para magmahal. Hindi ko pinaiiral ang hate sa katawan ko. Love yourself. Love one another. Love thy nature. Kung love na may romance, ibang usapan na yan. O syempre, ganun pa rin ang ibig sabihin. Ang ginamin ko is, it's a romantic love, John. Kung pwede mo bang mahalin talaga ang isang tao. Romantically, romantically. Syempre naman, given na yan, di ba, love your neighbor. O diba, love your fellow man, love your family. Given na yan eh. I mean is, pwede ka bang magmahal romantically sa isang tao kahit hindi mo naman siya kailangan sa buhay mo? O, ibang usapan na yan. Aba ni John. Ibang usapan talaga yon. Alright. Okay, sabat ni John sa pangutanan ni Ma'am Betbet ko na hamat na pornada. Habang ni John, may nagplano ahead ng celebration. So, all expenses paid ko na without my knowledge, Ma'am Bet. O, diba? Vongacious ro mga friendship at mga kachokara ni John. Sinagot yung kanya celebration. Diba? Sinagot yung kanya celebration na wala siyang poproblemahin po. Ang kailangan lang talaga niya ay ang kanyang presensya na pumunta doon sa venue. Yun lang ang pwede niyang dalhin. Ang sarili niya. Wala na siyang poproblemahin sa kung ano man ang mga handa or ano man ang mga preparation. kundi ang gawin niya lang ay pumunta doon sa venue. Wow, Sarah all. Dapat sana may mga ganun kang mga ano no, may mga ganun kang friends, kabatsmates. Ay, di, kasi hindi lang naman sa batsmates niya, kundi the friendship nga na-built, no? Yung friendship na na-built decades, dinikada na matagal na panahon, na pinagtibay ng panahon ang kanilang pagkakaibigan. That is why na may mga ganitong mga ganap. Oh, di ba? Masarap naman talaga. And you are blessed, no? Pag may mga kaibigan kayong, alam niyo yon, yung masasabi mo talaga, hindi mo man, bukwa mani mo, nakaka-istorya everyday. Wala namang regular na mga, ano, na mga kumustahan, hi and hellos. Pero pagdating sa ganyang mga like special day, like birthday or ano man yung mga okasyon, nga mga okasyon baga nga na gusto mo rin silang makasama is andyan sila. Yan. Yan yung pagkakaibigan na talagang pinanday na ng panahon. Pinanday ng panahon. Hello, Bing! Ang babaeng mahaba ang mga bias. Mayad ay nakabugtaw ka gon or nakatulog ka gidman kaya nakabugtaw ka or talagang gising ka naman agad. Good afternoon man kay mo, Bing! Alright. Wow, sana all. Napapasana all na lang tayo, Ma'am Bet-Bet, sa mga friendship ni June. Na all expenses paid rung ana nga celebration. My goodness. Sana all. Talagang, ito talaga yung masasabi mo talagang mapapasana all ka talaga, no? Sana all may kabatchmate na ganun. Sana all may kaibigan na ganun. Kayo, kung meron ko yung mga kaibigan na ganun, yun bang matatawag mo talagang in sa chimpo it, you know, sa chimpo nga may mga special nga occasion is talagang andyan sila active, no? Nga nagpa-function talaga. Nagpa-function. Hindi sila nagmamalfunction. Alright. Sabi naman ni ano, ni sagot ni Ma'am Beth sa ato niya pangutana. Sagot ko, Tita Lils, yes. Pwedeng mahalin kahit hindi ko kailangan. Ganon din ang mga halaman dyan sa tabi ko kaya o kaya mga hayop. Pero let's be specific. This is, ang ginamin ako is romantically love. Romantic love. Pwede mo bang mahalin romantically ang isang tao kahit hindi mo naman siya kailangan? Okay? Isat-asad na natin yung kaibigan, pamilya, given na yan eh. Pero ang ginamin ko is, pag nagmahal ka romantically sa isang tao, sabi nga ni Janice, ibang usapan yon. Okay? Sabi ni Matthew in Wolf, hindi Tita Lils. Oh. Dahil kung magmahal man ako, walang iba ko di ang sarili ko. Ang mai-offer ko lang sa mga babae ay rugawas nga katamison. Amang gapaligos kat asukar. Gapaligos kat asukar o naghilamos kat dugos. Di ba sa inyo? Siguro nagabanyos ang lotion kara dugos, honey. Okay, macho involved. Hindi daw siya ganoon na pwede siyang magmahal ng isang tao. Kung hindi naman niya kailangan sa buhay niya. Yan. Hindi daw pwede sa kanya yon. Alright. Hamba mat ani Bing. Para ka kung Tita Lils, hindi pwede. Paano ko siya mahalin kung hindi ko naman siya kailangan? Tulad ko, hindi ako nagmahal kung hindi ko siya kailangan. Dahil kailangan ko siya, mahalin ko siya. Tulad niya, kailangan kong maging masaya, kaya kailangan kong magmahal. Ano kuno to? Isa lang ibig sabihin nun, minahal mo lang isang tao dahil kailangan mo siya. Ngayon kung hindi mo na siya kailangan, hindi mo na siya mahal. Materialistic na ang joke. Loading ako, Tita Lils. Alinabi ako sa session. Ay, ano ko, Tima Karnay? Ano position mo? Ano position mo sa barangay or sa munisipyo? Alin ko naman sa session? Session ni Tita Lils, pat session ka? Uy, wag yun, ha? Anong klaseng session na iyong ginhalinan, girl? Hamarit bago kang halin sa session. Halin ka sa session, lota. siyempre kay Bing matana ron. Para matana kay Bing, hindi niya pwedeng mahalin ang isang tao kung hindi niya kailangan. Okay? Iti kanya-kanya matana kita by it opinion and we have to respect that. And I respect that also, siyempre. Pero ito yung take ko dyan sa topic natin. Tanong, pwede po bang mahalin ang isang tao kahit hindi mo siya kailangan sa buhay? Para sa akin, yes. Pwede. Kasi, ang totoong pagmamahal, hindi mo naman minahal ang tao na yan because may kailangan ka. Diba? Hindi mo rin minahal ang tao na yan dahil yun ang kailangan mo sa buhay mo. Alam ninyo, ang pagiging matured, personally, is kaya mong magmahal ng isang tao kahit hindi mo yan siya kailangan. Kasi di ba ginahambal ko man kinyo, pag totoong mahal mo yung tao, wala namang dahilan eh. Wa man itrason. Kung namaan ginmahal mo ro tao nga. It's because you love him. Yun lang naman. Durason mo is mahal mo imaw. Wala nang iba. Wala nang ibang kondisyon. Kasi kung nagagawa mo yan, di karunin mo masukat di imong maturity. Di ba? Ibig sabihin, kung kaya mo nga magmahal itsang katawo kahit hindi mo naman siya kailangan sa buhay mo, di karunin mo napamatud-an si imong kagalingon that you are really independent. Personally. Huh? That you are really independent. Meaning, kaya mo yung sarili mo. Meron ka mang minamahal na tao or wala. So kung nagmahal ka man ng tao na yan, kahit hindi mo naman siya kailangan sa buhay mo, yan po yung capability mo. At yan ang sign of being matured. Kasi hindi mo naman kailangang mapatunayan din sa sarili o hindi mo naman kailangang may kapalit. 'Di ba? I-compensate kung ano roi mong ginatao sa tao nga mahal mo. Like mahambal kang mamahalin kita pero mahalin mo rin ako. Hindi naman ganoon, 'di ba? Kasi once nagmahal ka itao, hindi ka naman humihingi ng kapalit. Eh. Hindi ka naman humihingi ng kapalit. Once nagmahal ka ng tao, kung mahalin ka man niya, yan ang bonus mo. Pero pag talagang nagmahal ka ng tao, hindi ka talaga humihingi ng kapalit. Bakit may mga taong nagmamahal kahit hindi sila mahal? Na-gets niyo na ako niya ginagawa. May mga tao na kaya nilang magmahal kahit hindi sila mahalin pabalik. Kasi nga, uwa man sanda, naga-expect, nga kung mahagun ang darong tao, mahagun sanda pabalik. Dahil doon ang dangan na batsyagan, because they love the person. Para lang din niyang ano, kape. Mga kape. Alam nyo, pag nagainom kahit kape, like, actually, ang kape, pwede mo siyang mainom nang may asukal at wala. Diba? Pwede mo siyang inumin nang may asukal at wala. Meaning, kung inumin mo yung kape na walang asukal, pwede. Okay? Pwede. Pero kung dagdagan mo yan ng asukal, mas nagiging masarap ang lasa ng kape. Kung iba, ikumpara natin doon sa aton niya kabuhi, sa aton niya personalidad, doon mga tao nga minahal natin, actually, di naman natin kailangan talagang maglagay ng asukal sa kape. Dahil pwede naman talagang inumin ang kape kahit walang asukal. Mamba ko, ay, mapait aron Tita Lils. Ang ginamin ko is, hindi siya literal na interpretasyon. Kasi ang kape, di ba may tinatawag nga tayong black coffee? Yung iniinom mo lang, inumin mo lang siya, pwede siyang inumin talaga. Kahit walang asukal. Ngayon kung dagdagan mo yun ng asukal, bang nag-i-enhance yung kanyang lasa. Parang buhay lang din natin. Yung asukal, para kung ikumpara mo yan sa taong minahal mo. Yung nagdagdag lang siya ng ganda or saya sa buhay mo. Pero sa totoo lang, kaya mo naman eh. Kaya mo. Masaya ka, kompleto ka. Dahil kaya mo ang sarili mo. You are an independent person. So kung may kakayahan kang magmahal ng tao, kahit hindi mo naman, di naman kailangan, di mo naman siya kailangan sa buhay mo, bisan buko mo man imaw ikinahanggan sa buhay, sa kabuhi nimo. Pwede. Dahil doyon nga, doyon ba nga personalidad mo, di ka rin mo pamatud-an kung gaano ka nakamature. Kung gaano ka nakamature sa sarili mo. Na hindi nagdidepende ang kasiyahan mo sa ibang tao, di ba? Sinasabi ko yan sa inyo. Dahil kung idepende ni mo, de imong kalipay sa ibang tao, pag mawala yun, wala ka. Di ba? Di ba? So, di ba may mga pangutana nga ano yung pipiliin mo? Ano yung mas magandang pakinggan, I mean. Kung papipiliin ka, ano yung mas magandang pakinggan? Minahal kita dahil kailangan kita? Or kailangan kita kaya minahal kita? So saan kayo doon? So may isa nang napili si Bing doon. Minahal kita kasi kailangan kita. Magkaiba kasi ang kahulugan nun kung minahal kita kasi kailangan kita kaysa kailangan kita kaya minahal. So kung hindi mo na siya kailangan, hindi mo na rin mahal. Pero sabi nga natin, may kanya-kanya naman tayong opinion ay ginarespeto ko. Binga. So, doon makaroon niya, makaroon yung mga personality. Yung pwede kang magmahal ng isang tao kahit hindi mo naman siya kailangan. Nagapamatuod yung yamang doon, ngayon doon niya tao, hindi man siya magstay sa buhay mo. Hindi man siya magstay. Hindi ka mabawasak. Mawala man siya. Maghiwalay man ka mo. Hindi ka mabawasak. Kasi alam mo sa sarili mong minahal mo siya. At hindi ka humingi ng kapalit na pamahalin ka niya pabalik. So kung maduga man imawron sa imong kabuhi, hindi ka magkukumit na wasakin yung sarili mo because gin-break ako nobyo mo, gin-break ako nobya mo. Nag-gets yung ako niya point? Diba? And it's a sign of maturity. You can love the person kahit hindi mo siya kailangan sa buhay. Kasi nagmahal ka. Dahil mahal mo lang siya. And that is unconditional. Doon yung kapasidad itawo. Agdong ana nga, ana baga nga, di karon makitaan di mo nga personalidad kung maunoni mo gina-project ro imong kaugalingon kung paano ka mag-handle it mga sitwasyon pag-abot sa ginatawag nga pakikipagrelasyon. Ngani, para malikawan, maiwasan ninyo nga mawasak rong kabuhi ninyo after the breakup, dapat mindset mo, kung nagmahal ka ng tao, huwag kang mag-expect na kung 100% mo siyang minahal, ay 100% ka rin niyang mamahalin. Huwag. Kasi, mabibigo ka lang. Masasaktan ka lang. Hindi mo yan masasabi nga kung mauno mo imaw kamahal ng tao nga ron, ganun ka rin niya mamahal. Okay? So kung sobra ka pa niyang minahal, edi paldo ka. Pero don't expect. Kung nagmahal ka, mahalin mo lang siya. Kung mahalin ka niya pabalik, edi thank you. Pag hindi, hindi mo yan kawalan. Okay? Hindi mo kawalan. Kasi, nagiging totoo ka lang din sa sarili mo. Kung hindi mat ananaragin pahalagahan, kung uwa mat ananaragin tawat importansya, ruin mo nga gintao ka na nga love, it's not your loss. Hindi mo yan kawalan. Kawalan niya. Kasi hindi ka niya inalagaan. Hindi ka niya pinahalagaan. And thank you. Boy naman ta, chimpo. Pasado alas tres na mga palangga. Sa ating pagpangalagad, makaroon niya adlaw it Lunes. Until tomorrow, sa Martes nga edisyon, pagpangalagad programang Palaot. Of course, and still, with your basina jahon, you're beautiful and cute at Tita Lils de la Cruz. Nagkaiman, ginapatwired niya hapon. Salamat kasi inyo ng pagpamati. God bless us all. Bye!
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa June 16, Tuesday.

Agris Pipata, Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. The

0: sa pagretiro. Tsempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka at kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny, ng Occidental Mindoro.
8: Sa si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
10: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun wara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store.

0: salamat. At 1 year na po kami umiinom ng Rice Coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Delma Belpon Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delma Belpon Shop and Jewelry located at Kalibu Shopping Center. Also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delma Belpon Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isi ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
0: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo. Ang radyo

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari, lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194. Mga kaibigan, ngayong June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount ang lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isi ha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
5: Mm-mm.
6: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ta ako, adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw.
0: For longer life. Mga kaibigan, ngayong June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Husay, Southon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
8: every
9: much.
8: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
9: Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong panghalus

0: lugar. Testimonial pa totoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Animalado Dunan Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating bulamang baladudunan. At in siyempre yan sa atin ang ating bulamang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating bulamang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po, Kuya Bob.
0: Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Si Erlinda Panay.
0: Erlinda, okay. Nanay Erlinda. Taga saan po si Nanay Erlinda?
1: Taga Kalinog, Iloilo po.
0: Kalinog? Kuya Boy. Yes po, Kalinog, Iloilo. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Erlinda? Ilang taon na po?
1: 61.
0: Okay po. Sige po, nanay. Go ahead po. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Eh, pwede naman ako kagamit ng sabi nung ano ba yun? Nung ginapatalastok yung ano?
0: Rice coffee?
1: Oo.
0: Kung pwede kang, ang tanong mo sa akin, kung pwede kang uminom ng ating rice coffee?
1: Oo. Ano ba yun, Kuya Boy? Bigas ba yun?
0: Hindi po yun bigas, nanay. Opo. Ang ating po namang rice coffee po. Opo, nanay, ay binubuo po ng 15 herbal na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. So, nanay, ang spelling po ng rice natin ay R-I-S-E. Hindi po R-I-C-E.
1: Mm-hmm. Ay, akala ko bigas yun eh. Kasi marami nang sabi bigas yun eh.
0: Ah, hindi po yun bigas. Hindi po, yung ating po naman produkto, nanay, ay hindi po bigas. Hindi po yan gawa dun sa sinunog na bigas, opo.
1: Kaya ang sabi sa'yo, yung number ko na isa, naka-block dyan sa'yo, hindi ako katawag. Kasi dalawa yung number ko ito eh.
0: Ah, I see. Opo. Basta, nanay, yung ating po namang rice coffee. Nanay?
1: Ano po?
0: Yung ating po namang rice coffee ay R-I-S-E. Hindi po ito bigas.
1: Okay, Kuya Boy. Sige, tanong ko lang po, yung number ko na isa dyan, naka-block, hindi ko katawag sa'yo eh.
0: Hindi ka makatawag?
1: Yung dolo, 2-0.
0: Okay po. So, nanay, dapat niyo pong simulan na yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Opo, simulan niyo na po yun yung pag-iinom po nito. Dyan po sa Kalinog, marami po tayong mabibilhan ng ating rice coffee. Kaya po kung hindi pa po kayo nakakita ng ating po namang rice coffee, hanapin niyo po yung tamang produkto natin, kulay gintong dilaw na karton. Nasa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po, R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E okay. Po, nanay. Okay po, Rice okay. Coffee Mix,
1: salamat.
0: Herbal Coffee 14-in-1+1. Okay. Okay po.
1: Salamat, Kuya Boy.
0: Alam niyo na po ba dyan sa Kalinog kung saan ninyo mabibili yung ating rice coffee?
1: Eh, marami naman yung butika dito. Akala, iwan ko kung tanto yan. Mayroon ng
0: Ito po, nanay. Ha. Gagabayan po kita para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Diyan po sa Kalinog, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa RJM Pharmacy. Tapos sa... alam niyo yon. Diyan po sa J. Beloso Drug Store. Alam niyo po yon. Okay po. So, yun po, nanay, yung pong puntahan po natin at hanapin natin yung tamang produkto natin, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Sa karton po, nanay, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabi pong parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po.
1: Mm-hmm.
0: Yun po yung ating rice coffee, ha? Tapos kapag nakabili,
1: salamat.
0: Pag nakabili na kayo, nanay, tawag ka po uli sa akin, ha?
1: Okay.
0: Sige po. Maraming salamat po, nanay.
1: Sige.
0: God bless po. God bless po. Maraming salamat po sa inyo.
1: Okay.

Tawag po muli ang mga kaibigan sa 0969-226-9623. Yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagin dito po sa ating balado doon. Itawag nyo na po yan dito po sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hindi mo na ako kilala.
0: Ano pong pangalan?
1: Nanay Rose po, yo.
0: Nanay?
1: Rose?
0: Nanay Rose ng?
1: Nang?
0: Odjungan. Nanay, tama. Nakausap ko na po yung Adi Bulaman Deliveries. At ang sabi po nila, nanay, second week po naman itong June ay darating na po dyan sa inyo yung ating po namang sabon.
1: Nagsabi?
0: Yes, nanay. Diba? tinawagan ako, nanay, kasi sabi niya, narinig niya daw na sabi ko, tinext ko kasi kahapon, anong tumawag ka po sa akin? Kailan ba yung tumawag ka sa akin? Nung isang araw. Tumawag ka sa akin ng isang araw na sinasabi mo nga na wala pa rin yung ating po namang sabon. Kaya po tinext ko po na sabi ko, galit na po si Nanay Rose ng Odjungan Romblon. At kailangan na po niyang ng ating po namang sabon. Ang sabi sa akin, second week po, nanay, kasi papunta na po dyan sila. Medyo malayo lang po siguro talaga yung biyahe po nila. So, second week po, nanay, nitong buwan ay most probably next week po or sa susunod na linggo, nandyan na po yung inyo po namang sabon, nanay.
1: Dahil kahapon, nagpabili ako ng ng resto na 5 box doon sa Gonzalgo Store.
0: Opo.
1: Sabi ng ginsabihan ko yung apo ko nga nagbili, sabihin mo kung may sabon sila na sa recipe. Sabi, anong sabon? Bakit may sabon ng recipe? Sabi.
0: Uh-huh.
1: Sabi niyon. Sabi ng apo ko, mayroon. Ay bakit alam mo? Ay, yung lula ko ang nagsabi.
0: Opo. Sabihin po ninyo doon sa Gonzalvo, paparating na po yung sabon na in-order po ninyo, nanay, na 2 po.
1: Opo. Di ngayon, sabi naman ng may-ari ng may tindahan, ma-order na lang tayo.
0: Oo, tama.
1: Ma-order na lang din sila.
0: Opo. Pero, pwede naman po sila mag-order ulit, plus yung darating po sa inyo na doon po yun ibabagsak sa Gonzalvo. Doon po yun. Kasi diba sabi po ninyo, doon na lang sa Gonzalvo. Tapos pangalan na lang na para kay Nanay Rose. Okay po?
1: Opo.
0: So, tanungin nyo na lang po doon, siguro next week or sa susunod na linggo, para makuha pa na po ninyo yung sabon.
1: Opo.
0: Okay, nanay. So, solve na tayo.
1: Okay.
0: Okay na. para hindi na tayo kumbaga sabi nga natin hindi na po kayo hanapan ng atin po namang sabon at paparating na po diyan sa inyo. Okay po, nanay.
1: Opo. Marami na nga ang pinagsabihan ko dito sa amin
0: Opo.
1: Ng sabon na yun.
0: Sila. Opo, thank you very much po, nanay. So, yun na po, paparating na po dyan. So, okay na tayo, nanay. Okay po?
1: Okay.
0: Okay po, nanay. Maraming salamat. Tapos balitaan mo ako kapag nakuha mo na, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay.
1: Tawagan kita.
0: Yes, nanay. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Rose.
1: Sige. Bye-bye.
0: Thank you very much po, Nanay Rose. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ayan po mga kaibigan, si Nanay Rose talagang hindi tayo tinantalan. Dapat lang naman, ganun po dapat mga kaibigan, kapag nag-aantay tayo dun sa atin po namang produkto at wala pa rin sa inyong pong lugar, sabihin niyo po sa amin at ginagawan po yan ang paraan ng atin po namang mga deliveries at tayo po mismo ay kinukulit din natin yung ating mga deliveries. Nang sa gayon, ay makuha po natin yung kailangan naman talaga na meron dyan sa inyo. Ganun po, dapat kay Nanay Rose.

Tawag po muli mga kaibigan sa adi mo naman numero 0969-226-9623 yung adi mo naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan.

0: Tawag po 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagin sa ating mga palatuntunan. Ganun po ang dapat, di ba? Natutuwa kami kay Nanay Rose talagang hindi niya po binibitawan yung kanya po namang sinasabi na kailangan namin ng kailangan namin ng ano ng sabon dapat eh. At hindi niya po talaga binibitawan, tapos yung pambili niya daw po talagang tinatago niya para dun sa ating po namang sabon. Nakakatuwa din si Nanay Rose, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Apo.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si ano, si Sita. Taano po?
0: Ah, si Nanay Sita. Taga saan po kayo, Nanay Sita?
1: Taga Digdi po, sa San Rafael.
0: San Rafael Kararayan?
1: Hindi, San Rafael Tigaon.
0: Ah, Tigaon. San Rafael, opo. Tigaon. Okay, Tigaon, Camarinesur.
1: Opo.
0: Ilang taon na po si Nanay Sita?
1: 73 na po.
0: 73. Umiinom na po kayo ng rice coffee? Si Kuya Boy po ito, ng rice coffee, Nanay.
1: Ah, ito po, itong apo ko po, nakakuha ang number, nagtatanong lang kung ano ba yung kung saan bibili ng rice coffee daw.
0: Ah,
1: wala nag-ano.
0: Opo.
1: Apo ko.
0: Yes po, Nanay. Kayo po ba ay hindi pa nainom ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Baka gusto po ng apo po ninyo na kayo po ay uminom na din ng rice coffee. Mahal na mahal kayo ng apo po ninyo.
1: Oh, yung nagtatanong po kung saan daw makabili niyan.
0: Sa Tigaon.
1: Oo.
0: Oh, sa Tigaon po, Nanay, napakarami. Diyan po sa Our Lady.
1: Ah, mayroon pala sa Tigaon.
0: Opo. Diyan po, Nanay, meron po ng rice coffee sa Our Lady of Mount Carmel Pharmacy, Forest Drug, Amisis Pharmacy, Nix Pharmacy, JC Atienza Pharmacy, Generic Pharmacy, St. Vincent Pharmacy, Dane Natalia Supermart, RCM Store. Lahat po yan sa Tigaon.
1: Opo.
0: Okay po. O, puntahan niyo po doon. Nakakita na po ba kayo, Nanay, ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po. Kaya nga, nagtatanong itong apo ko kung saan daw makabili niyan.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Nanay, hanapin po ninyo yung tamang produkto natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Hindi po, R-I-S-E-E.
1: Ay po.
0: Okay po, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo, maghahanap po kami dyan.
0: Yes.
1: Saan na Natalia po, wala.
0: Opo, basta kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo.
0: Okay.
1: Salamat po.
0: Okay, Nanay, ha? Yun po yung rice coffee natin. Dapat po makapagsimula na kayo. Nakikinig po ba kayo sa ating programa lagi?
1: Lagi po itong apo ko. Kaya nagtanong siya.
0: Tama.
1: Yung number, kung paano daw makatawag. Nung nakuha niya, yun ang
0: nagtawag
1: sa gabi.
0: Oo, tama yun. Kung dapat po.
1: Makabili.
0: Tama yun. At para sigurado po kayo ng bibilhan ng ating rice coffee, dapat po talaga tumawag kayo para sigurado po kayo. At yung paghahanap po kasi ng ating rice coffee, Nanay, baka po makuha po ninyo bigas. Hindi po ito bigas.
1: Apo, pagdating po ng anak ko, sabihin ko sa kanya na dyan makabili kasi ang nagtawag itong apo ko.
0: Apo, basta po, Nanay, ha, kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yan. Apo. At baka po iba yung mabili po ninyo, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: Apo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Okay po, Nanay. Sige po, ha? Okay.
1: Kasi sa Tigaon po, nagtatrabaho yung anak ko ngayon, nakaalis na kaninang umaga. Pagdating niya mamayang hapon,
0: opo.
1: Yun ang sasabihin namin.
0: Oh, basta R-I-S-E po, Nanay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yun para hindi kayo magkamali. Tawagan niyo po ako kapag nakabili na po kayo, Nanay, ha?
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po, Nanay. Bye-bye.
1: Okay po, bye-bye.
0: Thank you very much.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng po ninyo tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Gloria.
0: Nanay Gloria. Taga saan po si Nanay Gloria?
1: Milaon.
0: Ay, si Nanay Gloria na Milaon. Nanay, kumusta na po?
1: Maraman po.
0: Okay kaya naman.
1: Boy, kumusta?
0: Po. Okay lang naman po, Nanay. Kumusta po? Kayo po ba'y patuloy?
1: Nakapag lang po, Kuya Boy. Batayan mo lang si Agom. Birthday ngayon.
0: Happy birthday to you. Gusto niyo po bang patugtugan ka? Pagitarahin ko si ano? Si Paring Elvis.
1: Ikaw na lang, Kuya Boy, magkanta.
0: Nandito kasi si Paring Elvis, Nanay. May dala po siyang gitara. May dalang gitara. Tapos, ansuot niya po kulay puti na long sleeve. Ang init pero naka long sleeve.
1: Birthday mo yan, 70 mo yan, Aldao.
0: Nako, ano po yung handa?
1: Pikandaan ko bang, Kuya Boy?
0: Ano pong handa?
1: May spaghetti, may bion, may fried chicken.
0: Wow.
1: May pakwan.
0: Wow. Ang dami.
1: Pikandaan ko, Kuya Boy.
0: Opo, tama yon. Tama yon, Nanay. Oh, eto na si Paring Elvis, Nanay. Nakikinig ba si Tatay?
1: Iyon,
0: eh. Tatay, si Paring Elvis po, Okay.
2: Kuya Boy, magandang hapon.
0: Tatay, happy birthday po sa inyo.
2: Salamat, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo at palagi kayong nainom ng rice coffee. Patuloy po sa pag-inom ng rice coffee. Salamat po sa inyo.
2: Firme.
0: Thank you very much po, Tatay. Tatay, eto po si Paring Elvis na maghahandog po sa inyo ng awitin.
2: Opo.
0: Okay, pakinggan po ninyo, ha?
2: Salamat po.
0: Opo. Eto Tatay, wait lang ha. Paring Elvis. Si Tatay. Ano nga po yung pangalan po ninyo, Tatay?
2: Fernando.
0: Fernando, okay. Tatay Fernando, happy birthday po. Ito po si Paring Elvis. Dalian mo na. Teka lang po, Tatay, ha? Medyo tinutono pa yung gitara kasi. Wait lang po.
2: Opo.
0: Happy birthday daw po sa inyo.
2: Opo, salamat po naman, ay. Salamat.
0: Opo, pakinggan po ninyo muna. Huwag nyo munang ibababa yung telepono. Pakinggan nyo muna po si Tatay Elvis. Sandali lang po. At
2: opo.
0: Nagtutono ng gitara. Wait lang po. Bilisan mo na.
2: Opo.
0: Teka lang, Tatay. Nagsusuklay pa. Nagsusuklay pa po, Tatay. Teka lang po. Wait lang. Ano anong ginagawa nito? Paring Elvis, ano na? Pasok na. Teka lang, Tatay. Inaayos pa yung damit. Hindi ka naman makikita, yun lang gitara mo, saka yung... teka lang, Tatay, ha, at papakantahan po kita kay Paring Elvis. Dalian mo na, at aantay na si Tatay. Okay na? Eto na po, Tatay, si Paring Elvis. Happy birthday daw po sa inyo. Opo, eto na po. Paring Elvis, pasok! Pasok na! Teka lang, Tatay. Wait lang po. Hindi pa daw nakasaksak yung... ano ba to? Napapahiya ako. Paring Elvis, ito na, Tatay. Pasok, Paring Elvis.
3: Happy

0: Happy birthday po, tatay. Ayan po si paring Elvis. Oh. Apo.
1: Salamat po, salamat.
0: Thank you very much. 70. Okay po, very good po, tatay. Dapat abutin niyo po yung 150 ah, years old.
1: Sa ano? Sa yun ang nasasapalata sa atin.
0: Salamat po, tatay. God bless po sa inyo. Maraming salamat. At kay Nanay Gloria, salamat po sa inyo.
1: Opo. Opo, salamat.
0: Thank you. Happy birthday po ulit, tatay. Maraming salamat. Bye-bye. Ikaw, kung minsan pahama ka, dapat lagi nakaready yung gitara mo. Kasi pag may nagbabirthday mga listener natin, pasok ka agad. Hindi yung magtutono ka pa ng gitara mo, magsusuklay ka pa. Hindi ka naman nakikita dito sa inyo. Ang init-init, naka-long sleeve ka ng puti, naka-pantalong kang puti. di ko maintindihan sa'yo, paring Elvis, kung bakit ganun. Kailangan na kailangan ka ng kumanta, e nag-aantay na yung ating mga listener na may birthday, antagal mo pang magtutono ka pa ng gitara. Ang sa akin, paring Elvis, ganito. Di ba, magkasama tayong pumasok dito. Kapag papasok tayo ng... Dapat kapag dala mo yung gitara mo, kasi di ba sabi ko sa'yo, kapag may nagbe-birthday na mga listeners natin, na mga, lalo na yung mga umiinom na ng rice coffee, dapat nating kantahan. Kakantahan mo yun ng happy birthday. Yun lang naman yung request ko sa'yo. Lagi ka namang may rice coffee dyan. Hindi ko maintindihan sa'yo na kailangan mo pang tunuhin yung gitara mo. Magsusuklay ka pa. Lagi pating naka-brush up yung ano mo yung di ko maintindihan sa'yo, paring Elvis. Pag sabi kong pasok, pasok na. Gitara na kaagad. Hindi yung magtutono ka pa, magsusuklay ka pa, aayusin mo pa yung damit mo. Hindi ka naman nakikita. Ayan po, lumabas din si paring Elvis, mga kaibigan. Medyo nag... Ay, nako, nako talaga. Anyway, maraming salamat sa lahat ng mga nagbo-birthday. Happy birthday po sa inyo. Galing po sa amin ni paring Elvis. O, talaga si paring Elvis. Eh. Ang tangos naman ng ilong. Tisoy nga, itisoy eh. Tangos ng ilong, tapos yung sapatos naka balat na itim. Nako, ang ganda. Formang forma yan lagi kapag papasok dito kasama ko. Nagmumukha akong alalay niya eh. Anyway, maraming salamat po naman sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Happy, happy birthday po sa inyo. Lalong-lalo na yung mga umiinom po ng rice coffee. Tsaka kay tatay, dyan po sa Milaor. Maraming salamat po sa inyo. And happy, happy birthday po and more to come galing po sa amin dito. Alright, wala na tayong oras mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paradudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
3: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng rice coffee, mag-inom na ako, lalo na may rice capsule na Kuya Boy, ngayon magaling na.
2: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Radyo Todo Aklan 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos Karaga, Pilipinas. May kaping 14 minutos na kataliwan, oras kara ita alas 7. Standby sa pagpagayag programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas, Banway, Kalibog, Bugos, Caraga, Provincia, Akran, Mayad-ayad nga gabi, ikaton, tanan-tanan.
3: Diretsahan!
1: Welcome na sa pagpagayag, iprogramang Diretsahan. Today is Monday, June 15, 2026. Datod ka na kapag-agag, pag-welcome, itabalipayag ka na kagab-ihon sa atod ka na mga katunog at kabarkada sa kahanginan. Nga naka-opinion, dadayag ka na mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo. We are also live sa mga website sa www.radiotodo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may Isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Datong magkira kapag dapit at palipag kira kagab-ihon sa 327 nga mga kabaranggayan, 17 na ito yung mga kabanuhanan, Aglong Kabisira, Karakong Banwa, Ita, Kalibo. Good evening sa ito yung mga friends na sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kalibo Oyotrong, Satellite Market.
3: Diretsahan!
1: Manaman datong kirang pag-abi-abit, palipayin kirang kagabihon sa atong kirang mga domestic helpers, aklanon abroad, sa atong kirang mga overseas sa Filipino workers na naka live stream sa atong kirang pag-ililiba magkaroon kirang adlaw nga Lunes. Sa kanya akong kirang mga technical partners sa technical side, broadcast engineer, Boboy Enrique Plasio, manager is Emilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kirang anchor Monday, yung kirang El Capitan sa kahanginan, Raya sa kaparkan ng Chia and Delibli nga mga panerbisyo kinyo, makaroon kirang adlaw nga Lunes.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Ano rin mga mainit ng mga balita at isyo nga itong kirang pag-tawaan ita pagtagupangod ang oras sa itong kirang pag-iliba makaroon kirang adlaw nga Lunes. Una, dayang ginpaabot ka itong banwa nga reklabo ita mga residente ita barangay baybay sa banwa kara ita makatoangot sa noday kara nga nag-exister nga pigri no nga naga-emit ita foul odor ag nakataora banwa ita mabaho kara nga perwisyo sa mga residente na sambitan karang barangay no. Now kaina nagpaninguha kita pinaagi kay katudong Ralph Mike pa nga mapaabot sa tod kira nga municipal sanitary inspector kung banwa kira it makato doon sa bitan nga concern. But unfortunately banwa, no, wa na to naabot nung bagong designate nga sanitary inspector nga si Mr. Bilandres. No. I thought nga he is irregular or permanent employee kung local government unit kung banwa, banwa kira it makato. But sa nabuo kong information kaina, isagagali na mo ka job order personnel. No? So naga problema kita makaroon because syempre, kung job order personnel ikaw and you are designated as a sanitary inspector kung LGU makato, may mga security na banwang kinaiba, no? Sa isang ka-permanent ag regular employee nga designated as sanitary inspector. No? So, in other words, nga may mga boundaries ag may mga functions na hindi pwede banwa ma-perform ko isang job order personnel, no? Unlike kung regular ag permanent employee kung local government unit kung banwa kara ita makato, no? So hopefully by tomorrow morning mapaabot na tunda sa anda karang municipal health officer agud makakandak sanda ag mabalidate danda rundaya banwang reklamo gin paabot kato it mga pumuyo itasambitan kara nga barangay
3: diretsahan
1: makaron man yung gabi standby ka mo because piaton nga banwang tawan ita attention actually may court decision gagin papagawa si Judge Jubel Del Moro. Kwaton kara nga Regional Trial Court angot da banwa sa land dispute, no? Away banwa sa gugta, no? Actually dong pamilya Laurente nagdaog banwa sa desisyon nga ginpapagawa ni Judge Del Moro hasta nag-motion dong sa piyak nga partido but they failed banwa, no? Nga i-justify duanda kara nga ownership sa nasambitan nga property. As a matter of fact, paon banwa ita ginsubmitar, no? Nga mga dokumento para nga ni nga mag-serving ebidensya sa andang claims sa nasambitan nga property una sa may isla Karat Boracay. Now, nagpapagawa on banwa i-treat of execution, no? Dung aton karang korte. In other words, yung ginamanduan dung sheriff nga execute banwa o implement dun sa bitan nga order. So, kinahangan i-sheriff nga mag-coordinate sa aton karang regional director o aton karang Philippine National Police para nga ni nga makaprovide dung PNP at police assistance in the execution kung nasambitan karang writ of execution order from the court itself. So, tawang taray banwa it oras, no? Sa kabilugan, itaton ka nga pag-iliba sa programang Diritsahan.
3: Diritsahan!
1: Okay, makaroon man nga gabi iban mo, aton man nga tawaan ipagtagupango doon dahil ka nga pag-intensified kung kumpanya itaton ka nga Philippine National Police in all forms of illegal gambling in the province of Baclan. Pati balwa kararong mga numbers game, mga pabugang illegal nga cockfighting, raya karang pasugay sa namatyan, no? Daya karang mga online gambling, especially rong raya karang illegal operation kung bookies pagan, no? Now, dong aton karang nga PNP for several weeks and months, they also intensified their campaign against illegal numbers game. So, there was a series of, you know, apprehension sa mga individual nga nag-engage directly sa rundaya karang pag illegal nga pagpataya banwa o pagpasugay. Kung mga nagtaliwan nga mga inadlaw, aton kira nga Altabas PNP, do aton nga Baliti PNP, Kalibo PNP, Leso PNP, Malinaw PNP, Malay PNP, no? They successfully apprehended those individuals, no? Nga naga-engage sa rundaya karang illegal nga pasugan. Now, kasi kung nalipatan ko aton kirang PNP o na-miss out ko aton kirang PNP, karampan makaroon ba noaroon daya karang illegal bookies game? Okay. Gamit doon daya karang resulta kung bula ita raya karang STL legal, no? Iya kara sa aton kirang probinsya agad. Dayang STL banwa, okay, ginabulara kong Philippine Charity Sweepstakes Office. And they have their office, una karon sa may provincial capital. And this is legally operated and allowed by our government. Bago niya ni Banwa nga may andang permiso halin sa tod kirang Philippine Charity Sweepstakes Office. But there was another operator who were illegally operating bookies in the province of Baclan. Gamit man banwaron daya karang resulta kung raya karang legal nga bookies nga gina-operate and under sa supervision kong Philippine Charity Sweepstakes Office. Di nagawa kita banwa, hamat hindi madakop-dakop, do mga nagapataya kung daya karang illegal bookies iasaka. Agrato nga mga may mga namatyan nga nagahinyo man sanda kalang local chief executive ag sa chief of police nga tugutan sanda pangod gani nga rungtong sa mga pasugay nga ra no, sa card nakabulig banwa sa gagastoson it pamilya banwa it namatyan. Okay. Kaparehas ko rin daya karang ano nga ning sugay sa bilog nga ra banwa nga gina-operate no, sa namatyan. No. Di nag-generate man sa nabanwa it mabahaw nga tong tinakabulig sa pamilya. Gastoson pangadlaw-adlaw it pamilya

0: Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Oras na sa Pilipinas, may 27 minutos na kataliwan oras kera ita alas 7. Okay. Balikan tayong banoro property nga ita pamilya Prado ag pamilya Banwa ita raya karang ni Pablito Prado ag Michael Prado et al. Mga heredero ra Banwa kontra sa mga pamilya ni Mr. Bobby Casimiro. Kung nagtaliwan Banwa nga January 26, 2017, may ginpapaguwa nga special order of demolition rong aton karang branch 8 kong regional trial court. Okay. Agko June 29, 2017, nagpapaguwa mangyapon sanda it writ of execution. Ag may another nga order nga gin-issue notice to vacate ko July 13, 2017. Ag ko October 11, there was another order. Order of demolition naging papaguwa ba na roaton karang korte, particularly rong branch 8, agin manduan Banwa si Sheriff Dan Yap nga i-execute Banwa. Okay. Daya Banwa in favor da sa pamilya Casimero. Imarong dependent Banwa sa dayakarang property una sa may isla Karait Boracay. Now, doon rayang property Banwa it mga Prado nakabakay rong pamilya Laurente it mga 500 square meter Banwa. Agin bakay na nanda way back in 2019, no? I don't have the exact date kung pagbakay it property it mga pamilya Laurente kay Mr. Manuel Swalog. Okay. He is the original owner and the rightful owner kung nasambitan nga property nga nagakantidad it 500,000 pesos. Now, ugaling dong property nga ginbakay it pamilya Laurente, bilog ra Banwa. Okay. Ang nagakip doon daya ka ng 500 square meter nga ginpense kung sheriff base man sa mando kana nga ginpapaguwa it aton ka ng korte. Di doon pamilya Laurente nag-justify karon daya ka ng property nga anda ka nga ginaposisyonan na bakay nanda kay Manuel Swalog in the amount of 500,000 pesos. Pero uwa Banwa nagpamati karong sheriff agrong korte bagod nga niya gin-include pati randa karang property. Di umpisa ni Kato Banwa nag-umpisa rong problema it pamilya Laurente. Because legally, nga gin-acquired nanda, gin-bakay nanda rong property and they have all the documents to prove that indeed, no, nga sandarong rightful owner or lawful owner of the said property. Now, kung daya Banwa, ginpailan ng dat kaso rong mga Prado. Agrong Prado, no, they failed to appear before the court para nga ni Banwa nga dipinsahan nanda randa karang kaugalingon. Agro mga Prado, waman Banwa it dokumento

0: na ginapakita sa korte. Pagod niya ni nga, ginbaligya ko ni Manuel Prado dong porsyon korundaya karang property sa pamilya Laurenti. Ti, dong pamilya Laurenti ba na kumplito? May anda nga tax declaration, may anda karang skits plan, and everything to prove their ownership sa nasambitan banwa karanggugta. Now, umabot na banwa it makaranga dagon 2026. Imagine mong ilaway. No, more than a decade nga legal battle banwa sa korte. And here comes the decision of the court in favor banwa sa pamilya Laurenti. Okay. Ti, nagdaog banwa ng pamilya Laurenti. No, ginpaburan sanda. It aton niya korte pinaagi kay Judge Jubel Del Moro. Okay. Nga sanda banwa dong rightful owner and lawful owner kung rayang property based on their documents, based on the evidence presented before the court. Okay. So, dong natabo banwa, gin-question yuman it pamilya Prado runda yung desisyon banwa i-korte. Pero, dong korte banwa, nagpanindugan. Pagod nga ni nga, wa man banwa it ginaboytan, na mapag-on nga ebidensya ag dokumento rong Prado, nagpanindugan dong korte sa una nanda karang desisyon. Hasta, dong pamilya Laurenti, nagpangayo un banwa it writ of execution to finally execute the order. Agin paburan man gyapon da banwa ni Judge Jubel Del Moro ko aton karang regional trial court. That is why gin grant sa pamilya Laurenti dong writ of execution. Okay. Ugaling gin question yung man da banwa. There was another motion, no? Urgent motion to quash the writ of execution and the sheriff notice to vacate. May abogado man ba nang nag-question sa day karang writ of execution? So, uwa man ba nwa no, na implementar dong writ of execution kung sheriff ba nwa? Pero, sa rundayang bagong desisyon makaroon sa ginpile nga urgent motion to quash and writ of execution and sheriff notice to vacate, gin-denied banwa ni Judge Del Moro. Okay. Again, gin-denied yuman dong nasambitan kara nga urgent motion to quash. Agin orderan yuman, finally, no, wrong rayang sheriff, si Sheriff Jojo Yasa, nga dapat mag-coordinate yun sa Regional Office kong Philippine National Police para nga ni nga magpangayo it assistance para i-accompany imaw, ibhan imaw sa pag-implementar kung nasambitan banwa karang order from the court. In other words, no, kadaya banwa, this is already final and executor. Daya banwa nung ginakugat dong writ of execution. Now, nagkaroon ba nwa nung pamilya Laurenti, nagapangutan na, no, sa aton karang sheriff, sa aton karang judge, no, kung ninuno ba nwa, no, i-implementar na, no, because they've been suffered for how many years, no, morally, no, psychologically, including financially. Di, sa'yo may kita ba nwa kung land dispute nga na ba nwa, no, kung away sa gugta, no, kabuhay ra banwa bago i-resolve it aton ng korte, no, kinangan may imo nga mapag-on nga ebidensya, dapat may ginabuitan ikaw nga mga dokumento, no, may ginabuitan ikaw nga ebidensya, no, nga nagapamatuod ngarong lote nga gina-claim nimo, no, imo gid man. Okay. Ti makaron banwa rong pamilya Laurenti nagapangutan na kasi there was no coordination makaroon sa korte. No. It seems banwa nga uwa sa na ginapasayod kung sheriff nga gin-orderan it korte pa para sa implementation itasambitan kirang writ of execution. Okay. Pero sa last order banwa, hindi man abi ikaw pwede magbuo korundaya karang court order in the absence of issuing. Okay. Kinahangan banwa kung nag-implementar ikaw it order from the court, dapat ba na sheriff okay. Ag-assistihan imaw it Philippine National Police or police banwa. And the duty of the PNP is for the maintenance of peace and order banwa, including dong protection ag safety kung sheriff banwa nga nag-implement kung order.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Now, Diretsahan, property banwa. Imagine mo 500 square meter na banwa. Imagine mo ka-home at that time, 1990s. Imagine mo 500,000 niya girong bakay karat pamilya Laurente. Okay. Wa pagahagos kato siguro gina baaw-baawarong Burakay nga mag boom no? Kaparias Makanon no? Di may mga taga may mga nitibo it Burakay no? Nga nagapanag-iya it mga agugta before no buyot do da karang tax declaration nga para kandaban wa no? Nga hindi man wa man ang dagina expectahang magmakararong isla it Boracay. That is why they decided no, nga ibaligya undo portion kada karang property. Ti at that time nga gibanwa no. 500 square meter is 500,000 no. Ti dong pila 1,000 no, per square meter it property way back in 1990s no. Ti makaroon banwa hindi ko makabaka it 1,000 o 5,000 o 10,000 siguro. Maskin una sa mga interior parts, it is not Boracay. No? Hagos ka mahagun makaroon doong presyohanay itugta una sa isla. No? Now, dayang property makaroon abibanwa, nakapadlak mo. At ginpadlak, may perimeter fence, no? Using doong gate nga galvanized iron. So, may nakabuta nga private property and there is somebody no nga halin sa pamilya it Prado nga sandat abanwa naga squat no sandat on naga position banwa sorundaya karang property ti hindi man pwede makasugod kara igturong original owner dong lawful owner ita pamilya Laurente because ginahugat mananda rundaya karang sheriff nga imaw mismo ro mag-implementar kung nasambitan nga order kasi basi kung ano rin magkainabo. Now, daya makaroon dong dilima banwa it pamilya Laurente. Pero, at long last, no, dong pamilya Laurente makaroon nagkapasagaman. Bangon gani nga dong justisya na iserbi banwa kanda. Justice prevails. No? Although they spent no, millions of pesos for this legal battle in court and yet they are now you know happy no? And they can breathe no freely bagod nga ni nga nag-ayon kanda ba no rong hustisya no dong justice no nag-take side ba no ang nagpobor sa pamilya Laurente. Now kabay pa because we have coordinations makaroon sa regional command kung Philippine National Police, no? Ag-aware man karaban wa si RD, no? Si Brigadier General Tuanyo because there was already a letter no? From Sheriff Jojo Yasa nga nagapangayo banwa imaw it police assistance in the execution of this writ of execution order from the regional trial court. Di kabay pa within this week, no? At least makapahuway man banuarong pamilya Laurente. As a matter of fact, sa bilog sa mga igmanghod, no? Mga unga na day Eden Laurente, nagmasakit ba na nagkaroon ng depression? Bangod ko rin dayang natabo ba no, sa dang property una sa may isla Karait, Boracay.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Diretsahan. Sambay ka mo karon ba na hopefully hinaaga it gabi. Maabot ko ba na sa bilog sa mga ears, sa mga unga. Ita rayak ka nga mag-asawa nga Laurente. Hopefully, si kan fine time, no, nga ma-interview na ito ninaga it gabi sa ito kaya nga pag-iliba sa programang Diretsahan. Bagod nga ni, abay ko nga ni, nga grabe ba no, randa ka nga agyan, no, nga magmangko. I was almost every night, no, nga nag-tinangisan da, no, bagod nga ni, nga ginpanghugtan ko na karang ginikanan na maka-acquire it property, maka-purchase it property para ipamanakan ng magmanghod. No? Pero maura pa banwaro na tabo kanda. Doon sa bilog, nagkaroon pa depression. No? Doon sa bilog, nga o nga, nga babayi, itaya karang pamilya Laurente.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Okay, balikan niyang na Kodaya Karanga. Illegal gambling operation ko aton Karanga mga kapulisan. All forms of illegal gambling. Ika nga, rato nga mga nagapasugay, gamit dong kwarta, nga uwa banwa, it permiso. Ti, kaparehas ko, raya karang mga sakla, lucky nine, no? Illegal sabong, online sabong, pataya nga na sa bukis kasi may daywang operation it bukis, may legal nga bukis, ang may illegal nga bukis, makaroon iasaka. Now, actually, kung nagtaliwan nga bugan, hatalakay naton banwara ya karang illegal bukis operation sa akla. Di, sayon man kita kara kung anyo ra, no? Ay Sir Ted kuno ra. No? Di, si Sir Ted, magapad man na karang connection banwa sa Camp Crummy. May mga connection man imaw sa Camp Martin Delgado sa regional office ko aton karang Philippine National Police. Agriiba karang PNP mga opisyal itaton karang mga kapulisan sa aklan. Are also hesitant, no? Nga magpanakop banwa, no? Kung mga nagapataya nga ra kay Sir Ted. Bangon niya ni ko anak karang koneksyon sa sugod kong PNP organization. Okay. Now, gusto to yung rabanwang klaruhon. Bangon niya ni ko mga nagtaliwan nga mga binugan, may mga nag-iligo ba? May nagtama ba? Di, gindibidindo. Para nga ni hindi mabayran it bilog, ginambay kong operator iya sa aklan, nga may mga nagtayama man the same nga number do gintayan man that is why gintunga-tunga banwa do iba ginbuhinan 20%. Okay. Ti kung nagtaya ikaw banwa ita napugo nga pisos ti di mo karang igo 7,000 no? Kung nagtaya ikaw 20 pisos ti riimong igo ba na 14,000. Okay. Ti kun buhinan dun banwa it 20% o 30%. Ti kabahugun dun banwa. No. Nga maiminos, no? sa gindaog banwa itnagtaya. Ti buko niyang rat once na tabo. Several times banwa. Nga ginhambag it bangka operators. No? Nga may nag-igo man nga iba. So that is why nga ginbuhina namon da inyo karang daog na supposed to be, no? Dayar inyo kara ganito nga dinaog sa numero nga nagwa sa amon karang patanya. Okay. Pero let us always remember this. Narayang another book is operation sa Aklan is considered illegal. Because they don't have permits. No? Sa Philippine Charity Sweepstake Office and even sa local government unit kung mga kabanuhanan iya sa Aklan. Okay. Bangod, sambilog gamang banwa dugrigin rekognisa kung Philippine Charity Sweepstake Office nga bukis operation o STL operation iya sa Aklan. Okay. Sambilog gamang banwa dugina rekognisa itaton karang Philippine Charity Sweepstakes Office. Pero ang illegal bookies, una man sa daban, wanagabuol sa ginbula nga numero it legal nga bookies. Di, kung ano nagagawa, hapon, no, di, doon man eh, anang bula, ita bula nanda ita gabi eh, ang bula nanda tapon. Two times a day malang rubula nga na. No? Now, kung ano nagagawa nga bula, it legal nga bukis, di kat datuman banwarong ginabuo nga numero, it illegal bukis nga operation. Iyasak. Now, dayaro akong nangawahan makaron. Okay. Sir, ginatawag kong atensyon ni Colonel okay, Arnel Enrico Ramos. Agro mga chief of police. Hamat na hadlok kung mga chief of police. Nagadakop banwa kung operation nga rat illegal bookies iya sa akin. Bangod rong in charge ka na banwa si Rooney. Tisin o banwa si Rooney, taga si in si Rooney. Okay. Hinaga banwa next episode ko ato nga programa. I-mentionar na ton, no? Kung pilang dagon yan si Rooney iya sa akin. Agsin o si Rooney, ag taga si in si Rooney nga ra. Nga imaw na gintugyanan ni Sir Ted ko anang illegal operation kong bookies sa ato nga probinsya.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan. Okay.
0: For example, ganito. Sa banwa itbanga alone, sa sangka pabula banwa, may una nga nagataya it 100,000 o 100,000 plus. Ibutangi naton pinakamanubo 80,000 kada bula. Kung daywang bula sa sang-adlaw, kung mag-minimum ikaw it 80,000 doon mong pataya, that is 160,000 pesos. Pila man lang karon banor nagaigo. Pila man lang do nagaigo nga nagapataya. Okay. Ag kun may ina man nga nagaigo, ginadividendo man nanda, ginabuhinan man nanda 20%. Okay, o more than that. Agto kita sa banwa at kalibo. Kung sa banwa at kalibo, do nagapataya banwa. Okay. Sa agahon, makatipon imaw it 100,000. Ag 100,000 man sa gabi sa hapon, that is 200,000 pesos. Okay. That is 200,000 pesos. We are talking here, it daywa pa yung banwa nga kamunisipyo nga nag-operate illegal books. And that is equivalent to more than 360,000 pesos. That is a very conservative estimates ba? Okay. Dong figure ga na banwa na ton nga ginahambay, conservative ra banwang estimate na to. Okay. ko sa sang-adlaw sa Banwat Banga, daywang kabula, ti ibutangang naton, minimumang naton, 80,000, 80,000, that is 160,000 pesos. Sa Banwa 8,000, kunting 100,000 sang kabula, daywang maka, daywang bula sa sang-adlaw, that is equivalent to 200,000 pesos. So sang-adlaw ba na sa daywa pa yung kabanwa? That is equivalent to 360,000 pesos. We are talking here it daywang kabanwa-banwa nga nag-operate yung illegal book. Kasi, wa pa karaban, warong ibang mga kabanwahanan. Okay. Ibutangang naton na kung kumita rong operator it 1.5 million pesos a day, pila banwa rong sasangbuga? Kung 1 million banwa, ibutang naton 30 days. Okay. Kung 30 days banwa, 1.5 million pesos, that is 45 million pesos banwa. Doon ginakita banwa, it waiting operator. Okay. Di, pila nung hugayan ka na banwa sa pulis. Okay. Pila nung ginatao sa chief of police. Pila nung ginatao banwa sa provincial director. Pila nung ginatao sa regional director. Pila nung ginatao banwa sa ato nga mga mayors. Okay. Para i-allow nanda, no? Rung pagsugod it illegal bookies sa andang mga respective municipalities. Ti kabahog-bahog banwa. Kabahog-bahog. Ti na yun ato nga ginangawahan. Kung ginadakop na ton, dong mga nagapataya nga ra, Lucky Nine sa namatyan, nga mga pipitsugin, mga ultimo banwa, pila gidlang rung ginataya para maka-generate sanda itong pangbulig sa namatyan, hamat hindi na ton i-operate banwa. Rundaya karang illegal bukis na milyon-milyon dong involved na kwarta.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Sipa ninyo ha? Kumita yan it 1.5. Ibutang naton 1 million no kikita. Kumita yan it 1 million kada adlaw. Sa 30 days ba na pila? 30 million pesos. 30 milyonis na tumataging ting banwa. Dong kita. Pero, we are talking here of millions of pesos. Okay. Tapos, dato nga maintok banwa, mga small piece, although, illegal matodron, pero, ginadakop natin for the sake of, accomplishment. Itato nga mga kapulisan. Tiara klaro, illegal bookies kaya milyones ba na ginakita, ginataypon da ba na sa aklan? Ang ginadaya sa ibang lugar. Di ba ka? Ginabuo nung kwarta natin is sa akan. And then, dagun natin sa ibang lugar. Kasi, nung mga aklan nun, mo mahilig na banwa sa sugay. No? To tell you frankly, no? Aklanon people, nga, kita nga mga kanon mahilig banwa sa sugay. Di, maskin ano nga pwede natin matayaan, di, isugay tagin. No? Maskin gagambangan, ikan, ginatayaan ta. Oh. Ah? Maskin adlaw-adlaw banwa nga, may bugang, ro mga legal nga mga operation it bugangan sa kada munisipyo, may unagyapon nga mga insiro. May unagyapon nga mga illegal cockfighting banwa. No, sa guwa, itbugangan. Di ba ka? Kasi, maura kita nga mga aganon mo. Di, ano rumatabo? Ha? Kundo ato niya kwarta, ginabuog at ginadaga sa ibang luka. Kasi, rong operator is not an aklan noon. You know, I have a proposal before. Na kung maura malang rong sistema, ginatugutan malang itpolis. Ay, ginatawaan man ato dong polis. Okay. Ginatawaan taman regional director, ginatawaan taman do provincial director, do mga chief of police kasi bulig man sa anda karon nga operation, no? Sa mga ginapatigayon ng intelligence and the surveillance operation ko ato nga mga police o sa mga kinahangan itaton ka ng mga police stations ti why not banwa? No. Nga tagaakgan lang ro aton nga pabangkahon. Agud rong kwarta, iya mismo mag-circulate sa aton kara nga probinsya at akgan. Hindi yun pagdaghon banwa sa guwa itaton karang probinsya. Total ginatolerate ta malangman. Ginapabayan ta malangman. Di ba? Ginapabayan ta malang ti pagkasayod na ng Iser Ted Bukis ni Rone, di iba ba lang mga kapulisan hadlok. Kasi may kontak kagi sa region, may kontak kagi sa provincial command, ti sino mo matabing banwa? No? Sino pa biro matabing? Okay. Ti, abay ko, kung makarama lang sistema, makarama lang sitwasyon, ti, isuggest lang naton sa ton yung mga provincial officials na aman abi kung may ina nga willing nga akyan nun no? Nga magbangka di imaulag raton pabangkahon agrong kita na nabanwa ibulig kun lang sa mga nagakinangan itbulig naton yung mga akyan nun. For example, may mga igbangkod kita banwa nga nagakinangan itbulig sa ospital nga uwa-uwa gid. Di ipa-evaluate na to. Ni may tawo man ni mang. Ipa-evaluate ta. No? Daya ba yung individual? Daya yung patient? May kapabilidad ba yung pinansyan? Di kunuwa ti buligan banwa it daya karang bukis operito. Kita mismo na mabulig. Okay. Kung abuo niya pundo banwa, di pwede man siguro kita makabakay karon it. Ha? Ambulance. Bulig naton sa mga munisipyo, bulig naton sa provincial government. Okay. Dato nga mga igmanghod naton nga may problema physically, ti makabulig man siguro kita. No? Bakay kita itbulong, no? Ti ha? Bakay kita itbulong, ibulig kanda. Bakay kita wheelchair, ibulig kanda. No? Ago rin diyan magwa rong kwarta banwa isa akyan. Okay, di ba ya? O, ti makaroon sino nagakita banwa? Oh. Sino na si all makondoga panami, di ba Rune? Kamu malarulga panami. Kun igoon kamo ginadividendo madayon ninyo ilikakak nga operation.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan. Na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Diretsahan. Oras sa Pilipinas on minuto nakataliwan oras karat alas 11. Mabalik na programang Diretsahan. Pagkatapos siya magdakarang mga importanteng mga panubong. Stay tuned.
1: Diretsahan.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at manami man daan ang lasa at manami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami ginipikto sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
5: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.

0: DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka si Jante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buta. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Matyagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakalitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
11: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
10: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
11: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang... nakakaginawa, Kuya Boy.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Okay, balik kita ba na sa second part kung atong kinapag-iliriba sa programang Diretsahan. Atong oras makaroon sa bilog na Pilipinas, may kapin 8 minutos na kataliwan oras kera. Alas otso. Dariang, ay may mga messages kita. Good evening, Galik. Ay, Ninit Bill Arsula. Good evening, Ninit Bill. Good evening, Sir Che. God bless. Thank you so much, Ninit Bill Arsula. Kay Sir Ed Sabal at kay Mampuli Sabal sa California. Good evening, Sir Che. Thank you, Sir Ed. Ina kay Makagwapo. Good evening, Sir Che. Makagwapo, good evening. Okay. Ina kay Jopri Robustis Gregorio Watahuya. Mag-ina ko itugta. Ngabukunit anda. Habaligyaon ako on gihapon. Gahamanta. Ina kay Dudong Kukoy, good evening Sir Che. Kapamati ikaw may iya sa Manika Viewpoint Kimo. Thank you, good Manika Viewpoint. Ina kay Dudong Kukoy Family. Ina kay Mamaylin Milanyo. Good evening to everyone. Okay, good evening to mayad ay niya gabi sa tanan Sir Che. Nagapamati live sa Kabatanga sa Makato. Thank you, good Mamaylin Milanyo sa Kabatanga Makato. Ina kay Sir Roger Losero Nagalis. Good evening, Preche. Thank you, Gipre, sa imong programang Diritsahan. Enjoy and God bless. Ina kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Matawhay nga gabi, kabarkadang Che. Thank you, Gidkonsihal. Kay Gigi Sabuko, good evening. Kay Sir Exalteo Terencio, ina sa Makato. Good evening, Nong Che. Thank you, Gid. Sa aton niya mga live viewers makaroon sa aton karanga Radyo Tudo Kalibo. Thank you, Gid, so much, Kinyo. Abot niya salamat. Kay Ma'am Rosie Isog, good evening Sir Che, God bless. Okay, at kay Roger Nagalis, thank you so much. Okay, agto ako sa akon karang personal account, ha. Okay, agto kita sa atong kira nga personal account. We have 26 messages. Good evening kay Toto Ney Leison de la Cruz sa Amerika. Good evening, Sir Che. Ina kay Kapitan Konsyal Chil Militar. Good evening, Migo Che. Thank you, good Konsyal. Kay Kapitan New Sira Dan. Oh, pa-shoutout, pre, iya sa Lucena City. Gapu pamati sa imong programa. Thank you, good paring Jujet. Kapitan Jujet kay Ampod Chodoro Otoy Bilorente. Good evening po, Che. Listening here at Barangay Hanlod. LA, more power and God bless. Ina kay Worthy Brother Mayor Bagto Zapata. No, good evening. Kay Toto AJ Bilanoy Bahawod, ato niya mahugod ag mabuot ag maagam nga iski chairman ita laging Bano S. Numan siya. Ina kay mama na, ag kay papa na, nga nagapinamatigid sa ato niya programa. Good evening nung Che. Thank you kay Kapitan, atong amigo, Kapitan Danilo Hilito de los Santos. Good evening, Che. Thank you, good Kap. Okay, mabuhay ka ina sa may barangay Manok-Manok sa Islat Boracay. Bao si Kapitan Ayupinio Team de la Sina, ag kay Ma'am Nerly de la Sina. Good evening, Che. More power to your program. Kay paring Dodoy Mansayon, atong amigo, aga Manungyol sa Dungon S. Agwest. Pre, good evening. No? Paring Dodoy, kaya niya gabi ang sana mga tawo una sa tangke. Kay Nini Maribel de la Cruz na Dura. Good evening, Manong Che. Okay, kalat sandagani iya itpapil. Ah, nagkalat sandagani iya itpapil. Agali! Ganun ba? Okay. Magandang gabi sa lahat ng mga manunood at mga komentador ukol sa topic mo ngayong gabi. Di na muna ako mag-comment, Sir Che. Baka mapahaba na naman. Thank you, Gini Marie Pimolo. Kay Onyok Bulan Bilanoy ba? Good evening, Che. Kay Sir Ilmo Chongson Terenyo sa Amerika. Good evening, Che. Manang Gina Cipriano. Good evening, Che. Inasan niyo Washington. Toto Jason Alayon Pre. Good evening, Sir Che. God bless. Stay safe. Ina sa Tangalan. Kay Ampod Kapitan Big Mandal it kaano. Good evening pod. Kay Sir Marvin Makabinta. Good evening, Sir Che. God bless you always. Kay Kagawa Jewel Itolid Ricasa to. Good evening kay Tima. Kay Auntie Pastel. Good evening, Che. Ina sa Barangay Daha Sur. Sa Banwa Kera Itabanga. Thank you so much to. No? Sa pag-abibar ka to. Ina ko piyesta. Ina kay dating SK Federation President Ijo Benji Arana sa Canada. Good evening, Nong. Thank you ito to Ijo. Ina kay Kagawad Ferdinand Malakas. Okay, the second. Good evening po. Good evening po. Happy pamati. Ano resulta no sa inyong pag-iilistorya. Kay classmate Mark Fuentes. Mayan yung gabi, Iki Momet. Thank you. Sa New Buswang, Marilyn Alonso. Okay, good evening ka to the Che Emotsing Live sa Silang Cavite. Wa gani iya. Sige. Okay. Ina kay Claudia de la Viga, good evening. Ma'am si Vera Victoriano Kasan sa Lebanon. Good evening, Sir Che. Kay Kapitan Dario Santicap, good evening. Bao, long time no see. Good evening, Sir Che. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Good evening, kabarkadang Che. Blessed Monday. Thank you so much sa aton kirang mga live viewers. Sa aton kirang programa, makaroon kirang gabi eh. Okay. Sino para? Kay Sir Aloxos Mationg, igmanghod ni Mayor Langkoy Mationg, kay nung Romy Andrade. Okay, Sir Che, watching you. God bless. Thank you again, Sir Romy Andrade. Okay, sino para? Kita lang tapi lang adlaw na, Che. Thank you again, Kapitan Danny. See you. Okay, sige. Kay paring Kads Kanyal, ina sa Canada, sa Amerika, may nga pupapamati sa itong kiranga program. Okay, now. Kay paring Toto Vicente Romakin Ibisati nga nagapamantaw ka tol. Kay Toto Amri Taligatos Buntugon, thank you so much. Aga kay Toto Gary de la Luna. Toto Gary, happy pamati. Ag thank you so much sa pag-view sa itong program. Okay, kay ina, nakabaton ako banwa it complain. Reklamo ra. Okay. Or dahil nga ni nga may una nga pigiri nga nag-operate banwa sa baybay sa banwa kara it makato. Agrayang pigiri, nagtuga banwa it kaya karang masangsang baho nga ra, syempre, halin sa anang manure no? Sa tae ko baboy, pasinsya sa nag-ihapon. Siguro, basic kung bukol man it well maintained. No? Dong anda karang mga cages, ti, normally, nag-emit ginimauron it foul odor. Ti, Abo nga mga tagabaybay sa Banwat Makato nga nagareklamo. Pero dahil nga ni nga iba abi may edad yon, may ginabatsyag. At siyempre kung babaho rin mong ginasinghot, no? Kada segundo, minuto, kada inoras, pagatugat ra banwa ita respiratory problem. At kung may imo upang hapo, may imo pang asma, di mag-trigger para banwa it aspa. Di iba ka ra, nagapanganuka, do iba ka ra, nagabuyog andang ugo, po dahil nga ni banwa sa baho. Okay, now, para na banwa rung ginpaabot ka ton nga reklamo, dali nga, okay, ay di na ton makita. Kasi, amigo che, basi pwede ra matawaan itaksyon di uta matiis ruhogom gabi-gabi ilat mayad nga mag-agto ka mo igto ahay sa gabi iagod mahuguman gidro kabaho it kababuyan sa sityo hagakak barangay baybay sa banwa kara it makato. Okay, sige. Now, ginpaabot yung da banwa sa konsihal. Agud maksyonan doon da karang concern. Okay. Pero, until now, okay. Wag yapon banwa it konkrito nga sabat do, doon da karang ginareklam. Pag maura abingara, normally, dapat ginapaabot mo ra sa sanitary inspector or sa municipal health office. Dapat ubra ka mo i-complain, papirmahon inat mga apektadong residente, then ipareceive sa aton karang municipal health officer, kapiparnis na tondong municipal mayor, ag sanitary inspector, including dong other concerned agencies. Kasi doon ginaistoryahan na ton banwarong hugom. Now, kung hugom ra ato niya ginaistoryahan, ti pati karondong environment, daga, Department of Environment and Natural Resources, duhaton niya health, ato niya sanitary inspector, and other concerned agencies. Now, kung abo banwarong baboy, or more than three heads, kinangan banwa abi, nagabuogon ikaw it-permit sa barangay. Dapat may sanitary clearance yun ikaw karon. Okay. Especially kung dong tatlo ni mong kababoy, okay, ginapaunga ni mo babayi, gusto mo banwa nga mag breed. So, for purposes, itpagpaabo itbaboy, no? So, mabuhay ron banwa una sa imong cages. Unlike kung nag-aalaga ikaw it baboy for commercial purposes, after 3 months or 4 months, no? Ginadispose ni mo banwarong baboy, ginabaligya. So, pagkabaligya it baboy, syempre, makagiginawa man di imong kaiping it bagay. Unlike kung na yun di imo nga baboy, ti gatiner gano'n. Okay. Pero, bukong yung arabanwa, abira yun it backyard. Although, kita nga mga igmanghod naton, gina-encourage kita ko ato nga gobyerno nga maging self-reliant. Ika nga, dapat may aton nga other source of income nga ginabuhat. Nga hindi ang kita mag-rely, no, sa aton banwa nga sweldo adlaw-adlaw, kundi dapat may other source of income kita para nga ni banwa maka-alibate, no, kung aton nga adlaw-adlaw nga expenses agastuson sa sugod it aton nga bagay. Pero kung nunday ang baboy na kahalit kuta sa imong mga kaiping una, then wa karat mahimo banwarong aton nga municipal health office ag sanitary inspector
9: kundi i-recommend nga buon di imong baboy ag ihalin banwa sa lugar nga magayo banwa sa sibilisasyon. Okay. Di doon tatlo pa nga ni kababoy ron. Much more banwa kung more than 3 heads di imong baboy. Kung nag-aalaga kot na pugo, kung nag-aalaga kot more than 5, di isipan ba nga ninyo? Doon ang ginaproduce na na nga Paul Odor, doon bahok nga ginaproduce na na banwa, every day or every minute. Okay. Kasi, doon na yagi, anayagi nga ihi. Okay. Doon na nga tai ko baboy. Now, kung hindi pa natin masunod ron, wa natin ginasunda, tiraya pagid. No? Di karon pagid banwa rong mga dahilan kunaman it nagabaho pero aton karang pigiri, bangod nga ni uwa ginasunda banwa it limpyo lagi. Now, okay lang mata ikaw. Kasi, kung ikaw nag-aalaga, dayang mga mabaho nga na banwa, para kimo na i-immune ka mo. No? Ika nga, tulirabol yun sa imo ba ng paghugo. Ti, sa iba't abanwa, rabukun tara. Ika nga, pollution tara kanda. Pollutant tara banwa sa iba. Okay. Di dapat man aton nga isipon dong iba do aton nga kaiping itbagay do aton nga mga neighbors. No? Dapat antiguhan man kita banwa magbalansi. Kung nag-aalaga kita't sapat, dapat banwa ginalimpyuhan naton it insakto. Agtama agot hindi kita makabati i-complain sa aton banwa karang mga kayapit.
13: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
12: Congratulations kay Ace. Good evening, sir. Honor night namon bago lang sir kinaga kun amon nya graduation sa training sa Oman Abu Idjas Sagamat sir, thank you. Okay, tumagin buligan nya ra nakasugod yon sa PNP. Okay. So nalipay man kita at least may mga igmanghod kita nga ra gusto nga magpulis ag nakasurvive ano sa training, no? Nakasurvive sa training. By the way, congratulations gali sa aton nga amigo, no? Kay Police Captain Dixrel Tortoya, no? Bro, good evening, ha? Bagong Chief of Police kung leso PNP, no? Imaro nagbuos kay Worthy Brother Doni Magbanwa because si Bro Doni ma-undergo imaw its schooling, no? For his promotion sa pagka major, no? So ginbuslan imaw ni Police Captain Dixrel Tortoya makaron imaw naga-serve nga officer in charge kung Leso Municipal Police Station. Thank you gid, congratulations, no, kay Dixrel, kay Bro Dixrel Tortoya, bag-o nga hipi kong aton karanga Leso PNP Station. Good evening, gali, ina kay Paring Ralph Isidor Zamora. Paring Ralph, happy pamati, pre. Okay, kay Paring Rex Makinto, no? Friday Club. Una kay ina sa Tamiya, no? Si Paring Robin Lacerna, Paring Recto Vidal, Paring Noel Kabubos, si Pastor Philip, okay. Si Toto Anthony Sarati Rogando, si Rex Makinto. Okay. May Friday Club kami. Happy pamati lang gali. Ina kay Ma'am Severa Victoriano Kasan. Sige. Kay Sir Vicente Romakin Ibisati. Okay. Sige. Now, may aton pa mang habilin nga ginutlo, no, sa aton nga programa. Kasi may 5 minutes pa kita. No? May 5 minutes pa kita. Balikan ko yung ra. Balikan ko ang makaroon. Dong dagagan nga ra makaroon ita aton karanga. Aton karanga municipal aton nga ano niya cemetery ag aton nga crematorium. Okay. Good evening, Gali, kay Ampud Hill Reyes. Good evening, Punche. Always monitoring your program. God bless. Kay Manuel Nimes. Good evening, Sir Che. Watching FB Live in Barangay Pinoy sa Libacaw. Wow, taga Pinoy. Kay Ampud Ariel de la Cruz Milgarijo. Good evening to, Che. God bless. Thank you, Gid. Ina kay Gigi Sabuko, kay Worthy Brother Tungtong Noblesa, nga naka-livestream sa ating program. Okay, now. Ginimbitaban wa it sanggol ang bayan dong kontraktor sa Rundaya Karanga cementerio sa may barangay Mabilo sa Banwa Itkalibo at the same time rayang krematorium kasi ginaplano ko ato niya munisipyo at Banwa Itkalibo nga hindi kun pagamiton dong municipal cemetery naton di kara kasi may plano rong munisipyo ko nga basi i-develop sa ulihi. So dapat dong mga namatay ginagubong igtuon lang dagun sa may barangay Mabilo sa Banwa Itkalibo. That is why nga rong munisipyo nagutang banwa sa bangko para nga ni nga ipinance sa pagpaobra nga banwa it sim-

Singapore dahil nga ni sementeryo nagakinangan ikaw banwa it health clearance ag environmental compliance certificate from the Department of Environment and Natural Resources. Pero raya tanan nga mga requirements banwa uwa habuon. Por dahil nga ni narusang gud ang barangay it mabilo banwa hindi magtao it endorsement nga butangan it sementeryo sanda karabalwa nga lugar. That is why uwa na proseso do mga requisitos kara ag dokumento para nga ni no sarunday ang operation kung municipal cemetery ag crematorium kung banwat kalipo. Now, sa invitation itsang gunang bayan, uwa banwa nag-attender do contractor kara. Ang base sa aton kara nga pag-imbestiga, nasayuran aton nga daywaro contractor sa nasambitan nga proyekto. Nagakantidad rabi banwa it mga 64 million pesos. Imagine mo 64, close to 65 million pesos nga ginutang kung ato nga banwa it kalibo sa bangko. Now, do aton kara nga ginapalibugan makaroon. Hamaan ituwa nag-attender do contractor ay may mga gusto nga mga klaruhon do mga miyembro itsang guni ang bayan. They have this concern about banwa sa pagpaubra nga rat sementeryo. Una kara banwa dong tambak embankment. Dung embankment, tambak yamang dahil nga ni nga tangkira imaw, nagaabot da imaw mga 11 million pesos intended for the embankment it nasambitan karang cemetery. But, sunuban wa sa mga miyembro at sanggunang bayan nga mga civil engineers, doon ang estimate makaroon nga gintambak sa rundaya karang tangki, nagaabot yamang banwa it mga 3 million pesos. So ginausisa, nandama karon kunsiin, dong 8 million pesos. Ay uwa banwa pa natapos dong pagtambak itasambitan niya sementeryo, agin deklarar yun makaroon ko kontraktor na madali yun lang matapos banwa. Okay. Suno banwa sa mga miyembro isang gunang bayan, wa pangani ron mga 70%. Pasi mga 60% pa yung mandun. Okay. Now, kusang bilog na itong ginalibugan. Ara, may una nga sprinkler banwa. Teng ginabutang banwa sa roping. No? If in case nga may una nga smoke, may na nga sunog, nagatiyog gagi imaron, ag naga puslit dong tubi banwa para mapatayrong kagayo. Pero may smoke detector imaw, pero uwa banwa it's sprinkler. Okay. Di nagapanguta na makondo sa anggunang bayan, sindo sprinkler kara. Okay. Ay may budget banwa. Pangatlo, may una nga 1 million plus 1.1 close to 1.2 million nga budget banwa. Para sa si Indo budget nga kuang-kuang 1.2 million pesos para sa gate yamang itdaya krang sementeryo. Okay. Ginausisa makaroon sa gunang bayan. Okay. Haman ituwa it gate makaroon dong sementeryo ay una banwa sa program of works. Included nga may budget nga 1.2 million pesos. Di ka mo nagapangutana ako kinyo. Nagapati ka mo nga may gate ginman nga 1.2 million pesos. Ah, abiga pangutana ako, may iya nga gate ba ya makaroon sa Aklan nga nagaabot it 1 million pesos. Okay. Masyado man da banwa nga kagarbo nga gate. Masyado mang mahal nga 1.2 million nga gate. Pero, rung pangutana ta, makara sa

0: Si Indogate ay uwa it gate until now, rayak ka ng krematorium!
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Si Daya Banorong Pangutana Makaron. Oh, paton kira ka mga igmang. Good evening, gali kay worthy brother Rosel Dimson Ducampo Duting, kay Ma'am Lisa Isagan sa Houston, Texas, kay Ma'am Pisa Rabia Oro. Good evening, Che. God bless. Ina kay Toto Amri Taligatos Buntogon. Shout out kay Lucia Nama Gregorio Buntogon It Madalag. Okay, thank you so much, no, sa aton kirang mga viewers. A happy birthday gali kay worthy brother, no, kay Sarge sa Eric Banyes It Bliss sa Banwa Karat Malinaw. Ag happy birthday man kahapon kay worthy brother Vice Mayor Jean Conflores It Banwa Kara It Altabas nga nagsaugog kada karang kaadlawan.
1: Diretsahan.
0: Good evening gali kay paring Rodel Sabiaga. Paring Rodel, ina kay Joy Gallardo. Joy, good evening. Ina sa United Arab Emirates. Good evening man ina kay Ma'am Sibera Victoriano Kasan. Good evening man kay Ma'am Eden Biscara Lacerna. Ma'am Eden, happy pamati and thank you so much, no, sa pag-view sa ating programa makaroon kira nga gabi. Okay, nagatod sa aton kira nga oras, Manong Archie Navarra. Manong Archie, good evening Manong Archie. Ina sa Tabaaw, may 34 minutos yun, nakataliwan oras kira, ita alas 8. Okay, standby ka mo hinaga. Kabay pa nga ma-interview na kon Banor Tag-ana nga unga itag-ana itlugda sa Boracay. Okay. Grabe Banor, andang inagyan. Kunday ka ng pamilya Laurente. Aga, makaron, nagpabor kan darong korte. Pero sa pagpabor kunta man nga itkorte, kabay man kunta nga peacefully, no? Maibalik kan darong hugta. Kasi dong sambilog sa mga unga nga rait mga Laurente, nagsuffer ba not depression? Nagkaroon ta banwa it mental health problem. Bangod nga ni ko natabo nga rakanda sa Islat Boracay. Okay, ti aton doon na aga balikan including banwa rayakara nga decision banwa it korte. No? Sa pag-deny kung raya karang urgent motion to quash it mga pamilya Prado kontra Laurente sa aton kira nga branch 2 kung regional trial court yakra sa aton karang probinsya Itakan.
1: Diretsahan.
0: Ag standby man kamo hinaga, may mga developments kita makaron sa politika. Okay, may mga developments kita sa politika, preparation da banwa kung grupo nga nanday Congressman Ted ag nanday Congressman Jojoa. Okay. May mga gin-scout yun sanda nga mga kandidato sa kabaranggayan. Okay. May mga gin-istorya yun sanda nga mga personalidad, no, nga pwede nga mag-inkwentro sa incumbent mga incumbent barangay captains ba, no, nga nagatindog sa Tibyog Itaca. Then, kinaga balikan taman dong latest development, angot banwa sa Boracay Bridge. Hopefully, hinaga maabot na ton, doaton kira nga officer in charge kong Department of Public Works and Highways, doaton kira nga district engineer. Do district engineer makaroon si Assistant Regional Director Rick. Ginbutang anay makaron imaw iya kung ato niya regional director kung DPWH para gani nga imaw ro mag-akto nga DE bangod gani ko mga problema sa sugod tong Department of Public Works and Highways. So hopefully in aga maabot na ton, no, do ato niya district engineer para imaw mismo ro magsaysay katon kung estado nga ra makaron kung Boracay Bridge. Because sa bugan nga ra ita Hulyo, magapatigayon banwa it public hearing. public consultation dong San Miguel Corporation. In coordination sa aton kara nga provincial government at sa mga stakeholders sa isla karon Itburacay. Sa inagaron tawang tatligwa no? Sa kabilugan ito aton karang pag-iliba. Good evening, gali, ina kay Bulano Julius Barrientos. Good PM Bulano Che. God bless. Okay, happy pamati. At thank you, pre, sa pabati. Good evening and God bless. Sige, hinaga mga kilita kita no? Sa parehas ng oras at parehas mga istasyon sa Radyo Todo 88.5 FM Kalibo. Sa ngayon ka akong kinang mga technical partners sa technical side, broadcast engineer Boboy and Rigi Plasio. Station manager is Emilia De La Cruz. CEO President Agile Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchorman, rin yung karang El Capitan sa kahanginan dahil sa kabarkadang Che and Dilibre, nagpapabilot kinyo't malipay niya gabi. And may God bless the people of Baclan, God bless the Philippines. Mabuhay!
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan!
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo.
1: Rádio Todo. Rádio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Rádio Todo, ang radio na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: solo.
1: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, isa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

hecho todo. Hecho todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

todo. Rancho todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:10 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: ay abaw ding dong haabot abotan git
1: duwa pa sa mga kagaya mo mas ipukulo pat tumulo kay sa
0: agahon pa
1: madami ka pa tumungan na mga tawang Diyos na bahanam
0: agahon pa kita nga nagsugay-sugay pero sige yang bisan basa halabira sa todo birada ga panggamigro katunga ko akon nga gawas ba ay halinto sa aton nga hawla pagtoriya sa broadcast center gingwaswasan kita itugan ano man siya kuno mauganon man
1: usapan ay nandiyan siya
0: kuli ubaga ha sa New Washington Batan Altabas Balite Libakaw Madalag ba ka
1: usapan ng bayan ay tatalakay hindi kanya
0: pag leso malinaw makato kon maugan-ugan man abi sa aton nga mga suki i-inform nyo ako kon si Inhasta nakaabot dong sirkulasyon trayang ugan ha makaron nga aga-aga mga katudo
1: nga
0: nginugob abi imaw kada hapon kada gabi pagkainagang tinaiminga na kita ha at nagapagawa gid kita ag nagasikad ko aton nga bisikleta ay alinon tamakon da kadaywang beses akong panilong hay makon kung magpinanilong ako ra hay masubatan takot adlaw ay pinilit taron nga sugay-sugayon mga katoto ay harat-ana magamig inubagaro makadawat katot kape karadingdong ay kagakurog-kurog ro aton nga kaunod-unuran aro atong atay pero ro akon matang tinago dingdong ay wa mata nagakurog
1: salamat kahit
0: ay daya lang ro parte siguro it akong gawas nga mainit-init pero kon may taho karahindo na maduga tara akong kagamig nga ra kung tagtaho ang saboroso ha may una kita dong nga soya milk gainom ka man dong it soya milk bisan daywa ang kita no hindi tanay pagdagahigon do iba kung nagapamati si Cap Boboy sa buko ay ko nagtaliwan nga Domingo at sa doyon lugaw ag soya milk o ana naging panaoging sponsor sa mga basketbolista ita barangay istansya ay opening it paliga ko Domingo ha ana it SK ay nag-share man panang blessing si Cap Boboy sa buko lugaw with soya milk pwede man siguro katon do lugaw ag soya milk no kung wagon gidman taho lang aga soya milk bisan kapila nga may makapasaka katon wa man abit kapi si dingdong hindi man imaw makapanaog ag makabakal hindi naman ako maaiwan ay paalin ay uwa man kita makahapit sa baraka ay konsino lang ro may bugawanon don bugawanon pa abi mana di matuod man no kung may mga mac copy man ka mo di ba dong mac copy okay lang ka paabot kita ita pagpanamyaw pagpakamusta pagabi-abi pagsampit pagdapit paguyod sa aton kara nga mga pinalangga nga mga suki pinalangga nga mga tagpagamati ha bukod yamang itiya sa 327 ka mga kabarangayan sa 17 ka mga munisipalidad nga nagabilog sa bugos nga probinsya Taklan nagakip rong islat Boracay ag syempre kinakamusta naton do kabisira nga Banwa ita Kalibo ha rong sentro it probinsya Taklan ro Banwa ita Kalibo agro 16 tanan ka mga kabarangayan ita Kalibo ha paghalin abi mana iya sa barangay poblasyon sa Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte, sa Old Buswang, New Buswang, sa Andagaw, sa Puok, sa Kaano, Naluok, Briones, ag Barangay Mabilog. Good morning gali ha kay Kagawad Inday. Ag ginapatamyaw na roana nga mga pinalanggang constituent ha. Kakabay pa nga una sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, mayad nga sitwasyon. Ag uwa it bubungan nga nagatugo ko no. Ayang pag-umpisada gun itatingugan. Pero nagalitik man do aton nga ugo dong. Umpisada gun kuno ita hanging habagat ag umpisada gun itatingugan. Pero hamat ginabalita gihapon do El Nino nga ron. Una pay mao sa dagat Pasipiko. Ano ba talaga? Maulan na maaraw? Maulan na mainit? Sige, report kasit aton nga mga weather bureau, weather system. O aton nga pag-asa nga may El Nino pa, pero tingugan man makon. Pwede pa siguro nga, hambagon nga, nagsugod yun kita sa panimpong mauganon. Aghararo, ginatawag naton nga La Nina. Ayro La Nina nga ron, hay wheat season doon mga katodo. Pero sige yang, ay monitoron ta sa report ita pag-asa ha. So anda nga ron nga forecast mga katuto. Good morning kay Nang Nini Amalia de la Cruz Ubiaga ha, kay Nong Muli. Inaman kay Nong Merlin at kay Nang Julien. At kay Nong Dulpo Murado ha. Na nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Sa Murado, Fernandez, Magno, Nepomuceno, Andrade de la Cruz Malbas. Idios. Kinatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Ina kay nang pini, siguro hindi mo makapanggabara ay maugan. Pero bugtaw yun. Ay nagapahaom ita pamahaw. Morning kay nang pini Magno at kay nung nono Magno sa pamilya Magno. Inaman sa pamilya meren ha kay Nanay Dilya. Ah, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad ay kahapon igto ako. Nagkandak kon kita ita survey. Ang nagkandak kita ita preliminary inspection. Ay ko Domingo. Igto kita sa Puok ka GT Port, no? Nagsurvey man. Kung si Indo pagabutangan naton itabuya palatandaan. Garaya ro pagalikuan. It mga mag-entra nga mga baruto ha, nga mga magabugsay. Garayang pagabuton nga June 24. So atong ika-14 anyos nga panaad kay San Juan Bautista ha, robakbakan sa Bugsayan year 14. Nga ginahatod kinyo ni Mayor Joris Bautista Socro agkong LGU Kalibo. Agkong Radyo Todo 88.5 FM. Agkamanaman ko inyo nga rang igmanghon. Rong El Capitana Restobar. Raya nga rang competition ay balitang yun. Sa aton niya mga kaigmanghuran, especially sa mga nag-star sa Binit Baybay. Nga por kalibunhon undi. Para yung anay sa mga taga-Kalibo, ha, special request. Ay tistingan taro persa, kamustahon taro mga taga-Kalibo, ha. Mga taga-Tigayon una, linabuan, ha. Tinigaw, kung may baruto ka mo, intrahan nyo. Sa mga taga-Sila Serna, sa mga taga-Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte. Kamanaman, ina sa may New Buswang ag Old Buswang, sa may Andagaw, Puok, Kaano ag Mabilo. Base may mga baruto kamo sa Barangay Briones ha. Ag sa barangay Kaano, base may mga baruto kamo. Na pwede ninyong i-intra. Sa bakbakan sa Bugsayan year 14. Bugsay lang po ha. Hindi ka rin naton masukat tro andang kabaskog, kakusog, ag abilidad. Ay kunwa kat abilidad, ay hindi mo man mapatirso, hindi mo man mapadiretso rin mo nga baruto kasi wati mo ni. Ikaw yung rumagamanihar, daywa ka mo king kaibahan. Ay rurayang karera, warat makina, at uwa man itimon. Kamu yung rumagasiway-siway mga katutun. Kani kinaimbitahan natong dong tanan ha, nga magpasakot sa atong dagunan nga panaad kay San Juan Bautista. Ay manaad kita para ro mga grasya baga. Agmayad nga gawas. Agro pagprotekta kato ni San Juan Bautista kung ano man nga mga kalamidad. Ay una gid imaw katon ang magagubay mga katudo ag pagabindisyonan kita. Ani ginakangay kurong tanan ha nga magpasakop. Iwa man kita't may ginapili karang edad, purya minor di edad. Pwede aro mga senior citizen, pwede man do mga baye sa baye, yake sa yake, pwede man do mga lolo ag lola, pwede man do mga army, pwede man do police, navy, coast guard, mga professional, pwede man abogado kung kantigo magabugsay. Ayad man yan eron ay sa history. May umintra ka tong Coast Guard. May umintra ka tong Philippine Army. May umintra ang police. Pero mangingisda. Tagihapon doon nga nagapangibabaw. Sa mga shooting competition, siguro mayad arurayang mga nasa armed forces naton mga katudo. Mayad asanda mamarilda. Pero kung sa mga bugsayan, hayro mga mananagat, aron may bintaha tagagi. Pero wa man yan kita makasayod nga base bago mag-Navy, bago mag-Coast Guard, bago mag-Police, bago mag-Army, ay sanay man sa bugsayan, ha, sa kasubaan at sa kagawaran. Ngani sa June 24, kita-kits kita sa Dilias Beach Resort. Ay igto naton pagahiwaton. Pero aton nga bakbakan sa bugsayan, year 14. Igto sa gihapon do aton karanga official venue mga katulog. Kani igto nyo dayon do inyo karanga mga baruto. Ay mag-aumpisa kita timprano. Ay matsaraya kunoro San Juan nga uway taob. Hunas, ha mga katulog. Ay kagabanan tabi sa mga kapiestahan ni San Juan hay taob. Doon gid ro pinakasibo, ro pinaka the highest level itataob. At taob ang mga katudo. Pero kahapon, base sa aton niya paglibot-libot, ito sa baybayon, ay nag-usisa kita kung siin kita mabutang itabuyawan, buya to hasta nga matapos, no? Ay dayat amana ro San Juan, nga hunas bukon it madagom rong tubig. So, there you are, ha? Kita-kits kita, ha? Dito sa Dilias Beach Resort. Sa barangay Mabilo, Sitio Pudlon. Kaya ay ginapanagiyahan ni Pamilya Merel. Kahapon, kapareserba ko tako no rito mga tagabanga. Ikmanghod ni dating Mayor Antong Maming. May Pamilya Maming o tarito nga nagpareserba mga katuto. Nagpa-reserba it cottage. Eh, dapat yan. Ay, kadadagon sold out ron. At kung baga, akupado. Mas mayad nga sa mas timprano, ay mag-agto lagi ka mo rito ag magpatigana, ag mayad ka ron, bayaran nyo lagi. Ako hindi ha-agto sa iba. Ay, ubusan that cottage, mga katuto. Makarang habawasan ko na tong Disyembre. Ay, abong cottage nga ging pangwasak, ag uwa pa makarecover do aton niya mga kigmanguran niya mga nagapanag-ana ay mga mini beach resort sa barangay Mabilo ay ginuba tat storm surge, no? Ginuba tat amihan. Pasanda makapaobra. Iuwa man yan ikunot panday. Problema't ang makarundong panday mag-usoy mga katodo. kadyangan si Marwan ay hatawagan naton. Ag ginapaagto makaroon sa kalibo ipapanday tanero mga apat ka cottage nga to ita Dillas Beach Resort. Para may dugang kita nga si Yilungan ay sayod ko nga pagadagsaon kita. Una sa Sitio Pudlon sa Dillas Beach Resort mga katodo. So kita kids po tayo ha. Ay ko Domingo pa iya ako sa may GT Port. Ag kahapon ito ako sa Mabilo aga portion ita kaano. Para kani nga tanawon. So pagabutangan naton itbuya bilang guide iya sa binit ha. Pabinton ko gid itmayan. Para makita gid itaton karang mga kigmahuran. Romi na tuod-tuod nga puwersa itbakbakan sa Bugsayan year 14. Raya ay panaad naton ha. Panaad naton kay San Juan Bautista. Agagad naton sa mga mangingista. Agod pabog naan sanda agtawan sa dat grasya ko aton nga patron. So, good morning ulang ha sa mga taga Mabilo, sa mga taga Kaano, sa mga taga Puok, Andagaw, New Buswang, Old Buswang, Barangay Bakaw Sur, Barangay Bakaw Norte. At sa iba pa nga mga kabaranggayan ha nga may mga baruto ay may mga subaman like Abimubo, Estancia, Sigayon, ag Linabuan Norte. Pati Mando area ita Briones ay may suba man, di ba? O Naluok, Matsauwa, Airport, Anaruanat, Naluok, Rupuok, may una. Kani, ginaimbitahan ko gidrong tanan. Good morning man sa mga taga-barangay Tambak, New Washington. May ka-istorya ako nga taga-Tambak, ay paalin Abimana Idol, ay taga-New Washington na kami, ay huwag, itama ko doon, agang-agang kita. Good morning man sa mga taga-barangay Estancia Kalibo. Una sa Team Boboy sa Buko, ha, nga nagapamati ay Kabasco Gruandang Sound System. Kama naman ina sa may barangay Mubo, kay kumpare kong tunay, masunod niya Kapitan Junior Torre. Kasi siyempre, Banwa,

ga kabanaman sa mga taga-barangay Linabuan Norte. Ang iya sa tinigaw kay nanay ka pag kay tatay ka pa sa pamilya Reyes. Ay regular kita naton sa darangasuki, wag ita ra nagaungkat ita pag pinamati kaya wat rason kay hindi naton pagtamyawon sa adlaw-adlaw. Hindi po tayo magsasawang batiin. Atun sa mga tagayog pa. Atun sa mga klanon, hindi kita pag-aslahon. Nga sandar ay tamyawon adlaw-adlaw. Ay sandar aro pilagamang sa linibo. Nga nagatao katot inspirasyon kusog ag kabaskog. Kunuamat nagapamati katon ay paano lang kita makasugid it balita. Paano ro atong programa. Hindi lang kita magprograma kuwat may nagapamati. Nga ni ginatamyaw ginaton. Pero mga nagapamati katon, libo-libo nga mga nagapamati. Bukod niyang itiya sa Luzon, Visayas, ag Mindanao, kundi pati man ang mga aklanon, kalibunhon, Pilipino, Pinoy abroad. Nga nagamonitor sa aton karang pagpangalagan. Sa aton nga temporary public market, ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Sa aton nga mga kargador, sa aton niya mga matansador, negosyante, komersyante, mga bulante, ginatamyaw ko gid kamo ita maayad-ayad gid niya agahon. Yaman sa may Kalibo Shopping Center, ha? At sa aton niya mga toda, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Good morning kay Karin Amara at kay Karin Mayor. Kay nang Hilda De Leon Igo sa kay Nung Buying. At kama naman kay Bayit Bautista Yamog, ha, mga suki naton. At kay Nung Vincent Chua, ina sa tindahan ba, Nung Vincent? Kung hindi ko pa makita rang dahi nga nagagilak, hindi ka pa nakon hidumduman. Mayan dyan eh, hakita ko rang dahi. Daging trapuhan ko ay basa itugan. Dumduman ko dayon do aton nga local Bato de la Rosa. Iya sa tindahan. Good morning kay Roosevelt Herman, kay Rosario Yekla Matera, kay GP Magpusawa. Inasa naman siya. Kay Eric Nazario, magandang-magandang umaga po. Kay Maribi Iniiringan, kay Marilyn Sakarias Igat, kay Leo Los Bautista, ha, una sa Binyan, Laguna. At kama naman kay Girly Bolivar. Sa Poes, New Washington, mauganon man ko noto sa Poes. Good morning man kay Roy Buntogon at kay Ninya Bilarmino, kay Kagawad Michael Villanueva Solina, mauganon man ko no sa Istanuman siya. Kay Efren Igtanlok, ha, kay LB Pilayo, at kay Maki Boy Igtanlok, ha, at kay Clifford Tumbukon, at sa atong amigo nga presidente Itatoda, ha, si Romeo Doke Tobalinal at Junior. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. At kay Marita Silvestre Almiro, at kay Nong Gido Reyes, at kay Stipo Villaurel, at kay Blinda Tay, at kay Roel Marcelino, at kay Herbacio Imduran Jr. Ginatamyaw ginaton itamaayad-ayad.

0: umaga po, please go ahead.
1: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, June 16, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko patuloy ang epekto sa may silangang bahagi ng Visayas at sa may Mindanao. Napapansin nga rin natin dito sa ating satellite image sa ating kapuluan ay halos malinis nga, pero may mga chance pa rin tayo ng mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon at sa gabi. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, simulan natin sa Luzon. Sa Metro Manila and the rest of Luzon, inaasahan nga rin natin ngayong araw yung fair weather condition, pero may chance pa rin ng mga thunderstorms pagdating ng hapon at gabi. Ganitong klaseng panahon ay posibleng magpatuloy sa susunod na 3 to 5 days. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 26 to 32 degrees Celsius, 25 to 27 degrees Celsius sa may Tugigaraw at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ng temperatura ngayong araw sa may Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius at 26 to 32 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao katulad nga sa Luzon, fair weather rin ang ating inaasahan, ngunit may chance pa rin ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Naasahan nga rin natin na sa Visayas at Mindanao yung ganitong panahon ay posible rin magpatuloy in the next 3 to 5 days. Agwat ang temperatura ngayong araw sa may Cebu ay 26 to 32 degrees Celsius, 26 to 33 degrees Celsius sa may Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro at sa may Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa. At sa ngayon, walang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:27 ng umaga at lulubog ng 6:26 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa ay follow at like ka aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nagulat.
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Veronica Torres, Roaton nga weather specialist, direkta nga nag-report no, sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
2: Radyo Todo Live Report. Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Arondo completos ricados, walang labis, walang kulang, ah, tamang-tama rutimplada. Sa report ita Pag-asa no, makaron nga adlaw kara ita Martes, pizza decision sa bugan kara ita Hunyo, Dagong 2026. Good morning Anay ha, kay Toto Roger Losero Nagales ha, suki man naton, huwag kita't absentra, huwag kita nag-aungkatra, bisan Domingo nga, huwag kita't broadcast, nagapangamusta tagihapon, nagapanampit itkape, sakpasakay akot kaperiya. Good morning man kay Jopel Carpio, ag kay Veronica Casimero, no? Ag kay Anderson Putulin. Ah, nga nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagad. Gina-congratulate ko gali haro mga taga Integrated Bar of the Philippines, IBP. Aklan chapter, no? Ay naglunsar sanda. It ginatawag nga kwa, no? Dayang tree planting activities, no? Iya sa may Banwa itatangalan, especially una sa may hawili, no, mga kahoy nga mga nara ag iba pa nga mga puno, no, randa nga aging pananom it mga taga Integrated Bar of the Philippines.

0: Philippines, no, mga abogado, abogada, ha? Nakapiniino nga magpananom. Ayan. Ita mga manami nga mga kalidad, ita kahoy, no? Kaparihas itnara. Aro anda nga ging tanom. So ko, ginakongratulate naton ro mga taga Integrated Bar of the Philippines, mga katudo. Okay, so congratulations, ha? Harun, ha? Saya, aro aton nito nga ging pindot man. So sa uman, sa mga taga IBP Auckland Chapter, congratulations po mga ma'am at mga sir. Ano ro mga mainit-init agabubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pagpangalagan?
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Magandangan, mabasyada man kita itapitik politika, ha? Iya sa probinsya Taklan, aga iya sa Banwa Itakalibo. Ha, mga katudo, no? Ro Project Monitoring Committee gali kahapon hay nagkandak sanda ita ocular inspection ina sa controversial ngaron nga Memorial Cemetery and Crematorium. Ado yun, ha? Kita nyo ron, 65 million na po yan. 65 million pesos. Ay tao kon maka-operate yun doon. Do crematorium, do pangutana, adlaw-adlaw may ginagaha una. Adlaw-adlaw may ginakremate una. No? Ang mga katudo. O. Oh. Ayro pangutana si Intaro Memorial Cemetery. Ay wata kita't nakita, no? Ay adlaw-adlaw ta may patay, adlaw-adlaw ta nga may ginagubong. Pero yun bagaro rason, di ba? Nga dapat i-guwa. Aga umubra guman, it another nga rubnganan, kasi squatter yun, eh. Punong-puno yun iya sa sentro itabanwat kalibo, no? Aga para nga ni madikonges, agroplano karon hay limpyohon doon, agro iba nga mga pasensyagin sa mga nagapamahong nagakape, ha? Nga mga tuan baga, hay panghalinon dito, no? May bugutangan ito nga mga box-box, ang mga katudo, no? Inaron kon nahumanta kuntay nanoy inunat aro crematorium kaysa Memorial Cemetery, mga katudo. So ano bagaro rason nyo man? Ag ano bagaro nakita umananda? Ha? It mga taga Project Monitoring Committee, ha? Saan da kara nga ginghiwat nga inspeksyon, ha? Kahapon, mga katudo, no? Ay bahala lang hindi na ron si Katodong Judjet magkamada, no, kay Engineer Rex, kay SB member Rex Bautista, no, kay SB member Emerson Latsika, ag iba pa nga mga membro ita konseho ko aton nga Banwa ita kalibo, no, kung ano ro maisugid nanda. Ay waon man yan kung no sana mag-coordinar dun sa barangay nga makandak sa det ocular inspection, ay siyempre maalin pa. Ay haisyuhan yun ita certification of no objection. Maalin pa barangay, alang bikaan pa ng daruna ron, ay haro yun, tapos yun.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Kamustahon Tagaling, ah. Si Kapitan Juliet Melgarejo, agro team, ay matsa inubos kita nanda, no? Sipot ag matsa madayad yun. Ro Judge Martilino, prente ita Asia Pacific Hospital, no? Ay kan-o pa di karon do hilinambay nga mag self-demolish kamori karon, ay kung hindi, maabot do oras nga rubarangay. Ah, ro aton niya mga kapulisan, do aton niya mga taga-BIPAT, mga taga-DILG, no? Agro aton niya mga taga-engineering, agro-provincial government, ay sandaro maga bilog para limpyohon kamori karon. Ay kahapon, limpyogid, no? Ah, mga katudo, no? Manami tagali tanawon kun limpyo, no, nga uwa it obstruction sa prente it Asia Pacific Hospital. So it try nato na nga maabot si kapitana Juliet Melgarejo.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Belated happy happy birthday gali, ha, kay Joe Wide, kay Mami Jo Malapad. Wow. Sige, Mami Jo, roaton nga tik sanay kahabi eh. Uwa kagid nagpang-imbitar. Ay libre kami ni Kagawad kabi eh, no? Ay nahalin yata kami sa Puok. Good morning, Anay Gali, ha? Kay nang Gina Cipriano, no? Ay ikto kami kahapon na masyar. Ag kay former barangay Kagawad Dominga, no? Ina sa Puok. Ikto ako hanulkot, no? Kay Nanay Dominga kahapon. Ha? Ag pagkatapos ay dumiretso kami sa Puok Port, no? Nagpahangin-hangin, nagkapi-kapi rito, ag umuli. Ay, libre yung doamon nga oras ni Kagawad. Pati ni attorney ay nag-message kita kay Mami Jo. Ay, birthday na gali, no? Ang awa man ako't may tagay kuno imo kami na nagapanampit, pero bukod matseryoso ay kung ana tungging seryoso ko di ginubat, naramon mo ni Kagawad inday agdayuhan parol.
2: Happy birthday!
0: Iwa ka man nagseryoso, kaya pasensya ko, wakan akong madahit regalo.
2: Happy birthday!
0: Oh, so, belated happy birthday kay Joe White, kay Mami Jo Malapad. Ang nag-monitor man makaroon sa aton karagapagpangalan.
2: Happy birthday!
0: Sa tanan niya mga nag-birthday today, nga hindi man akong ma-mention, happy birthday po.
2: Happy birthday!
0: Ro, barangay election, ay matsapihogid eh. Matsapihogid nga madayon. No? Agro calendar of activities it COMELEC hay uwagid nagabag-o. No? Ang mga katudo. November 2, 2026. Ha? Pero ginabantayan naton ha. Ro bibig baba ni President Ferdinand Bongbong Marcos kon may mga announcement imaw. No? Sa rayang State of the Nation address sa ulat bayan ni atong presidente, no? Wapagid man it may pagbago sa COMELEC, ha? Calendar of activities, no? Ro election day, hay November 2, ha? Ro September 28 ag October 5, filing of certificate of candidacy, no? Ah, mga katudo, no? October 22 to October 31, campaign period, ayan, ha? Raya patanga October 22 hasta October 30, royon do tiempo ag oras it pagpangampanya, no? Ag November 2, wrong election day mga katudo. Ayan. Ay masadya yun makaroon do kagamangan. It mga kandidato sa barangay. Ang mga katudo, hindi na atong pag-istoryahan doon. Pero, ginabantayan taman, durayang Hampang Sambuwa, no? Ni former Congressman Ted Haresco, ag ni Jess Marquez, iya sa 1st District, pero ginabantayan itanan, ha? Okon, Lito Marquez ag Jojoang, pero ginabantayan makaroon, ha? Congressman Ted Haresco versus Jess Marquez or former Congressman Carlito Samson Marquez ag Jojoang. Ado yung ginabantayan makaroon mga katudo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: si todo. Congressman Ted makaroon si Gidas, hands-on tana sa pagpangamusta. Sa mga pumuoyo, ay kung nagtaliwan, igto imaw sa Altabas Public Market, ging bato-bato gitna na nga pagkakamustahon, ro mga taga-tindahan, ha? Ro mga taga Altabas Public Market mga katudo ag nalipay ro mga taga Altabas Public Market, no? Aga very much welcome imaw sa ana rito nga pag libot-libot sa may banwa kara it Altabas, especially sa Altabas Public Market.
1: Komentaristang walang
0: nihambay ko waman itlayi nga nagabaway, ha? Nga kung iya ka sa primero distrito, iya kayang, ha? Hindi ka pwede iya magpa-iliher sa 1st District. Kasi rulay nagahambay. Kung ikaw ay Filipino-born citizen, ha? Ag tumando ka ita probinsya Tacloban, ha? Or tumando ka it banwang Kalibo, ha? Mga katodo. Hay do yun do pilagamang sa mga qualification, ha? Royon hay pilagamang sa mga requirements nga you are qualify nga mag run or mag participar sa rayang pigilian, ha? Doon man lang, di ba? kung ikaw ay born Filipino citizen, residente tumando ka itraya nga lugar, ay qualify kayon.
3: Oh.
0: Ay si Harisco ay tumandok it probinsya Taklan.
3: Oh.
0: Nagserbing congressman.
3: Oh.
0: Pinerdigang ni Lolokong. Joven Miraflores iya sa second district.
3: Oh.
0: Ay kung gusto tananang iyang mag-extend it anang serbisyo sa primero distrito, ay sa nakita na kuno, nga matsa okay man. Ah, rupa manaw hugag ang pagpanerbisyo it mga Miraflores sa second district, especially ni Congressman Joven Miraflores, ang mga katudo, no? Sa akong nabuong information, ha? Nga okay man, why mo't mahambay? Ang kumbaga daw, uwa't rason nga inkwentro ho na si Joven. So nakita na, ang nabatian ko, no, nga, problema gid ang first district. So ang pamangkot, former Congressman Carlito Marqueser, may kulang sa imong serbisyo, ha? Por dahil nga gusto ni Congressman Ted, nga inkwentrohon kamo, no? Ay nakulangan imaw sa inyo nga pagpanerbisyo, ha? Iya sa may primero distrito, kuaton nga probinsya it Aklan, ha? Kung baga, daw nakulangan ang mga saga first district, daw nakulangan si Congressman Ted, kaya gusto na nga iya magpadayagan ang punuan do mga kakulangan nga ron mga katodo. So yun do aton nga nabatian ang istorya mga katodo.
3: Oh.
0: Ay araman na, umpisa ka pagguwa kong iyaw na kung naglibot-libot ay naghugod manasanda.
3: Oh.
0: Ayuda ito, ayuda iya. Sugid ko andang mga accomplishment, mga sponsor bill nanda sa Kongreso. Ay kung uwa pa man na ako magguwa, uwa pa man na sanat may ging sugid. Uwa pamanat sanat mga ayuda, guwasa na nagahugod kung uwa ko nagpakita riya.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo
0: Todo. So magandang laban to kung kay former SB member Jusel Rata pa.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Good morning, anay ko no sa Antesa ag Tunnel family ha, sa Barangay Puok, hambay ni Peter Tunnel. Kay Rex Pilayo, ha, kay Toto Rex, ina sa Barangay Yawan. Ang kay Ampod Benito Rintilio sa Quezon City.
1: Todo Berwada.
0: May kaso itapag pamuno ha. I-check anay naton si Katodong John Cabecilla ay nakastandby yon. Direkta anay sa may provincial hospital antes kita nga manindahan. Ano bagaro pwede naton niya mabakal? Abundaro bantayaan makaroon? I-check naton ha.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O, direkta sa may provincial hospital. Dispis kita mag-os-os sa tindahan. Katodong John, patrol, please come in.
4: Katulong Judilo, Solominte, ro nakalagbok sa aton nga emergency room. Ito aton may provincial hospital. Dahil nga katulong nga Judilo, sa katrampedos anyos nga tinuga, imaura, hiabunan, imaura, aga iya makaroon na sa aton nga may provincial hospital. Nag-abot yat alas 2:20 kinatagaga, rubik yung mga ratpagpamunok na si Peter Navarro, 32 anyos sa pangidaron, pero no, imaura, taga-barangay, manup sa Banwa, ita Altabas. Nagabot sa provincial hospital natin katunggil, lubiktimang ratpagpamuno, dala ita MDRR Imut Banot Altabas na kunsiin, unara katunggil naging dala sa Altabas District Hospital. Ugaling din transferiya sa atong may provincial hospital dahil yan si Peter Navarro ay nakaagong katunggil ita lastro sa pagpamuno sa anang was na kunsiin. Wa natong masayri kung ano dahilan tara no, kung sino bumuno kanakana, inaman mismo sa andang lugar. Nani medyo tikom rubibig yung kuray nga nga biktima no ag sa makaroon dahil nga si Peter Navarro ay iya makaroon sa kulong agilal naka-confine sa atin nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital.
0: Mot mo ang bagon katudong Jun, huwag mo makasad kung sino ka na rin bumuno?
4: Wata katudong Jun, huwag tayo mo nag-kwano na sa atin nga kwano, gintransfer ang memorya, ginapangapun naman kung tayo mo kung sino bumuno ka na. Ugali medyo hindi tayo mo katudong Jun mag-tao ika-detalye no. Kung sino bumuno ka na, kung ano natabo ka na, pero haya iya makaroon mo dahil sa aton ng mga security guard ay wakon mo ga sabat kung pangapanon katulong na jail. Pero makaroon dahil nga si Peter Navarro ay iya makaroon katulong na jail na kakumpain sa aton nga may provincial hospital. Magkitaway no, what mga vehicular accident naging padangat ya sa aton buhay pumungan sa nagtaliwan ng mga inuras, gani matulutaway makaroon do aton labanot at talibo. Aga yabi-yabi sa kabilugan itatong na probinsya itanggan. Pero wala itong masayaran katulong din no, sa mga atong mga private hospital kung may mga ginadalaging galain to, yung mga aksidente o insidente, saan da nga mga hospital katulong nga Jiril. Agman to lang kita no, sa mga nakakumpain na koronaya, sa ato nga may provincial hospital, sa surgical ward, may 50 ka mga nakakumpain. Sa ato nga pedia wards, may 52 ka mga nakakumpain. Sa ato nga OB ward, may 96 ka nanay, ag may 19 ka maunga. Sa ato nga female wards, may 65 ka legal age, ag may sambilog man ka unga araw nakakumpain. Sa ato nga medical wards nga kung siin, nakasari-sari nga mga bati ano nakakumpain, may 115 ka mga nakakumpain. So matotal sa kabilugan ko, kay Bano ICU ward, ag isolation ward, ay may total nga 426 ka legal age, ag may 20 ka maunga sa kabilugan nga nakakumpain makaroniya. Sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katulungan nyo nyo, nag-resuktarya sa masak-usako natin nga makaroon nga temporaryo natin nga may Kalido Public Market, no? Yagin ako sa printi makaroon nga itatong na meat agapis seksyon natin katulungan nyo, nakaplastar, no? Ang sa mga nagahuwat-huwatid kung ano mga isda na makaroon nga mabakarya, sa sulit itatong temporaryo nga may Kalido Public Market, ang klaro presyo kung mga isda nga andangin na yung mabakal, haraw mga isda nga mabakal makaroon ninyo iya, sa aton nga temporaryo nga may Kalibo Public Market. May tamban kita riya, abo-abor tamban nga ra, daro pinakaabong aswa makaron, ay 80 na tatuelo, may mabakal ka karang 60, 60, 60, 80, no? May marot kita riya, rin, masunod nga abo, marot nga ra, 130, 160, hasta 180 kilo, marot, gali iba't ibang nga klase ra, may bilog nga marot, may lapad nga marot, at may marot nga pula itikog nga ni ay iba't ibang nga klase ro marot iyang makaroon sa sulit ato nga merkado publiko. May aloy kita riya, 150 kilo. May dorado kita riya, 130 kilo. May bisugo kita riya, 160 kilo. May tirok kita riya, 150 kilo. May tiyaw kita riya, manami ro tiyaw nga ra, no? Alin ita, 150 hasta 160 kilo. So atong gurayan riya, atong gurayan riya, abo man di gurayan niya ra, 150 hasta 120 160 hasta 200 rukilo itagurayan. O atong mataan na yan, o natinay ang matang baka, may malintok, kabing na matang baka, may magagko, matanong 120 o malintok, ang rumagko ka na 170 rukilo. May lamugan kita rin, hanami, o lamugan niya ra, alin it 140 hasta 170 man rukilo. May sulig kita rin, kay parang Roger Ambiter, o sulig na o, 160 lang rukilo. May lawayan man kita rin, 160 rukilo. Agrobantalaan natong katrungadil, no, sa atong amigo, no, kaya Bradley Rimon, aga sa atong amigo riya, 320 kilo ita bantalaan, no, baka namin ito yung bantalaan na daya. Kaya ang kukatrungadil, mapulang-pulang gidraan na karanga, unod it bantalaan.
0: Doon yun, pero manami nga klase taman nyo, no, kato yung kasalakat
4: ba? Baka namin ito yung gita, mapuwa-puwara na karang unod, no.
0: Namin ron ihawon, no, katkwad niyang bayang araw, pagangay.
4: Ah, kanam ito ba? Si Dangon pa ngayon ba? Kanam ito mo yung yawon. Ano rin ba? Kama sin ano rin yung klasik yaha ng magbantalaan niya rin the best. May tangigi kita rin, 350 kilo. May lilak rin, hayraanang unod ka rin, 240 kilo. May danggit mo rin, kabirad rin mo, may danggit ka namin ito na ng danggit, 300 lang rin kilo. May nga, kitang nakita rin, 140 kilo. Wapabi na ito makita si Nanay Marit rin. May Euro Adlaw, si Nanay Marit, gamot iya sa ato merkado publiko. Ag may mamsari ka katulungan nyo dun, no? 400 rukilo. Baka, nga ni, magkultimprano ko mo, ag maabutan din ninyo rin ng mga isda nga ating kirang gina taukin nyo ng mga presyo ag mga klasik mga isda, no? Dahil kababo riya, pero nagpanindahan ng katulungan nyo dun, mga naga, kuwan man, nagpakyaw it mga isda, mga baldi-baldi, aba, kahit puno ka perwiran ng mga baldi-baldi riya, nga nagpakyaw it mga isda riya katulungan nyo dun, sa sulit ato niya, temporary nga may Kalibo Public Market. Paabot sa bangos, wala kita problema. Abunda, takita jakot bangos, no? Magaling ito kay Kapitan Nerio Fernandez, Lucky Purpose Dealer, paantur sa akong likod, kay Ma'am Nining Tolentino, paantur na sa may Rubilin Bunlis Bangos, paantur sa Magallanes Family nga nagabaligyaman ito bangos, katulungan nga nyo, no? Wala kita problema. Depende sa klasik bangos, ha? Sa agko, may malintok na bangos, no? 140 at 160, pero tagayotang nga pwede, taratin sa bawan na si Gangon, o baba ko na 180, 200, 220, hasta 240 kilo kay Ma'am Nining Ria sa akong likod, kahit ka namin itong ranang bangos ka na, kaya ko kita katulungan nga Julie, no? Nani, huwag kita problema, pili at ako mo kung ano gusto nyo haon sa kaya ko ita bangos na yan, mabakal nyo sa sud, itatong nga merkado publiko, no? Pag abot sa karne, huwag kita, abundam kita, no? Yes, atong amigo, rin, oh, nagasigyo na ng kiss-kiss pa, si kinababoy yun, ha? Nakasari-sari ng mga parte ita atong nga karni ita baboy, no? Sa atong nga mga manok, no? Sa manok natong nakara nga latok ita atong nga manok, sa likod gilang ita atong nga physics yun, ha? Di karong do, mga nagabaligyat, mga manok atong nga Joel Rodriguez chicken na atong agro-backyard, mamagyapon 200 as not 210 matagyapon o kilo, do atong nga nitim ng manok, 380 matagyapon o kilo, pero kaabot ro par si karne manok, kamabakal niyo sa iba't ibang presyo. Tama naman do ato niya karni ita baboy no para karni ato baboy mo magapo no 300 kasing porchak aglimpo 320 sa 330 ro kilo pero kumabo tro pa si karni baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili at kamo pag diruguan pang sweet ham si kino ranang ulo sisig baka na mo paras no pili ang kamo yan ato nga migurap kung unang latok na kara masunod kara kay parin mo to nga ni kung sino nga latok kaliwan na natin mo na kaya kaya ina pa siguro mo umulik na to. Nani adto ta kamorya abundat kita paabot sa karne natot baboy ag sama naman do karne naton it bakat anuang baka natot anuang rana karanga unod 420 ro kilo pero kuwabo tro pa si karne bakag anuang ang mabakal ninyo sa ibat ibang presyo bapa taho naton runa gaon esos kana miton nani adto ta kamorya ag pumili kamo kun ano gusto ninyo sa mga party ko atong mga karne niya sa aton na meat section ita aton na temporary may kalibo public market paabot sa gulay wag ta problema di kara sa may bagsakan area na kawabong gulay ro na kay ma'am di na mainit ay sarang uga nagabugkos-bugkos na nakasari-sari ro na mga priska nga mga gulay no agay kara sa akon nga kilid mismo sa kilid mismo ta aton nga section di kara ro man ginatagtad ang mga ginasinsin nga mga gulay yung pinakalikod ina kay ma'am malapad tara nga binilog-bilog nga mga gulay no pagabot kara sa kilid bata akon nga lang ginatindugan ta promadil no aro kana mito no na harar magalyano is sari-sari store kompleto Ricardo's di karon wala ka nang hahanapin pa hayna kanan kompleto ay mga bagyo nga mga gulay di karon mo makita no sa Magallanes sari-sari store no ang sa pinakali katunganan karon ka paring mong sa Baliro nga drive section ang kaiping na nakararuga bago obra ya gabaligya eta lumpia rapet ang sa pinakalikod ina kagabaligya man it mga payok na to no mga gusto natong maglahak kita pinayukan na di karon kaabot karon sanda nagakuskos kita mga niyog o gusto niyo pa mo matagap puga kamo matagapayok way di man agmay gabaligya man ron atong amigo agamiga ita pang buko salad sa tulong din pagpagwa naton sa to palapos naton ni karapit pero abo nga mga kakanin no ba kakanin mga frozen products naton no mga prutas palapos ito abo man itong gulay sa lapit ita karapit pero no palito ka ina dito no mga gaon naton kamo pisaging baling karuna gabi pili ang kamo no agdi kara sa katungwanan itatong San Lorenzo Road ina di karon do prutasan ni Papa Dodge, Papa na nito ang prutas, mangga ni Papa Dodge, na may mga bligam ni Papa Dodge, mga kasari-sari, mga sizes, mga itlog. Ang keping na nakaroon doon, karoon doon, abo man ni karoon doon mga drive physics, mga baho na ito ni karoon, ba, papilakas to, tanong banero na, tinarana ni karoon, nakadisplay, rana ang mga baho, katulong ka doon, no? Ang di karoon, keping na ni karoon, baga si gabong kita ni karoon, happy-happy listening, hindi na rana, baligyan sila, nakasari-sari ro na, nagkaroon nga mga, pwede na itong makutukot, no? Butong pakwan, mani rakers tanan nya halos di karon nakahilira sa dari karon katungod ka abo ro na di karon doon sa tabok mananda gabaligya man gihapon it mga nakasari-sari nga mga gulay sa tulong ajil ang bigar sa atong pinaka main building ro grocery sa tulong ajil no grocery no ana da ka sawalo grocery aga imo man kay Mama Maria ro na mindo sa pang grocery no ag sa kay Mr. na ha daywara ana grocery di karon baka puno-puno no ang gabi-abi sa restaurant ni Brad Roy. Brad Roy Buntogon, ranang restaurant. Ah, nagasigabong kita ni Karun, punong-puno, rana karun nga, lami sa itmana, kasari-sari ng mga putay. Sana nga, restaurant, pangmasa, pangmasa, rana nga, presyo, mabarato lang, makapamahon ka muna, ang makailabas ka mo sa Roy Buntogon restaurant. Kama naman kay pare nga, Harley dito mas, no? Harley's Karinderia, bau, kanami ito. Si Toto Harold, sige, hindi na rin ang kiniwa. Ang sige, hindi na karang plastar itandang mga ginilaha. Ina sa Harley sa Karinderia, ina sa Obos at Il Barrios. Kani ay nagasigabong man kita rin. No? Gapi na mati si Pare Harley. Ang bilog na nga pamilya. Kay si Nini niya, Ligaya, gapa mati. No? Si Marie Inday, gapa mati. Sa datanan ka turong adil. Kani ay nasa Harley's Karinderia, sabaw pa lang. Ulam na, no? Katulong adil, no? Aga mas marami, untol timprano ka mo, huwag makalibot-libot ka mo, ha? Dahil mahaba-haba ro aton na paga. Tiyog-tiyogan riya, magaling ito sa may tuting registry, palapos riya sa may klakso sirod. Iya paso diya sa ato niya mitag physics yun, katulong Julmas, manami mo timprano, para sa kay paring ili na bara, timprano pati mo riya, no? Para sana nga, Chamsi Refreshment and Restaurant ina sa may shopping center sa likod galing itato niya Cathedral katulong dyan makita ni Murnar Chamsi Refreshment and Restaurant eh parang ili na para ag bago ako mag-sino katulong dyan so ba ginagrit ko kita happy happy sinin yan ay ag thank you good no kay Engineer Titoy Rodriguez thank you good kay Honorable Barangay Kagawad Honorable Lawrence Miraflores thank you back to Chiel no kay Honorable Barangay Kagawad Jungjung Polinsyor at ang malagtingan ng mga Kagawad at Barangay Tumbasyon na biyabigit kay Honorable Barangay Captain Neil Candelario tako nyo boss no kay boss Bobit Ramirez Rotagana eta Ramirez resort no happy happy listening gid kay Paring Ryan at kay Ma'am Jocelyn Adok Dela Cruz thank you gid ha ag happy listening gid sa pamilya Adok ang sa pamilya Dela Cruz kay Paring Jocelyn area sa akong likod igmangod ni Paring Ryan na ang gabi gid sa akong na mga kumpare ko abis na kay Paring Lagang na Dela Cruz na sa may barangay Buluwang ha kay Maring Lani Rintino happy happy listening gid kinyo to nang na gabi ya bigit kay Paring Junior ag kay Paring Rafi Alcaraz na sa may barangay Tigayon ag ina man sa may naga pinamati sa nabakaron kay Kuya Rexis na diba sa barangay Lina Bonsor happy happy listening gid halin gid kay Paring Roger ag ako no ag gabi ya bigit sa kay akon nga amigo kababata ko no kay Paring Buboy sa Buko and Company kay pa Premier Kagawad Julito Flaviano kinagreet ni gamot happy happy listening ro na inyo tanan-tanan ni Paring Roger Ambito nga is Paring Roger abi ha gabi gyud sila iya sa akong likod kaya doon gid anag gid ginatamyaw ro anang nga mga kabarangay na na sa may barangay istansya katulong nga Judel ag daya ni katulong Judel no miya tud na
0: katulong Jun
4: magaling niya sa Roger
0: hindi ka mag-invite ag i-presentar ang preparasyon mo sa sanguan.
4: Malipat kita no. Gina-invite ko gitu kana no. Pero raya ka tong gini-istorya na umabrata ako mga kaibahan no. Official kita Aklan Boxing Association. Iya sa tanya banwat kalibo. Labi-abi gina ako mga trainer na tunruna no. Dahil yun na topic no. Dahil Rick sa si Paring Rick no. Siya nag-abot abi si Kwan no. Siya tambilog na akong nga kwan si Marjun makahilig ha si Rex Remias no nga saray natin nga paabuto natin nga sanuan nga ra dahil ay pero atong tarang ginausay katulong nga Jul no magarepresinta it banwat kalibo no mga boxers natin nga magarepresinta it banwat kalibo pag abot sa provincial meet o ito man sa regional meet as tagid sa palarong pambansa nga ni Ramon tarang ginabaton sa paabuto natin nga nga boxing tournament dakpak nina sa Maya GT4 kaya gabaton kami tag-write ang mga potensyal natin mga boxer. Abo-abo kami katulong Jigil, nag-apilila, taruna, nag-apalista. Pero iba na tabi rin na, makabuksing niya tayo pang-kwan niya tayo, sa'yo natin doon, pang-tagay-tagay at ang dahay. Doon mga rong may mga edad din natin na mga nag-mahilig ba mag-boxing, no? Pasinsya, ginanay na kamo, no? Sa makaroon nga, year nga ra, dahil tawa na matugada, no? Nga maka-scout kami it ato nga mga potential ng mga boxer iya sa ato nga may banwa itakalibo dahil may naga-training unabi ka ato niya nga nagamat-amat yung katrungadul no dahil yung topic sa andang mga singiro no nga nitawan sa natugada nga makahampang saray nga nga sa pistahan ni Senior San Juan no ito lang kita nagakilo ito sa may GT4 kung si Indro Atong Binyo itato nga boxing tournament gani ka pa siya amat yung kamitabo no ano karabiyabigin sa atong pinagang mayor no Honorable Mayor George Bautista Sotro kay Sir Junel de la Cruz no kay Sir Junel pasensya wala ko nasabat lang ng tawag ka kung tapo no kay Ma'am Carla no kay Ma'am Carla thank you gid sa tanan kay Sir Joel Magallanes no kay Ma'am Ara Vargas thank you gid no sa pagsuporta gid sa rin naton nga kay Ma'am Dore no Villanueva thank you gid sa pagsuporta ninyo daya huwat-huwat mo dahil ato nga nga boxing tournament may ato nga imbitar ka nga mga anda mga medalist ito nga mga gold medalist sa banwat sa siyudad as probinsya at Iloilo kontra man sa aton nga mga medalist man iya sa aton nga probinsya Aklan ipakita naton niya sa aton nga banwat kalibo nga ro aton nga probinsya Aklan na makikaya makikumpit sa iba man nga probinsya ag may aton mga intertown ag gabi api gid ra aton nga inter barangay so man ha raya naton ginascout na mun makaron do may potential sa patag it boxing ani haya magakita kita to sa GT Court sa raya nga nga paabuton itaton nga kapistahan ni Senior San Juan di Bautista ina sa may GT Court ina sa may barangay apo o katulong Jinil aga katulong Jinil no yung mga tukakon nga ginagin nyo no nga pangutan ko nato mga tag-ana ro na it mga datong na sunugan ng mga stall sa hapon nato libot-libot tato na yan ang utana kita ro na sa sambilog gabi katulong
0: ano sugot sanda nga sanda mapatapos
4: ay may ina utak atong dili ro aton nga mga kwanro na ro kundi may ana nga structure ita no may mga butong ita no galing sa ulang langit ato
0: agdingding
4: pero may ina utak atong dili nga tag ana ta kunot na sunugan sandaw ta nag atok sanda mata nagdingding ta tong
0: anjen kaya nga ni din atong ginapangutana kon sugot sanda ay macaroy do tono
4: ay ina utak atong dili may ina utak pila kastol utak atong dili may sandaw ta nag atok pag sanda mata nagdingding
0: ay di okay at least ay makabalik sanda okay. Agay magbaligya.
4: Oo, doon nga ni andang nga hambal katanggil nga mas makabalik ito takunong sandag, makadisplit na andang nga balig yaro na tag mga nasunugan ng school, no? Nga ni ay sandaw ta nagbantong-matong iba, agod madyo, madasig matakunong sandag at nagding-ding ang nga ito. Agod nga makabalik talaga sandag, makabalik lagi sandag katulong nga dyan. Ito mismo sa andang nga nabaligyan, una sa nasunugan iya sa kahabaan, ita San Lorenzo Road katulong nga dyan. Kaya katanggil, datong natipo ng mga balita, magaling ito sa ating area of responsibility, no? Magaling sa may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital paagturya sa aton nga masakusako na aton nga temporaryo na aton nga may kalibo public market sa Japon para sa Tudo Birada. Ako man si Katulunga Jun Tabisila ng Radyo Tudo. Kaibigan mo
1: Radyo Tudo Live Report ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Tudo. Radyo Tudo
0: abogid nga sayamat ha kay Katulunga Jun Tabisila. Direkta nga nag-report no sa anak karang area of responsibility maghalin sa provincial hospital paagto sa aton nga temporary public market. Ay sa aton abi nga nabatian ro pagpaobra its tol nga ron ay personal money ron ni Mayor Juris agduyon yang no ro haabot. So may plano ro market administration nga istoryahon lang ro tag-ana. Ay suma, doyon lang ay. Wat pang dingding, wat pang pabubong, no? Ay mando lang mando andang tiner-tiner karon una. Basik kon mag-advise yun nga mag-amat-amat halin iya sa aton nga bag-o nga tindahan, no? Kung pwede nga makahalin, aghinono sa na pwedeng humalin ang mga katudo nga. Kung pwede, hayro tag-ana lang magpatapos. Agkaroon gali, no? May mga stall yun una, no? Nga may mga bubonggon a ginaamat-amatan yon itdingding. Ayan, hayaron malang man gali. Madali malang man ispilingo, no? Madali malang man hinyoon ag hambagon. Ro mga tag-ana kon gusto nandang bumalik pa una ag magbaligya mga katodo.
1: Berwada.
0: Ay kun indi nyo pag-amat-amatan hiwat at mahimo ron kon isalig nyo sa ato nya banwa, ay ita kalibo, oh? So good morning kay Alan Briones ag sa pamilya Tayko ina sa may barangay Yawan. Ag kay Marilo Francisco Eratagoteya sa San Roque Malinaw ag kay Bingay Almanon ha nga nagapamati man makaron sa aton karang nga pagpangalagad kay Ryan Elpinos ha naga monitor man katon ginapatamyaw na it happy birthday no si Randoy ayan si P Randoy no nga naga a birthday man makaroon.
2: Happy birthday!
0: So good morning, happy birthday ha, kay P. Randoy, ha, nga nag-monitor man makaroon. Ag, haragun, doaton niya mga headline, bagantayan niya mga balita, ha?
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo! Radyo Tudo!
0: Kahapon, sesyon, itsanggo niyang bayan, itbanwang numansya. Ayan. Ag haimbitahan nanda ro menro no menro officer ita banwa nga numan siya no nga si Miss Fernandez araya bayang si Juan Aisa Amerila Fernandez Dumenro ita numan siya no aga ginasugid nga hakuntak na naro supplier agi na sugid ha nga pwedeng imbitahan oh haron gali ha mga numan siya ano na pwede ko nung imbitahan do supplier rupakotana san oh ha ay hara si SB member Pilimon Olong Inero hay naga-offer nga kun desidido man naro supplier ako man naro mataot pamasahe oh pila sa nang bilog inono sa na magto oh ag nasayuran man nga ruro yung state of the art machine. Kung sa makaroon ha, hindi taro mapagana haman. Ay kuyang pait mga panbelt, aga bagakan pakunot mga biring, ha? Ay mabuhay yun nga nagguko aging tok-tok roana nga mga biring, no? Ay kung piliton mo nga paandar dun, ay giukon na mga biring hasta mag-abo do problema. So, puyapon dun kung pila paro biring nga bagakon ag pangbayluhan, agro mga panbelt mga katuto, ha? Ay handa man si SB Ulong, ha? Bakundo yun kung kinangan pa mapagana yang ma-resolvar do a problema. Oh. Pero may nagahambay nga sangka SB member sa hanay it mayoriya. Nga mana, dapat kay Mayor Ugi yut ah, nga problema ron. Oh. Ag hindi yut ama na pag-ibalik riya kato sa sangguni ang bayan. Hamat hindi, ay sinuro utok. Ah, sino katuro mayor nga nakaisip nga bakgon doon nga una makaro sa sangguni ang bayan naman hindi mo pwedeng mapangutana ron ay si SB member Giseril Templo Nuevo. Ah, hindi mo ma pangutana, hindi mo makabulig. Oh, agad pa imot pa ilihir kung hindi malang imo makabulig. Ag imo karon do nagbakay. Saan ang administrasyon kaya? Ginabalik makaroon do bula ina kana, ginapangutana. Kung sino supplier, ang sino supplier ang dapat mapaagturiya ro supplier. Ha? Kung takon, ang paagtunon, ang magkaroon it technical orientation, ha? Magkaroon it demonstration, may tawo nga dapat turan nga mag-a-operate kuro yun nga ron nga masin kung nag-aandar dun mga katuno.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Pwedeng balikan ninyo ay naghambay man yan si dating Mayor Giseril nga handa imong magbulig, handa imong mag-usoy o nga ipatawag usoyon kung si Indo Supplier, haroon yun una Indo Supplier. So ipatawag nyo, no? Ipatawag nyo by way of resolution, obra kamot resolution requesting doro yung supplier. Gilinambay gilang kamot supplier, waman yan kamot may ginhambay kung anong company ron. Kung may company profile doon, may pangalan doon. Oh. Ang sindo dokumento di karon, kung baga may warranty ron, no? Kung in kaso nga umandar, magana, aging bakay, no? Ang paanda ron, may warranty ayhan nga, kung masamad, may replacement, or may libre nga technical nga pagkuti una, ang mga katuto ay, o ay may masyadong technical inakin yung katigo kung paano bukaron doon kung magkasamad.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo!
0: Nagalikaw gilang kamo, ginalikaw nung gilang si dating Mayor Templo Nuevo. Nga dapat nga ni imaw karong dumanguna, ha? Kung sa kakon niya, ha? Ag magbuligan sa, nahambago na si Mayor Ugi, Mayor, kabuliganan tara, ha? Kabuliganan ta. Aton da nga paganahon, aton da nga usuyan ita midyos, no? Ag haron, buligan ta kamot usoy ko supplier nga ron. Gahin ang bagay lang kamot supplier, wa man kamot nga presentar kung anong kumpanya ron. Ha? Kung singing bakay ron. O. Oh. Ha? Kung legit don, bukong it play by night ron. O. Oh. Tapos maniya sa kalibong ara. Gapinilit do tatlong katawo nga, Mayor, mautang kita. Mayor, mabakay kita. Makaroon man nga makina, mabahuyang. O. Oh. 400 million. O. Oh. Hey, hamakon mo taro 400 million nga ron. Haman ginapilinilit. Agitaon nyo yung responsibilidad sa barangay, baliskad ta, no? Suguon nyo si Kapitan Boy. Aman ni Mauro Gabakay, ay, kamo, dapat sanda tangani, ikaw rin nyo pakutanon, nga pabor mo ya kamo, o hindi? O, oh. Ah, magbutang kita't Mauro nga masino para maging sabat sa problema sa basura naton. Sanda ta, suguon nyo nga magkandak, nagalikaw taro kalibo sa kunano mang isyo.
1: Berwada! Berwada!
0: Ay, Maria Pinasmania, ginalikaw nyo man doon sa bilo niya, dating mayor!
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Oras sa Pilipinas, may 17 minutos yung nakataliwan sa oras ng alas 6. Agroray ang oras ginahatod katon it Life Extension Philippines. Rong Life Extension, hay may pagahiwaton nga mid-month sale. Makaroon nyo tagaling adlaw, ha? At June 16, oh, Martes, ha? June 16 makaroon. Makaroon nyo doon da karang mid-month sale. Ag sa mga parokyano, sa mga suki ita Life Extension Philippines, no? Nga nagabakay ko andang produkto, agto kamo, ha? iya sa Life Extension Clinic ha, sa Riscati Building sa Mabini Street ay may 10% discount especially sa vitamin D3 mga katudo. Magabalik ha? Adong, ang aton nga kuan, time check. Aginahatod katon it HR super ang shot ng tropa. Magabalik ako. Pagkatapos gidyaman kana.
1: Komentaristang walang sinasalto. Berwada. Berwada. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Kape.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero gingumpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapag ganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift!
4: OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
6: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: D3 Bio!
9: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
10: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kapeng may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit PLDT. ldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
10: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Pwede pagi ko sa mabatean kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawide advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. Ag kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng recipe po, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Okay. Balik kita banua sa aton karay nga pag ililimaw. Good morning, anay, ha? Kay Ramon Salido. Ay, nagka-problema git ko no imaw. Ay, nagka-loko-loko ang sipi. Kaya imaw yung nakabalik aga makatabid, no? Sa aton karay nga programa. But welcome back, ah, no? Ramon Salido. Kay Arsing Bulos, nga nagariniklamo, ay ginapabalik-balik kuno sanda, no? Mga katudo, ay nag-agto kuno sanda sa USCA. Tapos, ginapinabalik-balik sanda. Ay hinuno, pamana kami kara matauan. Kung matigok, kung manaro among mga katigulangan, ay nanuraya kita, pero mayro problema na to, no? Kung pahambagon sanda mayad, pero kung ano sa aktual, magbinalibat.
7: Komentaristang walang sinasanto.
8: Ayan, patroaton niya mga senior citizen. Kung para kunta sa senior citizen, ay itao. Ha? Hindi yun pagpabuhayon pa. Ay, ano man.
7: Todo Berrada. Berrada.
8: Okay, check anin nato si katudong Rinald Mandiola. Antes roaton niya pakikipag-angot kay SB member Ulong Inero, no? Nga disinidong magtaot pamasahe. Ag disinidong man nga magbakay it ano to, biring. Ha? Agrayang panbelt, ha? It pyrolysis masin, no? Una nga ron niya naka gagukwa, no? Ina sa Badyo, ano man siya mga katudo. I-check na nato si katudong Rinald Mandiola.
7: Radyo Todo Live Report! Report!
8: Direkta sa una distrito, Kuaton nga probinsya Taklan. Patrol, please come in!
9: Katudong

0: kaban wakara ita kalibo kung sin samtang sa kay karang biktima no kay bando nga posa na kaya bisikleta kakatodol ni dela may kuna sa karang isang kamotorsiklo nga nagkarang din sagi no or sambi karang biktima ang pumundo matagani imaw no o galing sa baylo nga buligan ronde karang biktima katodol nga dudel hay kuwata na no ag nagpahayag nga nagadali imaw no kay may anak karang ginahatod katodol dudel aro ray karang driver kay ita motorsiklo arason no nga ginkabuligan ta kahapon ita pira na tuan kamag ibang bay motorista nga nagapundo katodol dudel no sa sambi karang area ag ginbuligan aron dai kag biktima no nga kung sin gilispundian man itaton karang nga mga otoridad gindaga sa tugang kalibo PNP katodong gadodel aron sambi kag complaint at matapos nga nakaangpon no ita lastro asa na karon nga wala karang tuod dituga kag pagkasagi trek karang motorsiklo ag pagkatumba sa gidasakyan karang bisikleta katodong gadodel daw gin padapata matagagira ita first aid ita to karang Bureau of Fire Protection kahapon katodong gadodel no samtang una sa tugang kalibo PNP aron sambi karang biktima daw nga kauri na identify mata aron kag driver karang motorsiklo daw katodong gadodel no agay una karang pag-istorya between daw sa ronde ka complainant daw kabarabat driver karang motorsiklo karang kasagi at sa sambi karang biktima no una kahapon sa may area ka sa Ruas Avenue iya sa ton sa Banwa ita kalibo katodong gadodel samtang sa tiyakbahin no ginakumpirma na ton sa tagal tabas sa pinti kunta do ronde ka nga report sa probinsya hospital ronde ka nga stabbing incident katodong gadodel ugali hindi natin na kontak no ruan da kon nga hotline number no itatag regal tabas sa PNP katodong gadodel tamay kantanan no sa rekra nga reported nga stabbing incident di karon sa may barangay Manop sa Banwa Karaital Sabas no hayos nga kaan umbisos kita gabagatawag no sa da kong linya o galing out of coverage no da karon nga komunikasyon ita cellphone no ita aton karang altabas sa PNP no para kunta nga matubod daton kung nga nugi karong nagkaginabo or ayan una gitman sa Banwa Altabas natabo ro dekra nga insidente no ita pagpamuno katodong gadodel nga una karon sa may Dr. Felix Tumbukon ni Moral Hospital daro de kag biktima no siguro ipalo pa gyud duna no kun makontak na ton para aton traga alta ba sa PNP kay Hawus no nga kabo man nagatawag pagarias no ro ray kag linya no nga indi gid makontak ro al hotline ita aton nga alta ba sa municipal police station katodong gadodel samtang sa tiya kabahin no sa ray kag pagwa daw no, mga complacent report no ita aton nga Aklan Police Provincial Office sa kag bugan no it unyo no from June 1 to June 14 katodong gadodel based man do sa nakong datos naging papagawa sa nakong mga operation no naging patigayon no particular sa illegal fishing katodong gadodel may una nga daywa ka mga operation naging patigayon datong kaya PNP nga nagkaresulta nga makaresto man ita daywa no kaya nagkaginakpan sa pagpatuman no itrek kaya environmental laws may una nga 27 kaya mga operations ang may nadakpan no nga kapin unsi tanan katodong gadodel no kama naman pag-abot man sa illegal gambling may una gabing patigayon nga pito tanan ka mga operations katodong gadodel nga nagkaresulta no nga makaresto ita 20 tanan no kaga individual ya sa aton kaga bilog kaga probinsya takka no umpisa ko nga taliwan kaga June katodong gadodel up to June 14 no kita pagwa abi ronde kaga reports no sa arrested wanted person katodong gadodel may naaresto no nga daywa ka mga most wanted person and then 14 no other wanted persons sa operations against illegal drugs may isang ka operation yung patigayon pero ato yung kring aklan PNP no kring ka resulta nga makaresto man no ita sang ka persona katodong gadodel and then pagabot man sa comprehensive firearms and ammunition regressions act may una karang unsitanan no ka mga gin surrender nga mga nagkanyain karang armas sa ato pagka PNP may sambilog naging deposito karang armas no matapos nga magpaso o anakron nga lisensya aga may tatlo no kapag exclusive sa hungkin surrender no sa aton nga Aklan PNP based karang katodong gadodel sa ginpapagawa nga report no ita aton nga Aklan Police Provincial Office iya sa aton nga bilog karang probinsya itaken katodong gadodel. So far, no, sa iba natin yung mga municipal police station no, sa tagalpag-CQR sa pila ka mga banwa na sakop ita first district, ita ato ka nagabanwa ka ita kalibo, matutaway, no, wag ito ba insidente, ang nagkaganabo, no, magwasan sa karagaripo sa altabas niya, ikon pa na ito, ato ka altabas sa municipal police station, katodong gadodel, although may nag-uwan-uwan, no, magkaroon ka nagagahon.
1: Uwan gihapon?
0: Negative na, no, ito din kayo na, no, sa banwas banga, ro, basko, ro, was-was, katodong gadodel panto man iya sa kalibo pag-uwan no pero magkaroon nag-totality naman nag

0: kuha naman, no, siyaring adlaw, nga may patimaan na naman, no, nga magsilak, makaroon talaga adlaw, yung kapigit, no, yung sa atong talaga patwa, isa sa libo, katodong judal. So, dahil ito naman talaga, mga initial talaga report, no, sa atong talaga area, no, sa Japan, para sa Todo Birada. Ako si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo, live, report.
2: Abogid niya, sayamat, ha, katodong Reynald Banjola. Direkta nga nag-report sa Anakaranga Area of Responsibility sa may primero distrito ku aton nga probinsya Itaclan. Congratulations gali ha, sa aton nga Dr. Rafael Istumbocon Memorial Hospital sa tanan niya mga staff, no, kay Dr. Cornelio Bongquachon. Ayro aton nga Dr. Rafael Istumbocon Memorial Hospital ging pasidunggan kinilaga bilang best physical facilities and environmental management. So, ging tawaan it award ang mga katodo, no? Itura sa Iloilo kung madumduman, no? Ay rurayang pagkilaga ay sandig manda sa katutom aga pag-comply kung mga lisensya, standard, ag requirement for hospital last June 12, 2026 ito sa Iloilo, no? Bilang level 2 ag level 3 hospital facility.
1: Todo Berrada.
2: Congratulations. Ag congratulations man sa aton nga bilog nga probinsya Itaclan, ha, ayro aton nga bilog nga probinsya Itaclan 100% compliance sa 2026 Barangay Peace and Order Council Functionality Audit Result at the ILG Region 6, 100%, ha? 96.64% compliance mata sa 2026 Barangay Anti-Drug Abuse Council Functionality Audit Result at the ILG Region 6. Ruaton man niya manuat kalibo, ang tanan niya mga munisipalidad, ha? Ang mga katudo ay ging kilagaman. Ang mga katudo, no? Ging pasidunggan man, pero daligang. Ay si SB member Pilimon Olong Inero, iya sa pihak naton nga linya, no? Mangutana kita, ha? Sa sesyon, ay si Katodong Rule, may anaman nga recap sa hindi magbuhay, no? Sa natabo man nga sesyon kahapon, itsang guni ang bayan sa rayang pag-imbitar kay Aisa Amerila Fernandez Rong Menro, no? Ang mga katodo. Okay. Si SB member Pilimon Olong Inero, SB member Inero, sir, good morning.
3: Good morning sa tanan, no? Gidel, good morning.
2: Okay. SB Olong, mangutana ako kung ano rin nag-transpire kahapon, no? Sa sesyon, ita sangguni ang bayan, ita banwang anuman siya, no? Kasi matsahi imbitahan nyo ko, no? Rayang si Aisa Amerila Fernandez, tama?
3: Tama.
2: Okay.
3: Ila nagreklamo. Nagreklamo, abi, may sulat, abi, kara Gidel si Attorney Alindato, ba? Parte sa atong basurahan, yun din sa Badyo, kaya nag-attend na ito nga Mindrong designated nga si Aisa Fernandez.
2: Mm-hmm.
3: Pag nag-umpisaon kami rin ay umambayagi si nag-explicar man doon si Aisa kung maanang mga trabaho na sa Badyo nga ron, sa ito nga ron nga basurahan.
2: Mm-hmm.
3: Medyo anda man ginadipara abe ron, ginamintin man anda, ginatinguan man kung anda nga hindi man magpaho, hindi mag-lapaw ba?
2: Aha.
3: Ay, sumindog si Bang, si SB Jerome Diga. Ay, yain mo mata nagpanauna nga. Kamusta on gali man na Miss Hernandez ro, ato ni ron nga ng masin din na sa Bang, Badyo sa mga basurahan ni ron. Dahil, doon yung hinpakay nga ni ron sa 13 million, 400 plus goro ron.
2: Mm-hmm.
3: Ay, si Aisa, sumabas mo kay Isbibirom nga ako yun man ang kontaktro
2: supplier
3: kara.
2: Mm-hmm.
3: At ako man ang gina-convincing at layon diya. Ay, sumugpon si Isbibirom nga nga dapat na tama na karon ay rin executed na tama ng office ro ga prokurar. Tapos, wala tama na sa legislative.
2: Mm-hmm.
3: Eh, wala tama na kami karait. Kita karait. Right nga kita dapat execute. Medyo anang gina-ustro na nga iya sa mayor's office karon luga.
2: Pero ano yung papel yun, abi? Inaudo papel?
3: Or papel, ho. Ay, sa isa matangaray, professional yung matang pagkaungara. Ngayon, matay mo magsabat.
2: Okay. Hey, ano ro hambay ni Aisa?
3: Hambay ni Aisa ay anak ko ng kontakon yan eh. Ay, rakon mo lang ako kapon nga, mukha lang ko kumpormi ay inatuhod dami ni Isbid Girom nga iyaw ta sa madaling istorya rin in short ay pinmiyor ugi utaro ka prokurar doon.
2: Pabay, pabayaan nyo, kung baga pabayaan nyo na lang ta?
3: Oo. Huwag mo kadumdong nga ina, pero aton nga dating mayor sa nagdaog nga ang guning bayan, ngayon mo takaroon na nagbakay. Ako sa mga Bisaya na madalang anak aron nga nakaturan nga nagbakay kung to yun, ay hindi ito dapat ima, dito naman, dito sa mag-iwas nga medyo mo ito sundat gabot. Si Jiro Maabi nga na ay medyo atong direktaho na ay mayor tara yung mga fan ng spokman ba ang singan nila. Na professional kita na pinili ka rin is mayor kaya dito kita karon. Ay nagaduda ba ako na bukot binatuod ba sanda. Ang siya isa nga ra ay professional ba tayong pagkaungara balik-balikon ko pero sa ako karang ay mayor karang mga ginutang rin at sina ay aramat ang karang loyalty ay maturan ay kay mayor karon galing ay mayat masabay mo magdaga, okay matay mo kung magpatubang dami, okay man mo kay Mayor Hoge. Sana halos, ito na natin, Jusil din na sa Romansiyang Araro, mga head of offices, ay mga timpunoy ko, takaw nagbutang. Mani ay, yes, sa sinis akong pininoro nga, randa takarong loyalty, at sa timpunoy ko ta. Ang si Mayor Hoge, ari nga ra, ay, mabungos matay mo, bukotin mo, ay, nasingan ba yan nga, madinong tanon, mga
2: pag-away. Bukot pag-away.
3: Oo, sa seminaryo tayo mga magalinda. Ako nga rin kung sa Judel ay inayaan man ako nga, inayaan man na sinapas man na kandabi karoon ay mag-uwan taon man na halos malipaton man yan ako sa akong ginambay. At ako nga ko sa may bukot ako sa ginambay. Kung gali nga, napilitan ang baga ko eh, sabat ay, medyo alkanis tumayad si Ramon nga, grupo kong kabayan sa Ndara.
2: Sino? Sinoro kuan, sinoro nagproponer nga iimbitahan to taga Menro nga ra?
3: Si Aisa nga ni, si Aisa.
2: Hindi, sino nga ni Makon to nagproponer para imbitahan? Di ba naging kasugtanda ko last session?
3: Oo.
2: Oh, tapos question no na kung mag taot report si Aisa nga hakuntakon, ano may ginalikaw sanda nga hindi pagkuntakon para hindi pagpagtunon tong supplier?
3: Uwa man ay doon na ay isa na nangambay ron nga nagambay ko noro supplier nga mga marubiring ng kuno kaon mabuhay yun nabi ay masi kung samad yun mga panbelt ay si Zero may medyo anang ginadrive nga sa upirit ang upirit abi ron medyo makaroon nga nana medyo kayat ang inupirit medyo mo tagap na pressure nga ay isa ang upirit ay sumabat nga na ako nga nila kita ko kon mo peritron. Amay ko may may kam da kon. Kon wa mala kwarta ro. Ro no sitio ay masin ako masin pa motangan do pamasahay mo bakyan ko pat pandir bakyan ko pat diring ila ron. Kuin mala
2: mapagana lang.
3: Oh, ang nila kita ko. Ay tabay ang kontang minatuod ba ga? Magminatuod ba nga maimbitahan ginanda. Pero ako dadudak ako nga masindit nanda mapagtuyer supplier.
2: Pero haman abi SBN ni Romaura lang, no? Hinyoon nyo si Aisa, nga buon ninyo ro contact, no? Ang itao sa mayor's office, ang mayor's office do magtawag, no? Para masayran natin kung minatood gid, no? Ang makontak gid do ro yung supplier.
3: Masatawagan do ni Miro, okay? Di ko tawag taga, o taga sabat.
2: Pero, balikan ito man si Aisa ron, nga kung si hindi ka ron do contact, itao ya kamon ay kami ro makontak kung minatood, no? Ay, para masairan gid naton kung may nagasabat gid no nga supplier no it daya nga nga perolosis masin ninyo una
3: din siguro mas magulo tabi ko na akong isipon magulo man may batian lang kaman siguro nga may tinangan patakuno karo mga tubig nga to ag may 15 million patang tinangan ay basta imposible yun akong maroon yung manabi. Baka yung mag 15 million.
2: Hindi, pero importante anay. Pero importante anay siguro kara SBN ro mapatawag ro supplier. Agot imaugin doon mag-discuss, no? Kung pwede kang bagarayang pag-anahon nga uwa para itong anang kapartner o kinahangan gid baga nga mabakay ro partner bago pag-anahon kasi useless man gali gihapon doon, hindi man doon mapagana kung hindi mabakay ro 15 million nga to.
3: Sabay pa, civil nga, maandang mapag-tuya ro supplier, sabay pa. Pero ako, nasalins ko sanda nga masa hindi, dahil kung mayad, gitanganin ko madayon.
2: Pero ikaw willing ka tinga magtao si Nimot pamasahe sa supplier kung magto sanda. Pati panbelt agbiring anda ka nga magbakal.
3: Ako to mabakal.
2: Para nga mapagana ro nagud mapuslan ag magamit sa solusyon ko problema ninyo nga ro sa basura.
3: Yes.
2: Pero ano ro imong reaksyon nga ginapasa ni SBG Rom sa executive ut aro problema?
3: Magmaurang ba bukod ba pagkumpurmi ka na nga itong ginambay? Kay siya kasi video matangaray mayat ka mambay mo na mayat sa imaw. Ang ginaamin ko taron.
2: Mayat sa imaw. Pero para kimo, una ro dating mayor nga pwedeng makabulig kinyo, no? Kung disinido ginman imaw nga magbulig.
3: Oo, taron lang. Imaw sa kita nga na dapat magpanguna tara nga pagkita na sa tao na mapuslan daanan yung bakal. Ay, ikaw tara nga, sa lisipan, Jubel nga, hamakon mo ta nga, kwarta at banwar, 13 million paldan. Binairan ta nga, wata mag-operate, dapat ay kung gabakay ko ta kita, at sa kamahal-mahal ta nga, dawat-dawat ba nga, hara-kwarta, hara-haraman, performance ka among ginbaligya, at bayaran, ay, binayaran ta nga, wata kasiguruan. Tapos si senior kara Cyril, mo ta kun tara bang prokurara gud. Pati ako, saludar ako kana kon mo ubra ra.
2: Ah, ikaw masaludo ka kon anang hi ubra gibuligan nga mapagana ro ra yang aranga state of the art machine.
3: Oh, para to sa tawo ra, bilog kang naman sa kala. Aton nga problema.
2: Okay. So, when kuno no mapatawag? May una nga kwan sa da? Tentative date nga mapatawag ro raya nga ra nga supplier SB Enero sir.
3: Masawa matambal. Manabalik-balik kung aning kaduda ta ako ka hindi ta na mapadto. Ay tapos karo transaction na bayaran yo na to.
2: Kung baga para kimo drama lang.
3: Masama ron karo akong kwan.
2: Pero makara lang ho hinyoon nyo ro mayor's office si Mayor Ogi nga istoryahon si Aisa. Aghambaw si Aisa, si Indo kontak ay kami ro makontak, no? Para kami lahat aro mapatawag. O, ay kung mauron do gusto ni SB Jerome, ay doon lang rin inyong kubahon siguro. Apa ngayon kay Aisa ro kontak, ang kamo lang magtawag, no?
3: Okay.
2: Aro inyo malang man nga nga gusto, kasi una ro dating mayor, imaro nagbakag, ay basi, baga makabulig malang, di ba? Hindi pwede nga, mga liwas yun ang sangguni ang bayan. Ano paro purpose ko pagkanda ka tot inspeksyon nanda kon awaon galit papel do sangguni ang bayan? Talantang problema, talantang aling problema is beolo nga inaiwan ko dating administrasyon. Ibasaw ita sa nagapungko makaroon?
3: Mauron ta kon, imo sa nang. So lang, mga ni Rodjudil nga, kasi magulay mo na ko, gatabat ba nga ako ay, kung hindi ako maghambay, bukod kami si Ogi at paghambay, wasan mo nila maghambay ron. Ay ako lang alin masin, mauraw na ko ay napilit ka magsabat ay agad maprofesyonal ko man ba ramon nga grupo.
2: Okay. Sige, daya man lang madua ko niya gustong konfirma ho dahil nakahambay ka kuno kahapon nga handa ka magpamasahe at handa ka mangutang mabakgan niyang it mga pyesa mapagana ro raya nga ranga makina no ay magamit ra bilang solusyon sa problema sa basura no. Si Engineer Ali, sino si Attorney Alindato may sugat no? Ang naging padaga inakin nyo sa munisipyo?
3: Oo, kasi nga ni nagatinro ato ni Rangminro.
2: Ang doon do dahilan niya ging patawag Rumenro para mag-explicar kung nanoro pwede pa nga mahimo, no? Ano paro mga pamaagi, ang solusyon, pero according ka na ay ginamanage mananda makarondo, inyo karangadam site ina sa Badyo. Okay, so salamat gid na SB Enero, sir. Thank you gid.
4: Thank you.
2: Okay.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
2: Oh, ay haron ha. Tawgi abi si Katudong Rule ay nag-attender imaw ra kahapon, no? Ang mga katud. Ambay abi ko no ni SB Jerome ay uwagot ta sa sanggo ni ang bayan. Dapat do mga problema nga ra ay anay uta ko not executive. Oh. Ay amat ginatratar pa rin yo ina sa sanggo ni ang bayan. Kamana ko ra yang pag imbitar kay Aisa Amerila Fernandez kun uwagon sa sanggo ni ang bayan. Ako nagtaliwan nga session sin o kararo nag-suggest, no? Para nga imbitahan ro taga Mendro para nga mag-explicar. Oh. Ha? Agamat hindi abi pa ko si Saonda ay people's money ra. Kwarta rat mga taxpayer duging bakay ko makinangaron. Oh. Ha? Ag nagagukuron. Tapos ibasultan ninyo sa bagong administrasyon nga imawutaro bahala. Ay, ga, hinyo nga ni nga kabuliganan. Oh. Rodating mayor, base may idea. Rodating mayor, base may maobra nga. I-presentar, haraho, tawagin ninyo. Supplier nga gingbuga namon, gingbakan. Kangayan nyo iya. Aga, ipademo ka na, magpaturo ka mo kung paano magpaandar ka ron, paano mag-operate ka ron, di ba?
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Ngayon ipos na.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Oh, rowa takasayon, di mo kung noon nagasinaba, tama ni Isbiolong.
1: Todo, Berwada.
2: Oh, tsika na natin si Katodong Rolly Boy, sana nga mga balita, sana nga observation, ha? Ang sana nga pag-atin isisyon kahapon.
1: Radyo Todo Live Report.
2: Direkta sa may banwat naman siya, Katudong Rule Patrol, please come in.
5: Ay yes, Katudong General, no, sa aton nga mga follow-up ag update, no, natuwi sa pila ka mga accomplishment kung aton nga tagsa-tagsa ka mga municipal police station yes, sa segundo distrito, no, matapos nga gin apply ng darong pagkampanya kontra sa ginatawag na illegal gambling activity saan na karangatag sa mga area of responsibility. Una rin karang sa Banwa at Malinaw na konsin alauna imediarong oras itapon kahapon na tao na tatlong mga nagkadakpan, no? It aton nga mga otoridad sa bahay ni Chichu Plaza Rosario sa Banwa at Malinaw. No, nga ginapamunaan ni Police Captain Garnet Villaruel nga konsin the time nagkandakit anti-illegal gambling operation tanda ka nga area of responsibility. Nang resulta nga madakpan rin ang tatlo ka mga nagahampang itasambat nga tungkol siya na Jaime Remilla, 80 anyos, Milisa Ritiba, 74 anyos, at Doricel Reyes, 80 anyos, nga residente matasambit nga lugar nga kusin, na-recover rin anda ka nga ginagamit nga baraha, ag 208 pesos nga taya. So, makaroon nga adlaw, iga-inquest kong kaso sunod sa kay Police Staff Sergeant Antonino at Malinaw PNP sa aton nga Prosecutor's Office in violation sa ginatawag nga Presidential Decree 16-8 kontra sa tatlo ka mga suspechado. Samtang sa Banu Aman at Malibahay, riyan natuloy sa pag-apas man sa RA 9287. An act increasing the penalties for illegal number games amending certain provision at presidential decree 16-02 no, and other purposes kung ginatawag hapon nga tong et nga ampang baraha tatlo man ang nakadakpan kung nakataliwan nga adlaw it aton nga mga kaplisan agriyagi kilayakan dahi Elma Franco 56 anos Fernando Fernandez 54 anos at Susima Suliano, 56 anyos, nga kusina prehindrasanda, alas 3 ng oras itapon, kung nakataliwan nga adlaw sa populasyon sa Banwa at Bahay nga nagampang itong es na recovered, rong anak kayang mga barahang nga gamit, ay 250 pesos nga taya. Nga kusin sunod sa aton nga Ibahay Pintip, lagi kay Police Staff Sergeant Molo, nga gining question na kahapon da, no? Ag magkaroon nga adlaw, kayang nasampit nga tatlo, ay magkapos ko ang nagrangahapyan sa korte para man sa nagrangahat temporary yung kahilwayan. Sa pihak na bahayin sa Banwa at Malay Development, no, natuloy man sa kaso na ang pagkaristo, isang ka-wanted person niya sa bahayin at Banwa at Kalibo. Alas 9 oras sa bahayin at Barangay Estancia, nga konsyero ginaresto, ginakay Helio Conyang Kibolkren, may asawa, wat, sang kalagaki, ang mga sangka may asawa, wat asawa, 50 anyos, tumandok na Iloilo City. Pero nag-estar iya mao sa Maison 4, Barangay Yapak, sa Estat Boracay, sa Banuay, Malay. Nga konsyero ginaresto by Berto of Warrant of Arrest, no? In violation of Section 22A, in relation of Section D, Section 28A of Republic Act 11999, case number 18596, naging issue na sabit ng warrant of arrest, naging permanent honorable it, presiding judge, it, regional trial court, judicial region, branch, band, branch 5, dated June 5, 2026, no? Na may piyansa para sa anang temporary yung kakaliwayan nga kapin sa 32,000 pesos. Kahapon matapos si Mama Aristo niya sa barangay Estancia sa Manuat Kalibo, katulong Dider, o nasambit nga akusado diretso na gin-turn over sa Court of Origin nila sa branch 5, no? At Regional Trial Court. Ang imaw na kapiyan sa igagi sa aton nga korte para man sa anang karang temporaryo nga kahilwayan, katulong Dider. Diyon rong pila ka mga development ag update, no? Sa pila ka mga accomplishment kung aton nga mga kapulisan sa tatlo ka banwa ya sa segundo distrito. Sa ibang mga banwa, wamat mga reported and toward incident nga girespondihan kung aton nga mga kapulisan. Sa pihak nga bahin, kahapon may gimpatigayon nga regular session bilang ika-46 regular session meeting. Decision kung aton nga miyembro at sanggol ng bayan at banwa at numansya. Agsambato sa gintalakay dayang sugat ni aton ni Remo Alindato, no? Dated June 8, 2026 nga naka-address sa aton nga Department of Environment and Natural Resources of DENR or PINRO the lingering and worsening problem of a proper garbage disposal in numansya clan, no? Kung si Enrong naging resource person gara, amo mismo si Mrs. Aisa Fernandez, kung atong environmental management specialist 1, at the same time, Minro designate it local government unit at Banwa at naman siya. Ag-ana rin ang ginisplika rin nasambit nga reklamo ni atong ni Alindato nga ginamintin na ta, ginatinguan man nga mamintin rong kalimpyo aga ma-eliminate o maduga man kahit paano rong baho sa nasambit nga area na sa Barangay Badyo sa diin amurong ginatawag natin nga open dumping site, no? Katodong Judel, no? So, explain man na nga although nga what ginahimo nga segregation at mga basura, but according sa kay Mrs. Fernandez nga ginatinguan na nga matambakan ag ma gabhang ag bagas rong nasambit nga agabuyan at basura katodong Judel. On the other hand, yung question ni Ismember Jerome Vega, kung nanugon rong estado at nasambit nga pyrolysis machine, ina nga nakabutang sa may ato nga may demo farm katodong Judel, no? Baga magamit ato doon o kung hindi, no? Ang sunog sa kay Mrs. Aisa Fernandez, o Minro designate, nga magamit man na rin, no? Kung may ina kita nga nag-operate, no? Wrong supplier na kontak ko noon ni ato nga Minro designate na willing man ko noon wrong supplier nga mag-antuya sa
2: may ebidensya siya nga aging pakita aging presentar nga na kontak na
5: anat ala nga presentation katulong Judel, no? Tuno mataka na, no? Oh. Suno sana nga prekwan pero wrong ato nga
2: dapat yung turnover na sa sangguni ang bayan hararo ebidensya ag hararo kontak o tawagi man ninyo ag kamo man mag-imbitar ag kamo man mag-istorya
5: pero nagkasali gimaw katulong Judel
2: sa pero si SPO long hindi magpati ay basi drama yung kuno
5: hayro yung gani sino tabi ma balik pa iya ay bayaran yun
2: oh.
5: No? Para parang ganon sa matong
2: sa kinabitaan ay pilang dagon yun nga bayaran eh
5: oh. So mabalik base kung may additional nga orderon nga ka akibat it machine nga rin nga iya makaroon niya sa mag
2: may bayakon no? Patakon nga tong 15 million
5: oh sir di ba't ini mo ma-operate ron gamitin mo ron nga kugang ruwa anang pasi anang nga component dapat kadaan itong component nga itong nga kinanganon give at the same time sa no sa supplier kung sa no man sa pagpahayag ni Aisa Fernandez na dapat imin may maintenance kunore ang nasambit nga machine po dahil luma na rong mga ginatawag nga pump belt agro bearing kinangan dahil luhan yon. Pero man na ba ito ni SB member Olong Enero ay man ay willing mahasunok kimi willing isang dahil nga mag-adto iya para mag-training at mag-orient isang ka-empleyado nga mag-operate ito aron nga machine ay sunog sa kay Mrs. Aisha Fernandez na oo man na mata-willing, no? Pero kundi man na, kundi sa man na para sigurado kung makamanat sa tinong pamasahe haba ito ni SB member Olong Enero
2: imaw matao
5: ako kailang mapamasahe. Oh, ako ba mabagat pambil? Ako ba mabagat biring?
2: Handa ko na yung mga pangutangan yan eh.
5: Oh, mangutang man lang siya para maka-operate dyan. Pero sa akong pagtanaw ka na kahapon katulong Judel, no? Personal ko taan nga pagda-observar, sana banditan ko isa, duda man ako kara.
2: Amanan nyo, amanan nyo.
5: Sana isa, sa akong
2: pananaw, sana banditan ko isa. Aman ni SB Olong.
5: Duda ako kara. Hindi ka timuan at waturiya nga bayan yun. Kundi man na willing nga mag-orient o mag-training itong tao para mag-operate ng isang big machine, ako galing man na mapresentar, ako mapapapasahe ka na.
2: Maging presentar nga pangagat company si Fernandez?
5: Wa.
2: Supplier yan. Gakontak, imawain mo kasayad kung anong kumpanya rin ang ginatawagan.
5: O masatamin siyon kung ano supplier.
2: May ha-presentar ka rin nga company profile kung legit or not dayang rin nga company nga gimbuan it masin?
5: Ay, wak man ako kasayad. Una, mangani ka pamati, mangani rin nagbaka. Katulong dito si SB member Toto Templo Nuevo.
2: Wag hindi mo magsaligbat? Wag kagit ka bati?
5: Ay, ako nabatian man at akana. Ay, partilat ana sa baga ko nga dota nga asay luhan itning baso ning kuno dumping site o landfill oh nga brown nga landfill ana suggestion gani nga hindi mag makakita ta uta para sa landfill kat na yung hindi pareho man sa kalibo nga na, naging issue pa sa aton nga bakawan para mo nang sa comment kilang pero kung aton tatanawon ay kung nga ikaw ro proponent sa pagka proyekto sa imong nga previous administration supposed to be no sa sunod sa aton nga nabuo nga mga reaksyon ha iya sa manot naman siya ikaw dapat ang panguna no ipakita mo nga ro imo nga gibakay nga machine hay matawag sa serviceable no no magamit ana ba hindi nga nakatiwangwang runa sa aton nga demo farm no gibakay mo para alin oh para paran para mapuslan o hindi mapuslan para ganon. So sa bato ron no, nga dapat agangay kung sinurong proponent karon it nasambit nga project ang inaman imang magkaroon bilang public servant why not nga hindi na pangunahan so no, sa taga naman siya nun nga imaw mismo rong magpapil no para nga makita agad nga riyong nasambit nga ginbaka nga
2: ay mapuslan
5: ay mapuslan
2: ang nagagana tama may punto ka katuduro li wag ito mo magsaligbat party ka ra
5: wa
2: nga abi hay salamat gid Madam Fernandez nga hakontak mo ay ako hay nagaosoy matway pero wagid ha ay makaralang kunta imbitahan lang naton para matapos yung istorya nga ragod ma-prove ko no ambay kunta ni Templo Nuevo para ma-prove ko nga mapuslan ang binakay nga ron
5: doon yun may gani mga reaksyon no? Para mapusla para maprobahan na mapuslan yung man eh, dapat imam mismong panguna total wala man imaw sa konsilyo eh
2: so una ro plano nga pagbakaitsog ta isit aside na naton
5: nakasulod yung katulong judicial
2: una sa EIP di ba sa EIP for 2027 no mayadro no nga makabakit dyan at yugta mahalin pero para mapuslan do rayang perolosis masin ay dapat dayhon kita iya ro ratong supplier ha ag idimo no kung paano ra magpaandar magtraining ag kung ano paro mga kugang
5: man para ma-speakeran kay bayarong bago
2: oh, ay kung hindi malanggali ro mapagana ag may bayakon pa nga 15 milyon eh say ano ro lasot magilinaway pasanda nga iimbitar do supplier ano man pugos abi no magilinas to ang kamo imbita di man gali ron mapagana ay kugang pa
5: kung ikaw nagabakay sang kagamit ka todong Judel before ni mo ron bayaran ipakita mo anay nga naga operate oo kung ano ro ana nga mangin epekto no nga sarangin nga para ma-improve pa ba nga magamit kita it municipio hay paalin ay binayaran mo pa pagani na ito magamit eh.
2: Mm.
5: Kumbaga ron, tabato ron sa ito nga nakikita ba nga kapalpakan na pagkakita nga hindi mapuslan.
2: Oo.
5: Wag kita tawo nga gin training anay, antes i-pull out rong
2: tawo. Pero makasabat akong takaroon do supplier. Imao git aroso si konduraya nga rangamasin ay mapuslan o kung hindi. Tama? So dapat i-invite imaw iya. Agun makahambay nga, ma'am sir, ito po ay initial pa lang. Ah, kung sa baga, ito pa lang yung lalaki, wala pa yung babae. Ah, para gumana. Kailangan pa nating bilhin yun. Para at least masairan baga naton.
5: Eh, kung anong component, abi, karakatutong judil, amo na ikugang para nga...
2: May para pa, abi, kung sa tubig nga to.
5: Magamit kini.
2: Mm.
5: O ay, may kuwang component. Paano natin magamit ay kuwang component na?
2: Mm.
5: O, mabayaron? Ay, murgani siguro, manatanaman natin si SB Olong Enero, at siya nagaduda man, pero paano magamit ay kuwang anong component?
2: Ang kung ako kara, halimbawa, raya nga rang initial makaroon nga masin, ang kung gumastos pa 15 to million, iba kayo kung lagungta? Ah, aghalinon do dam site. Para tapos do istorya man magpinalitik pa.
5: Ay, alin mo itong machine yung iba kayo pa kilo?
2: Bayan lang ro na ron. Aman sa nga ro ni Ogi ay, imaw karon nagbakagay, imaw malangani karon do nagpasan makaut problema karon nga. Sambilog ron kuno saging piniino na nang pagganahon na hindi na maganangan ay arong among kuyang. Agway train niya tawo gali nga naka-antigo mag-operate.
5: Antes kung ta gagin boy anang daro supplier, may gintrain anais na nga tao para mag-operate ka ron. No? Pag-hali, pag-pull out ita supplier, ay nagagamit yun it munisipyo. Antes natong bayaran it pull, yung nasambit ka supplier. Puro ba, ay nano ay, what ah? Dapat gani karon ay may kuno may mga kondisyon pa taron. Antes bayaran nit kompleto eh.
2: Aga kun baga. Desidido nga mag-suicide sa 20 milyones nga magbakal. Ewa ganit budget.
5: Reenacted
2: yan eh. Oh, hayaron do IP man sa okay yon. Ako una nakasugod ro pagbaka itugta. Di aprubahan nanda sa 2027. Diba?
5: Okay, pero
2: kapag baka itsukta.
5: Kasi makakuan matama ayos matarang andang EIP 4027. Kapag smooth mataro andang review.
2: May manami matakunuro andang kuan eh. Andang presentation. Tanan no? Ko yes, mayoriya ag minoriya. Siguro na-realize man andang kung magbinasinga isang dauna at hindi magbuhuligan kung saga ayuson no? At i-correct. No? Rin naman namin karoon nga kuan eh. Ehimplo eh. Diba?
5: Samtang gina-itimize ang darong mga identified project.
2: For 2020, 2027. Oo.
5: Ay, may mga recommendations handa, no? Ay, suggestion. Darong tawara, presabit drainage, ito man sa ginababaha nga ito, di kaya ito natin unahon, antes kitama ito kita sa what ang ginababaha.
2: Oo.
5: Parang ganun.
2: Pag-porti si Tugta nga na, no? So una yun
5: doon. Pag-porti.
2: So raya ro problema natin, kung may natuod gin, so raya nga ra nga, ginahambay ni Fernandez, no? Ay pag-uwa nyo abi mato kung anong kampani ra? Magtao abi ka mo mato itatagaan ng kampani profile ka to sa pag-purchase, uanit kampani profile tay. Tuda ko hindi legit ra eh, kung sin malata sigurong basurahan pinuot ra ibaligya. Ah, katutong ruli mo eh.
5: Parang kung akong tanawin, parang ginbaka itara pita-pita agit na simbol eh.
2: Pinaglumaan nyo ta siguro ito ra kung sin halin. Ah, pinaglumaan niyo siguro?
5: Pag kumataro anang mga anang mga motor, ha? mga motor na katotong detail, bago ta imported. Oo. Bago mata imported in fairness man, no? Sa supplier. Bago mata nakita natin eh. Kasi lang din nabi ko, din natin mapustuhan dahil kuha ng ganito component.
2: Okay. Sige.
5: So, din man lang, no? Kung natang kahapon sa delivery.
2: Ay, hinono ko no, na ipatawag.
5: Ay, as soon as possible, according matana, kay Mrs. Aisha Fernandez. No, pero what fixed nga pitsa kung saan, o. At sa, tingwaan na nga mga pa-turiya, murong gani, nakasambit lang gani ang nakareact si SB Enero, na ako galing bala, manan pamasanay, baka import, pati biring, mati pampelt, ako baka basta, makadoria.
2: Ako, imauman mapakaon, pakano na sugpo kalimango at lawadlaw. Diba? Para madali. Dapat ang ani kararo dating mayor, ay imoro may paghiton, imaw takuntaro mag tao it information sa legislative, ang executive, diba?
5: Oo.
2: Imaw rin magtao. Araho, dayara imaw, dayara imaw, dayara imaw, dayara imaw, oh. Arang pagitoon pagbakay kara kato. Oh, di ba? Agharo status kato ra bago nag-eleksyon, bago kami na perde, di ba? Ara lang inyong ubrahon no, paganahon naton. Hindi mayad pamati atawo nga mabilin pang numansyano na iharat ro manami nga mga leader gabuguligan. Watat pamolitika. May pamolitika gata pagabot sa eleksyon.
5: Oh, ron.
2: Oh, di ba? Ay, ara. Araon si Ulong Enero. Imaundo ka sabat pamasahe, plus do pagbakait mga bearing panbelt, no? At amal ko nga, ikaw lang pakaon. O, ay kung kurang pa sa 15 to 20 million niya to, SB Enero, ikaw lang man bakay ka to kon. Mapagana ka nga. Ha?
5: Ay,
2: maniya ka gosip sa pisima sa langit. O, sige ah!
5: Okay, so rin lang siguro
2: ako na no,
5: sa ito ng mga impormasyon, ag-report, no? Na naka-record man official sa mga pwede. Ito nga tag sa mga municipal police station. At the same time, kung ito nga pag-observe ka po sa ito nga sanggung na mayan Banwa, it no man siya live nga nag-report. Yes, Banwa, no man siya para sa Tudo Birrada. Ako naman si Katudong Rolly Boy, Herrera, Radyo Tudo, kaibigan, no?
1: Radyo Tudo Live Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo. Radyo Tudo.
2: May nakakomentar nga niyo eh. Ging bakaira, bukod sa solusyon, kundi sa komisyon. Ay, Maria Kagosip, no? Tama, no? Basi ging bakay manara, bukod para sa solusyon, kundi para sa komisyon. Oh. Rososi malang man kararo dating mayor ay unay mo sa konseho, no? Buligan naman do executive branch, ha? Ay unay mo sa legislative, bagi mo kararo may sangko nga ihibago. Saan ang term ging bakay, no? Ag kung ano ro purpose kara ko ana nga pagbakay, ha? Porque abi nga sandahay uwaon sa posisyon kaya ging pabay-an ag ituro nanda sa bagong administrasyon. Ging ilihir kamo tawo tanan-tanan. Wat akot may ginapili kinyo ginasanto ha, idagahigon ta kamo tanan-tanan. Oro ibang isbirina gahili ni posman lang. Oh. Rosa Committee on Environment and Sanitation. Oh. Sa Committee on Appropriation. Ah, dapat ay magpananaw man, kinangan taro budget, kinangan taro pundo, mag-usoy kita kung may mga bagakon pa karon. Oh. Sa Committee on Infrastructure. Oh. Ay isang bilog o daywa nga rugawin na kayro na. Oh. Wa man do iba. Ah, durayang anat minoriya, hindi man makahambal. Oh. Ay ginasupal palyagi ko sa mga basketball pa, tapal yagi. Pero ibang ani rin na, naduwaan yut gana. Ay, ano ka ron? Ah, sagi pa kamot, magpinailir, nga wala malang mangali kamot. Ah, kalaban-laban nga i-fight ninyo ro interest it mga pumuguyo. Ah? Ay, watakot santahon kinyo karamanganagan, gin.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Ay, kamuliganan ta ninyo ro, naging ilihir kamo itawo, diba? Oh. Para sa kamagayran. Oh. Kung abogong tawo na sa banyo, halinon taro basurahan nga ra, usoy kita't lugar. O di, solusyon, baka kita't yugta. Ha? Kung kinagang mapagana ro pirulosis nga ron, paganaho na ton, kabuliganan ta, usoy yung tatag, haning supplier nga to, kung buhay pa to, patay yun. Ha? O. Oh. Ha? Ay, usoy yung kunta. Ah, mga katudo, royon nga ron niya, kan. Tawo kung sino ro nag-supply ka ron. Ha? Ag-istoryahon nyo. Ha? Agpagtunod niya, hero si Sbiolong, imo nga nilong mapapamasahe yun, ano pa?
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Kunit, nag-utok, tabi, kuro yun yung pagbakay, naghilinipos tawa, managasadjes ro na.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Alas 7:18 ro aton nga oras. Ang ro-ray nga oras ginahatod katon it life extension. Aero Life Extension na Philippines ay may pagkahiwaton nga mid-month sale makaroon nga June 16 at 2026. Martes ha, ag saraya nga mid-month sale landa may 10% discount sa tanan nga mga Life Extension product especially sa vitamin D3. Ang siyempre roraya nga oras ginahatod katon it RH Super ang shot ng tropa. Magabalik! Programang Todo Berada pagkatapos hindi ang makaratan, bay.
1: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berada, Berada. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may namatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ayun
3: niya
4: yan? Oh. Ay, tinake. Oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko, ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw sa makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Mga kaibigan, ngayong June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount ang lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift!
6: OT!
7: Breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa tape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalipit eh. Ito po, saan ko po nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, so, tama.
3: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Todo de Rada. De Rada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
6: Ay palinda, ay oho. Alas 7.28 gon doaton karanga oras. Ay palin taman baga matalakay duraya nga rang tatlo katawo nga nagapilit kay Mayor Jure Suay. Ayaw ta kinyo pagdiktahe, ayaw ta kinyo pagpilita si Mayor. Ay si Mayor nga ron maagam, nakaubot ron, nakaintindi ron kung kinahanganon ginman o kung hindi. Ay wate mo na ilagon magutang ay pilata 400 million. Ro yun bagaro sabat? Ha? Kung nagabukit nga ron niya basura o magbakay man kita tiyugta, ro 400 million niya ron, ipaayos ron. Diba kabubahot na siguro gugta, no? Agbagong pigilakan naton, aywanan yung taruroy niyon, ayoso na taruroy niya ron niya una sa bakhaw, diba? Akon malata, ha? Ay, hindi nga ni si Mayor pag pinilito niyo. Wa pa nga ninyo makita rumasin niya ron, mga brochure ka mo. Wa pa nga ni ha-demonstrate niya ron. Bisan si Kapitan Boy, wanganit paghitoon kung anong klaseng makina ron, kung bangag ron or apan doon nga nagakit-kitit basura rito sa... ha? Or bukan nga haning animal doon? Ha? Oh, magpinakanda ka mo ita, magsinugat na ka mo, baliskan, ginahibaygan ka mo't barangay, ngamat kami tayo ka moro proponent, kami takong tama na roga pamati ka ron, bukot at kami ro magpatawag. Ay gaiwas nga ni sana sa kontrobersiya, nga sana hibatikos. Pili nito no kita si Mayor. Ang ganyang buwan. Ay, panglatigo ka mo ni Mayor, makita nyo. O kita oras banwa sa aton karaga pag ililimaw. Magkaroon nga daw kara ita Martes sa Pizza 16. Sabugan kara ita Honyo Dagong 2026. Sabay pa nga naging minus wagon, mabinungahon, doakon ka nga pagpanerbisyo publiko. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Komando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayan. Problema nga ron ninyo ina sa segundo distrito sa Tubi, ipangutana ta sa NEA. Ay, hindi ko pa masabat doon. Hasta hinaga sa uman, abugin niya siyama at magandang umaga, bayan!
5: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Pamati, mga politikong nagagamit pangalanit Diyos, ha? Mga politikong puro promesa. Sa Santiago Kapitulo 5, Versikulo 12, agabong kilaga karang mga politiko, nagahambal. Kabay pag iguon ka mo kara. Higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manunumpa sa mga pangako nyo. Huwag nyong sabihin, saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o ano paman. Sabihin nyo lang na oo kung oo at hindi kung hindi para hindi kayo hatulan ng Diyos. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw, it Martes.
0: Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalinan ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakabihan. Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may respa na. Radyo, Radyo.

0: Pagkatapos ng malakas na buhos ng ulan kanina, sumikat ng araw. Mainit mahidaito nagmahilwayon nga gahon bilog nga aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak, Balabag, Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay it kabisirang Banwat, Kalibo. Maayong aga panay bilog ng Western Visayas. Agsa mga nakamukat nung mata, nakabugtaw pa, nakabangon, nakaginawa. Dapat ya nga magpasalamat kita tanan sa Diyos ay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Martes, 16, Sabungan, Itunyo. Yapit na lang kapistahan ni Senyor San Juan de Bautista at Kalibo sa sunod ni Miyerkules. 8 días na lang. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Reggie Plasio Agdingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagatulit mainit, nagabaga, nagaaso-asugid nga ni. Nga mga balita sa Sugunit Provincia. Hasta kita alas 9:30.

0: Jet Reyes po lamang. Bukas naman nga linya 268-4456. Nagabaton ko may question kamo, komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kunuha kamot pantel ko, kaminuna kamo sa mga baryo, sityo, nga Cagayo or mga puntat bukid. What landline? Importante, may cellphone, signal, load. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo pagit. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan, ipadaga inyong mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre, sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa mga official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita? Nag-aso-asogin banwa? Pulpak nga pulpak kita makaron. Pero i-check na na ipanyempo siyempre. Update halin sa weather Bior Pagasa. Mainit nga hangin sa gihapon halin sa dagat Pasipiko o ginatawag nga Easterlies. Nag-apekto sa Eastern Sectionate Visayas sa Mindanao. Dong Samar, Leyte Provinces, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Sur, Agdabo Oriental sa Mindanao, Sandaro apektadot Easterlies ra, may magakagakang awan aga pagdugdugdug. Samtang sa Metro Manila, nabilin nga partit Pilipinas, apektado matat localized thunderstorm. Nga kodamat, mayo naman nga magakagaka ang awan. Pareho ko natabo kay na sa kalibo nga gulpi lang nagbubo rong uwan. Ag posible ro mga pagbaha ag landslide. Yani po ba matyagang ha, una sa mga kilid sa pagsuba ag sa mabukid-bukid nga parte sa mga posible nga mga pagbaha ag landslide. Rohangin matagbaybayon sa bilog ng Pilipinas, mahina asa kasarangan temperatura, kasarangat init sa Metro Manila gaabot sa 31 degree Celsius. Yakaton sa kalibo, dong Kabisira, Taklan, roaton nga temperatura mas mainit sa Metro Manila ay gaabot kita 32 degrees Celsius. Hindo ng hapon may posibleng mga pagdugdugdug. Hindo ng gabi maliwalas ang panahon among bituon. Temperatura 23 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7:42 nga masilak na temperatura naton 27 degrees Celsius. Hangin aguhayop pa south-east, 6 kilometros kada oras, bugsong nga nagabot 14 kilometros kada oras. Air quality, okay pa man. Pag-abot ita alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, masilak tiyempo. Alauna, alas 2, posibleng may mga pagpangilat. Alas 3, hasta nga magtulog ng adlaw, masilak. Doon nga panyempo. Walang bagyo, walang low pressure area. Walang weather disturbance. Sagwag sugod kong Philippine area of responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Atong kanyo nakatutok makaroon sa Romansya, Batan, Agkalibo. Kahapon sesyon, Itbatan, Sangguniang Bayan. Sis member Pugi. Jesus Pogi Perlas, nag-deliver ko ng privilege speech. Pagkatapos ko nagtaliwan nga Hunyo 12, sa selebrasyon it araw ng kalayaan, pinatut sadahan dong mayoriya nga membro it konseho. Ay tatlo malang rominoriya, aga pito rong mayoriya, baga kasi manwa, ay napugo manasanda. Wagorong regular member ag daywarong ex-officio member. So napugo tatlo minoriya. O tamagon iyara sa mga Ramos ag tatlo mayoriya halin sa Tibyog. Ay kupit sa 12 may celebration dong bilog nga pungsod. Ang tanan nga mga munisipyo ay nag-celebrate man it araw ng kalayaan. May mapig-od yung mga programa, may flag raising ceremony. Wa ro alkalde, pero iya imaw sa Aklan. Wa si Mayor Michael Ramos, pero iya imaw sa Aklan. nagpadaga ko ng mensahe nga ginbasa ni SB Rami Jacinto. Abay, pinatot sa dahan ni Jacinto ro nga mayuriya nga mga anti-development. Kahapon, Romis Bak Banwa, dong mayuriya, pinagi kay SB members Jesus Pogi Perlas ag SB member Chan Chan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ag nabukad karan na naman Banwa rong issue sa 75 million nga loan. Ag na yung illegal nga pag-disburse it pondo it local government unit it batan. Ag ginabuitan tamakaroon na yung audit observation memorandum dated March 19, 2026. Address sa Mayor Itbatan, aga sa Vice Mayor, Accountant, Engineer, Treasurer, Budget Officer, ag Chairman Ita Provision Committee. Alinda sa COA, Office of the Auditor, Audit Team R6-05. Local Government Audit Sector A, Aklan Province. Kinabuitan taman, Banwarong letter ni SB Perlas dated April 30 address sa COA Regional Office Man. COA Regional Office Man. Then, yaman katon Banwa dong ginahugat-hugat naton nga committee report it sanggo ni ang bayan sa joint committee hearing nga ginpadigayon it committee on appropriation ways and means rules and privileges ordinance and legal matters natoy kring 75 million pesos at the same time iyaman katon makarundong iba pang mga dokumento natuhoy Banwa sa nasambit nga mga proyektong ginpunduhan sa ring utang sa DBP karon sa kabilugan ko atin nga pag-ililiba rong gin-deliver nga privilege speech ni SB Jesus Perlas aga ni SB Chan Chan kung sinatabing patirong isyo Banwa sa patubi nga wala namang tubi kundi tubo lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agto kita it naman siya natabo kahapon sa sesyon. Di kayo na nagtaot pahayag si SB Olong Enero. Si SB Vega ay nasambit doon ng pangagan Maris Bakbanwa. May ribatal. Standby. Tawagin ang gagi. Pasadahan taban dayang reklamo sa San Kabanugturo it Andagaw Elementary School nga ginabuli na kunore ng mga estudyante nga ra. Tapos tagindangop sa opisina at principal. Hugat ko no tawag, agundi kahugat tawag, pull out sa eskwelahan. Tama ba yan mga ma'am? Ate, karon, balikan tagaling ha, kung mahingagaw naton, doon ang Dagaw Elementary School, balikan naton daya nga, wagin matabing nga rang performance band. Mga kontraktor, di ba, sa project, 10% of 1%, it project cost performance band. Wagin nyo gid mapangutan na rang SB Emerson, sa inyong, investigation ko rin tindahan nga nga makontrobersyal. Agamatwa, tayo ginasumahi ko slippage tong kontraktor. Despite ko sige bayad at interest, what yabot principal ko tong utang nga sa DBP.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agto kita't makato, aray ang pagretiro ta sanitary inspector nga ginbayluhan Banwa, gin-designate ni Mayor Langkoy sangka contract of service employee sa sangka plantilla position nga may nakalinyada man nga ni nga masunod pa kunta pero hamanit sangka COS dong gin-designate ni Mayor Langkoy mati yung ginapangutta na rama karun ay may reklamo nga sa babuyan na nasa hagak-hak bye-bye makato.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Dayang problema sa basura. Nagatunguran dong munsipyo ag barangay niyo Buswang. Sino dapat mag-pick up kung nagabaho nga basura karas may unhat Department of Public Works and Highways. Tabok at Grace Daking School. Daw permi na lang ra. Tapos nagaturan pa kamo kung sino dapat dong magbuko na sambit nga nagabukid-bukid ng basura. Diyos mio, Kapitan Arvin Ramos, sir. Ikaw ginaturo, kwatong yung munisipyo at kilibo, imo ko ng obligasyon da. Pero raga kuliktad garbage bay, munisipyo man yan eh.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Unahon tali naman siya, ayan na sa linya si Sangguniang Bayan Member, Jerome Timtiman Vega, Konsehal. Good morning.
2: Yes, good morning, Katodong Jet. Good morning man sa ato nga mga suki nga tagpuyamati. Especially sa amon nga banwang naman siya, Katodong Jet.
0: Kahapon na, B, gintalakay rin ang sugat ni Atty. Rimo Alindato, address sa DNR. Ko nagalala nga ng problema sa basura, tano man siya. Ang kaina, nagpahayag si SB Ologenero, ilang beses ginaminsyonar, di mong pangagan. Ang ikaw ko nung spokesman ni dating Mayor Giselle Templo Nuevo ay?
2: Yeah, actually, Katodong Jet, para gid sa kaklaruhan ni tanan, after receiving the letter at office of the Sangguniang Bayan, pinagi kay Vice Mayor Mariel Cielo Kutsing Sindon, ay gintalakay agiron sa other matters.
0: Mm.
2: Ag no less than your representation, ako mismo ro nag-move nga sa raya ding sesyon kahapon, June 15, ay June 8, nabaton doon it office of the Sangguniang Bayan. Nga ni Makon, ay timely man da, nga imbitahan natin rato niya Menro, agod may update kita kung where we now. Sinyon kita sa aksyon ko aton nga concern sa basura.
0: Okay.
2: Dahil kung natabong atong sunog ko April, agapatawag man yan inamon ro aton nga Menro, mga kuyang-kuyang daywang bugan yun doon nagtaliwan.
0: Mm.
2: So, doon do klaro, ako ro nagmusyon nga para makita man nga ro Sangguniang Bayan is not remiss of our function or our legislative work or amon karang trabaho nga ginadangon po na sa aton ni Sangguniang Bayan Katodong Jet.
0: Okay.
2: So, natabo kahapon ay medyo mahaba-haba pero talakayan ay may bisita man kaming among MPDC Agroaton nga budget officer dahil gintalakay nga ni Annual Investment Plan it LGU for calendar year 2027.
0: Mm.
2: Ginpakamayad gid namon nga unahon Roaton karang Menro si Ma'am Isa
0: Fernandez.
2: Amarila Fernandez.
0: Okay.
2: So, I put down some basic questions. Mga normal ba?
0: Mm.
2: Ay, Roy, Honorable Pilimon Trahi Iniro, tabing ginambay, mga nagtindog ako. Ngani ko namat ay nagapamatood ya mga malipaton gid man imaw dahil ngani nga tag mga wat ay ito nagkatabo sa Sangguniang Bayan ay mo taranang ginambay sa radyo.
0: Mm.
2: Ako nga ginkutan na kung ano yung do estado ay para masaira ni tanan ko June 15 ako June 8 after our session our committee meeting together with the vice mayor we were there. Mm. In the Techno Demo Farm at Badyo naman siya klan.
0: Okay.
2: Ag nakita man yan inamon nga rato mga basura nga nakita it tagaradyo bago pa pagkatabo it sunog hay may feeling yun to nga gapok.
0: Mm.
2: Ang kiri lang ruwa tag mga bagong kolekta gapok agugabhang wat at bagas medyo saga rubalita nga may mga gina feeling unang bagas kwanda gapok tarugin feeling.
0: Okay.
2: So very kwan man timely our after our inspection hay haraw niya ni ro resulta kahapon ginpatawag yun namon do Menro.
0: Mm.
2: Ag siyempre ginhambay ko nga ni nga executive call ro pag tawag pag request sa kontraktor nga kung pwede makapadagas ang team nga matraining ro tawo.
0: Okay.
2: Nga mag-operate ko pyrolysis machine to determine kung bagahay angay gid bagay nga may operate imaw kon halimbawa may operate man imaw ay hambaga ni Kumenro ay base ko no kon raana nga mga plan belt or bearing ay dapat yun niya bayloan.
0: Base malang. Base malang ha. Hindi man sigurado. Hindi man sigurado nga samad ni.
2: Hambay ko nga ni hay. This is a lingering problem. Wa matagi na taguara ay medyo nagpagawa tabi nga ginabasoy ta kuno si Mayor Ogi makaron it dating agina pasa bagaro responsibilidad
0: it dating administrasyon.
2: Yes, actually sambilo kunyani si former mayor Timblon Nuevo nga nagbulig para makontak rayang arang kontraktor hay haron yon hakontak ko nanda. So, hindi man kami pwede nga kami taro magpatawag, schedule nga kung hinono mag-training. Because, katudong jet, agsaapon yung mga tagpuramating naman siya nun, we cannot put our toes to the shoes of the mayor.
0: Correct.
2: Hindi man naman pwede nga pa akong taro anang city ko mayor, ay trabaho tananaroon. That is an executive function. Rosangunian, ay policy making body.
0: Ay magawa ka ron nga
2: approval sa anak ng mga ginapadaga, either MOA, MOU, approval o budget or ordinances kung may una man. Pero, intran mo taro ubrait mayor, ay bukon itama. Nga ni dapat daya kung tama, intindihan ko iba na itong nag-inambay sa radyo, nga retrabahot mayor, hindi na pwede intrahat sa guniang bayan.
0: Ay, may,
2: kami karaka to dong get.
0: Magawa nga nag-encroach ka mo sa executive power ni mayor.
2: Yes, so. Kaya, ginauman-uman ko nga ni, nga hindi pwede maghambay si Honorable Filimon Trahi Iniro, nga wait, kontak ro atong alkalde makaron sa MG apin niya rang kontraktor. I tag in one of our activity at LGU na igtuman ako sa Tricky Skittering. Hay si Mayor Bangani kamo nag-imbitar sa guwa igto sa kapihan at Tricky Skittering okay. Na igto raya nga ranga kontraktor. Nga niya hindi sana maghambay nga wat maghitoon do local government. Ag hindi pwede nga what record o naran sa atong engineering. Ag sa atong na back. Kumplito na ro, detalye ka ron. Si, nga nihay, kung namatabi, instead of solving the problem, hay nagakwan na kita, ginatawaan na natin ni problema ba? Instead of focusing on solving the problem, hay aton da nga, ginatawaan it, dugang problema. So nag-aabor problema ba nga bukod na dapat problema ay naging problema at katudong jet.
0: Okay. So ano plano makaroon ita ninyo sa sanggunang bayan anay bago natin ihaboy sa executive department kay Mayor Oge?
2: Actually, hay, at the very least at this time, suggestion niya Ramon nga we have enough time. By July 1, the executive hay 1 year yun in office.
0: Okay.
2: Agambay ko nga ni, bago matapos rodago niya 2026, we have still 6 months. Because, raya makunyarang again Powbright pyrolysis machine is a people's money.
0: Correct.
2: Tama, ginambay ni Honorable Inero. Kwarta ron itawo. Ag hindi dapat magpabayaan doon niya maging white elephant, dapat i-operate imaw. Ag hindi sanda maghambay, nga hindi may operate, nga ikugang ko na it component ng 15 million. Dapat hindi natin pagpalitikon doon it publiko. Ro 15 million yon is another component. Raya makaroon niya rang project. Raya na tagagaling pag ating magbasura ra.
0: Okay.
2: Water, sewerage, treatment, high, another component na almost 15 million. Sunod sa contractor do, another budget for that purpose.
0: Okay.
2: Kung i-treat natin doon sewerage, ana it, kay Bando Slaughterhouse. Nga ni Ricardo at anay kunta kita mapokus sa raya nga ranga,
0: pyrolysis machine. Okay.
2: Doon ba katodong get? Ay, instead nga ginasolbar do problema, ay medyo ginapa tiyog-tiyog na ba? So raya makaroon dato niya challenge.
0: Dito gina,
2: ay, the local government unit of Numancia, the executive department, is really serious in addressing the concern of the lingering problem of the garbage.
0: Matsarugagawa is the Jerome Mauray. If you cannot satisfy your audience, complicate your statement.
2: Ay, dayat ang anero masubo. So, Raya, magkaroon do ko tana. Are we serious in addressing the challenge? Una ron the facility ay. You can just imagine gintinguhaan gid kuntaron katodong jet it former mayor nga may operate imaw during his incumbency o galing wa magnaba sa anom nga bugan bago hatawan it environmental compliance certificate coming from the attached agency of DNR
0: so
2: in my environmental management bureau or EMB
0: okay
2: ngani Raya Macarondo Bangotana, seryoso ba kita nga sulbahon do problema sa basura or we will just complicate always our statement if we cannot convince our audience.
0: So hopefully nga tama man nga sa alimaw tara ita executive department batuod. Tapos yun nga papilman ko nga sanggol ang bayan maliban ko inyong ginatawag oversight function konsehal.
2: Yes, tama ron. Aga, kahapon yan eh, ay kaparte ko, Gintalakay, ay naghambay gani si Honorable Inero nga manay ito da sa dungon ay may gabaligya at yugta nga doyon nga gasugot aro tawo. Hay makon, hay while nga we are looking for another long-term solution,
0: okay.
2: Katudong jet, Hi, sulbaron anay natin because we have already a facility. Ang dapat hambay ganin ni former mayor ay bukod manat sa swampy area ay base mana kung magapit sa tubi agro sa kalibong aningon ay sa Iping at Aklan River agro coliform level na nay masyado nga mataas. Ay siyempre rodoga karon katodong jet ay gasagupsob gid sa suba.
0: Ag may kwa na di, may nagareklamo ko tayo eh. Una ko ta si Attorney Rimo Alindato eh.
2: Yes, agroana nga tong reklamo is official aside from the petition of the community sa pagpangunay barangay council in Badyo. He formally complained before the Provincial Environment and Natural Resources Office ag copy furnish Rosango niang bayan agro office of the executive. That's why we acted on it on that letter that we received on Monday June 8 katodong jet.
0: Aga wa kita na ila ro natabo sa yapak kabati ka man siguro ko nang indesisyon nita Korte Suprema nga yes, gin reaffirm ha gin reaffirm dong
2: na gin multahan dai mat
0: 5,000 correct
2: oh because of that open dam site. So I do hope that the executive ay doyon nga focus on solving the problem. As a leader, we don't need to pass the blames. We need to face the concern and solve the problem. Ay kunimot ang magbinasoy da kita sa nakataliwan ni administration, ay wa da kita it ma himo na konkreto nga solusyon. It could be a band-aid solusyon na unagon the facility that will possibly stop or makapapuntungan ko problema sa basura. Aghambay ko nga ni kahapon, it could be an income generating facility once na mag-operate imaw dahil sang kiri malaro basura it naman siya. Halimbawa, abi, a day. One ton yung imo, two tons gid. This machine can operate in a day it for tons na basura katodong jet.
0: Tao ko na na yung comment karahan ba ni, may nag-comment na si Bob, Bob Alonso yata aray. Inabaliskad na rapilido eh. Hinugay yun ko no, Jerome Biga. Ay, hinugay yun ko no. Ay, palpak man mana ka mo, pares na ex-mayor Templo Nuevo.
2: Ay, ano mataron katodong jet nga personal na nga pananawan dahil wa man kita nag-stop sa andang level pwede nga ni siguro yung mga if really he is concerned with the municipality mag-agto yung mga to sa sesyon nag-masayra na kung sino ro nag-obrite in sakto katodong get. Wa man kita nag-stop down sa level it mga tao nga iba matarandang pananaawan because
0: correct, correct.
2: Hindi mo man aton mabuksan na pinino konsirado ta sa aton nga pamantawan but